0: and we've gathered. Chenda mnya kutunisinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nisubi ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwangu mnu nja uliriza, kwa niliza ako, wabari kubayo, wabari kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, mgovi ya juni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kansibidenti mwena, waliburunji, wabari kuliriza, wabari kuliriza nkuruzi ya magazi, kansibidenti mwena, itambatevuru. Basamle banyabu, wabari kubayo, wabari kuliriza. Kansibirenti mwena mwriburonji. Mubadeno na kurulonji. Mwana fabibye misanyo kibabudewo. Nange kansijenji kwa temu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebari nyo mwena mba tumideko wa sebe vanyamu. Zena ansera Edwardi Lubwa Lukovu. Mgobi ya juni ya mzukuru wakarika emukungwe. We wawo ateka tulabe. Unaku urwarelo jibuna akerida. Mina ababitia. Kansibirenti mwena mwriburonji. Nsasira mwena wakosedua. Abaina uzibu buinja uro. Abaluade abafiridua ababidua. Abari disappointed mungeri yonna. Mwena mwena mikuwano jange, nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabwe nsuguro kubakuasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yonajo itamu njimanyi. Avurumi vori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasuze njala. Uvango suze njala. Chokanga nze ndide kuchukomando. Uchitegeza anti tetuwenkana. Kilizo wagana kwe embera jemba andemu. Chinza kubira chizibu nyo. Gwa kumatiza mtio jitegeira. Nga mgori deche guro. Nze nga sichitite chibuze. Gwe mgori na transport yencha. Akutuala kumrimu. Nze nga sirina. Gwe mgo mchalo uumulamu. Nze mgo wange buwate. Omwana uumulamu. Mgo wange buwate. Alikundiri. Chinzo kubire chizigwe nyo okumatizo omuntu oyo ntimu nange mbera jaitamu ujitegeera bulungi chokomu kama Katonda ye ajimanyi ama njibyo na kubanga Katonda wafe yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe wamagwe na atumanya nga wetu linga tuzalidwa kakano na ulijia atumanyi ate orubele daro na atumanyi tuinacho sobola kumukwe kambula mungu. Toina chosobola kumukisa. Wamago inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kwekawa. Oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumumogo. Kubanga mwaziki ze. Songa atena michitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mubugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kufo witili de. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Biona jitulimu. Umu kama Katonda afe. Apitegira burunji. Elabi mani. Basebuna na nyabu. Yaka gotisoburo kubila mavii, gotisoburo kwega ilida, netumu saba atuyambe, mubio nebi tusomoza, kubatu chumanyi burunji, niti abitegira. Abimanyi, fogofe wakuvayo tuatule, kubanga, uja kunga amati nansiratu wa abimanyi, alabe mbeda jenkitamu, luwacha alindanze marumu mugamba, ye, orulimiruo, akamuako, numuyo, bikuru nyo, kwecho choi ya garo kubwa. Mbula mungu. Kwa chuchu ya galu kubawa mbula mungu. Olorimi luo. Mungu yungu. Mungu tinungu. Bikuru nyo. Kubanga ya chijulo mungu. Naka mwacheka atura. Mbubanga dalorino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mungu yungu. Kuli munda mungu. Kwa ature. Naka mwako. Yensonga luachi. Mbutuba tugenda. Mpenetensia. Batuga mba tuinoko. Tuinoko wake. Mbunje tukora. Emirimu ejo jonna jibatu gamba okukola ja kwebuuza lwaki tukikola. Tujikola kubanga kereziya yo yakitegeera. Oba omukama Katonda, omukama Yesu bwe yali agenda okuteekawo amasakramentu ngeri ya penitensia. Mwoyo mutuukirivu ng'alungamya ekereziya engeri enteekateeka eyo gy'esobola okukolebwamu ey'esakramentu lya penitensia. Kyategeerekeka bulungi. Nti ni wankubaddo liyo inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga bwechigize nzengasiza okuluza nyene ingira. Ninkola chenko zensi nefu ni sakramentu ya penitensia. Nedda. Kerezia ya gama. Nti wino kore ni mwena. Umuli okuno nye chibichu. Chibichu. Tegera yo mistake. Insobi. Jokoze. Oga insobi. Jolige kukabilida. Kubanga chibibu li jetisigala chitukabilida. Munda mufe. Gwezo chikola ni bata kulaba, ni bata kumanya, ni emu kwe ubanga tala, olimuwa kwa buntu, chisigala chikabirida. Chisigala mugwe.
1: Mubantegereke ka tusigala mu. Katekereziye watu gambira ntwe nokunonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu bye tukola. Ninga tetumanyi nti bibi kuba bikyamu. Golaba muntu kola kyakola nakiddingana nakiddingana. Oru ali concerned yabaye namugana ebundi. Bwaki tukoma ku kintu ekyo. Kibi kimpisa bubi. Mwana tu yuli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanya kumanya. Era bangi ku bwe mubagamba kati bati gy'o mbadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo. Kale nno gw'aweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu kye bayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera okinoonya. Onoonya ebibi ebyo. N'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera ti bonedde kino ddala kyenakoze kikyamu sijja kiddika then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule. Omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basobole bannyabo y'embeera egyo tutambuliramu. Omukama Katonda fenna abimanyi y'ensonga lwaki nti newaakubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oye tulina omutima gwo. Omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera. Leka kamwako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo, mu ngeri nnyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gw'ampuliriza aliyeya awuliriza program Damasiyuli akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu. Mazima nsibu teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanyi n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeezo ovudde ku origino. Abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeezo ovudde ku origino. Buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso. Empiso ezo babakuba zisobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke abalala bagenda mbu mu byuma ate abadde talina kabina. Abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja kabina. Kanini nnyo bwe kati naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati n'ebintu bino. Kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo original you. And that original copy of yours Katonda yaagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bwatyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga ggwe gw'olimanyi. Kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tino luyimba mekerezi olugamba nti nze.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohaana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti omuwolereza gwe ndibatumira aliva eri Kitange, ye Mwoyo ow'amazima asibuka mu Kitange, era oyo bw'alijja alinjulira, era nammwe mulinjulira kubanga okuva olubereberye muli nange. Ebyo mbibagambye muleme okwesittala. Bali bagoba mu sinagoga n'obudde bujja buli abatta lwali lowooza ng'aganyulwa Katonda. Bali bakola bwe batyo kubanga Kitange tebamumanyi, newankubadde nze. Ebyo mbibagambye kaakati ensangi zaabyo bwe zirituuka mulijjukira nga nabibabuulira. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano webikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
2: Bakristo baganda bange, balandiza nnyo ku lunaku luno olusooka mu wiiki ey'omukaaga mu budde buno obwamazookera. Twebaza Omukama abukeesezza n'atuwa enneema ey'okumusinza n'okumutendereza. Tusabira abazadde bonna abali eyo nga banoonya ebisale ebizzaayo bana abaana ku masomero. Tusaba Omukama Katonda waffe oyo nnyini bugabirizi abagabirire. Ebyo byonna bimunoonya, sente zimunoonya, abayambi muzifune, era akakkanye n'emitima gyabo bonna abayinza okuba nga basobola okutuyamba naye ng'ate bawulira nga tebasaanidde. Abajulizi we bali okutuwolereza, ne bantu bameka ababajjumbira abateekayo ebyetaago nga bayita mu bo? Ojja kwewuunya nti tutunuulira abantu bangi abatuukirivu abali ewala, naye ng'ate abaffe bannange omulimu ogw'amaanyi ogw'ettendo gwe batukolera etutulwadde mirimu. Weebuuze kwaya zimeka ezituumiddwa Sendede Ssebuggwawo kwaya, era eyo weebaayo bannange. Nsaba abantu abo abatunaabakolera ki basaana na kiramu, batulinze baafiirira Kristo ne basiga ensigo gye tuli naffe okuggyako ebibala buli lukya. Singa sigo osanga eddiini yaffe n'okukkiriza kwaffe singa kunafu nnyo, naye beewaayo bano okutuuka okuttibwa. Imagine ono baamuggyako mutwe naye agaana densebugwawo n'agamba nze nze kikafuwe, munziteko si naye Kristo si mubaako. Kyekyo Kristo kyatugambye olunaku luno olwaleero mu vanjiri yaffe nti wajja kutuuka ekiseera abantu bajje nga babatta nga balowooza nno nti batuyamba oba bayamba Katonda. Bali bakola bwe batyo kubanga Kitange tebamumanyi. Omukama waatugambye mu vanjiri ya leero nti n'obudde bujja buli abatta obula buli aletta lwali lowooza nga aganyulwa Katonda. Bannange ne bamukaaja nga abaali balowooza bakanyuma Katonda, Katonda wa Kabaka n'abalala balubaale baabwe. Naye twakiraba nti mu kutta kuno amazima tebaganyulwa muntu yenna, wabula ate baasiga ensigo ey'amaanyi ennyo naffe gye tutambulirako olunaku n'olwaleero. Kitegeeza ki? Tewali kizibu ky'ogenda yitamu omukama nga tekimanyi. Tewali kizibu kyonna ky'ogenda tambuliramu ng'omukama takimanyi. Wabula omukama akugambye k'obulamu omutuukirivu akuyambe. Ye kennyini gw'ensindise. Ye kennyini ye mwoyo w'amazima. Ye omwoyo atuyamba n'atuyisa mu bizibu. Banaye tujjukire nnyaffe biikira Maria. Bwe yafuna mwoyo mutuukirivu n'amukamu ekibala kye yafuna. Naye ekyaddako bye ebibonoobono byonna bye yayitamu bye tumanyi era bye tusoma mu ebibonoobono omusanvu. Omuntu eyasinga okumuwanirira yali mwoyo mutuukirivu nga buli kimu akkiriza bukkiriza. Kuba yalina mwoyo mutuukirivu. Ono mwoyo mutuukirivu abaddewo okuva mu matandika g'ensi paka kati era gwe tukyatambulirako. Kyewuunyisa nti abantu abasinga tetumanyi mukoboola, tetumanyi kumasisinkana. Yabaffe tutategeera tutya nti mwoyo mutuukirivu y'ono. Kino tusobola okiraba mu ssomo erisooka lituulidde olunaku n'olwaleero. Pawulo ne banne baanoonya akafo basobola okwegayirira. Era awo ne basangawo Lidiya ne banne. Mu kwegayirira okwo, ebigambo bye baagamba Lidiya baali tebannabitegeera Lidiya ne banne paka nga mwoyo mutuukirivu ababukkudde, ababukkiridde n'abayamba. Kino kye tulaba nti okunoonya n'okufuna mwoyo mutuukirivu tuyina genda mu kwegayirira. Kuba mwoyo mutuukirivu ayogera mu kaseerese naffe. Mwoyo mutuukirivu ali naffe. Tekikugaana ngwe kuva ku mulimu gwo n'otambula. Ekifo ky'okudduka oddeyo ewaka n'osooka ogenda mu ekereziya n'otuulako mu kafo awo. Mukafuune mukama wo Yesu Kristo. Mwoyo mutuukirivu n'akufujjirira mu buli embeera gy'oyitamu. Bw'oba tolina mulimu, olunaku tolinda lwakuna lwokka, genda mu maaso ga sakaramentu. Wabula ekereziya zonna tewali faada ajja kukugoba ng'ogenze ku kigo n'omugamba faada nsaba kwegayirirako nakkoba nedda. Genda ku emaaso ga Yesu weegayirire oyogere naye mu kafo. Mwoyo mutuukirivu ajja kujja naye kubanga Kristo amusindise mu ffe akole eby'amaanyi. Mirundi emeka mwoyo mutuukirivu ono bw'omukoote? Mirundi emeka w'otudde kokko naye n'omuwa embeera gy'oyitamu? Mirundi emeka gy'obaddewo awo ng'embeera owulira tetambula n'ogenda gyali? Abasinga bannange tuddukira mu bantu kunoonya magezi n'ebintu ebyo ebiralalala. Naye tukimanyi tenfunda nyingi ate tugenza okwesanga nga tetutambudde. Omukama agambye jangu gyendi. Ono omwoyo mutuukirivu gwe nkusindikira y'owamagezi, y'owamazima, yajja okulaga ekkubo gy'olina okulaga. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
2: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe gyonna. Amen.
1: Tuli kukyenda mu Nyakatonnya z'Ennyapama, Radio Sapiens, enkuluze y'amagezi, ensomo zikina eby'emizannyo. Kulamusaako gwe nawuliriza nti wasizeeyo tya nno. Omukama tumwebaza abukeesezza olunaku olwaleero. Leero lunaku lwa bbalaza. Tuli mu wiiki ey'omukaaga mu budde obw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Omukama tumwebaze. Kakati basaba ne bannyabo munneegatteko. Twebaze abaana baffe aba St. John's SS Nandere eri mu ssaza ly'e Kasana Luweero. Be batusomedde amasomo gaffe agaleero ate nga wiiki yonna betugenda okutambula nabo nga be batusomera amasomo gaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Head Teacher Mr. Protas Muhimbise, webali nnyo, webalire ddala kutuwa abaana abasomesa Teacher Ivan Tege, Father Bone, tukwebaza nnyo Chaplain w'essomero, webali nnyo, webalire ddala Teacher Allen Katende, mwebali nnyo, mwebalire ddala bannaffe okuba nti muteekateeka abaana. Era munneegatteko bannange, twebaze Father John Patrick Onyango azaliwa mu kigo ekyentebe bamutuyitayo Bugonga batujiyita Bugonga Parish atutuusiza akenjigiriza onnaku olwaleero. Tweyanze nnyo tweyanzege era tukuteeka mu ssaala. Mukama akusaasire era akutambuze mu byonna bye weetaaga ne bye weegomba okutuukako abikutuuseeko. Nzose buli Gideon Peter mbaagaliza onnaku olungi. Tuongere okwebuulirira ku bajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda.

0: Kyenda mu nnya katonnyeze nnya fama. Radio Sapientia. Enkuluze y'amagezi. Ensolo y'omuziki. N'ebyemizannyo.
1: Eno ye fayiro y'amawulire. Fayiro y'amawulire. Tebayise mateeka abaga deportation laws. Ate era nga tebayise na mu immigration. Kubanga Dr. Besigye talina na passport ye ndi bagisitampizeemu oba obeeti. Ne bali we baba. Bwe tusunsulira amawulire nga bwe gabadde eggulo limu.
2: Abasigadde bonna ne bafiiramu we waavudde abantu ne batandika otema emmotoka n'embazi poliisi nayo we yatusangira.
3: Bo minisita tukutegereza kutenda bye wano linda kulangirira.
1: Kanuke kaseera ttiimu y'amawulire okuva ku senge ejjero ega kunnyonnyole nga bwe gaabadde. Fayiro y'amawulire wagiddwa essomero lya St. Mary's Primary School Busaabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lukasi.
4: Omuwuliriza omulungi wasuzeeyo otya nno? Tukwaniriza mu programu yaffe Fayiro y'amawulire essaawa zino 12 kwemu ez'okumakya. Tuba tukuleetedde amawulire agasinze okukola mawulire olunaku olw'eggulo. Junju Francis.
5: Nange Mugagga Kiggwe.
4: Ffe tukeddewo olunaku olwaleero okusobola okulaba nga amawulire ogafuna. Twongera okweyozaayoza olw'okutuuka ku lunaku luno olwaleero. Leero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi gwaffe guno ogwabiikira Maria gwe tutambuza. Eggwanga lino Uganda, abamisioni bwe baatuuka 1879 baali kwasanya ffe biikira Maria okusobola okulaba nga aliwolereza. So eggwanga lyaffe lino era twongera kulikwasa ye kasobola okutuyamba okusobola okulaba nga tutambula okutuuka ku buwanguzi. Bino byonna ebizibu biikira Maria gwe tulina okwekwasa.
5: Ate mu mwezi guno ng'abakristu tukubirizibwa okusoma nnyo sapule.
4: Aha. Bwe tusoma sapule eyo nga tuyita mu maama biikira Maria essaala zituusa eri omwana we.
5: Yes.
4: Twebaza nnyo essomero lyaffe lya St. Mary's Boarding Primary School e Nalubabwe kulwekayunga ku mayiro 3 awo essomero lino we lisangibwa Naggalama awo abatusaamu essente Father John Baptist Sonko tukwebaza. Webale nnyo ne management okulaba nti tubeerako buli lunaku essaawa 12 kwemu okusobola okulaba nga tukuyigiriza. Ayagala omwana okusoma mutwaleyo mu ssomero lino. Omwana w'ekisulo tasusa 50 wadde tasusa 3. Lwaki ggwe omuzadde omwana wo tasoma?
5: Ate musobola okwogereziganya n'abakulu.
4: Aha.

0: tebabugula ne bobuteeka mu ssente tebabugula
1: musinzide ku kibwe
2: just tunyambo ziranga bula
0: bintu kubanga wabula kubombi uliko gola bambi nga abugula abugula na inge era buganda
1: ekibuzo kyadde kigamba nti Jeno Katumba Wamala mukulaba kuonga gwe muna Uganda bali muongeddeyo ka bonus k'emyaka naweereza
0: bali musabye nti yongera ebiri
1: oba umule
2: bagambe batya batuze
1: okusaba kwa wanji kale onagambye ze bigambo fazili ekyamazima baagala kujjamu abo omwana
2: Fazil nonya ako.
1: Kibuzo cha fazil tegedde.
2: Tegedde fazil.
1: Nzeru kwage kansa.
0: Alabu kabadde yakazuku.
1: Ago ge magoba gomulembe. Ogwafa.
0: Aleta.
1: Awumule ajje mu byobufuzi kitandwe ekisozi buddo.
0: Yanti abagenda kalangala yowa.
1: Kalangala. Auna gambye ze junior mwebe chengera. Tawumula because ne president na yeta na umula.
2: Tetubuza ku president.
1: Tubuza Jeno Katumba. Nze mulongo kate na kasero banange kimala awumule. Onagambye awumule obvode totade ko namanya sembye si ya kisoma. Onagambye kabuye Ivan awumule bamufune bulungi. Chicha. Amuna bamufune bulungi.
2: Abadde bamwagala. Ati abadde bizo ofisi.
0: Abantu ategeza abantu bam.
1: Wera ba. Program sagala galamide.

0: Levickson chikibombe kudachika ziri muendeza kaita kusawe bidezo kumachagona kuruwalido chenda mnya kutonyeze nyo former radio sapiensia enkluza ya magizan nsule mziki nibi mizanyo Jimmy Jacobs JJ nekawasa chintutuchu kuwata moturi musawe ya fe eyo kubidi banda fe aba farmers center chibuye machindi batuweka seko na teda tutambule na bupa kasawa nya gowe na ayagala edagala erifuira erio erigendo kuyambira dala munimiro awaka nemu business yo ebi uka wikuta wanya, ebi ye walula, simanya mese, ebi chibi fana na bitia, abiyo nosu wolo kubanga ate, ogenda wali mufama
1: center. Nofu ni dagala.
0: Dagala nolifuna, nilipe nangali kuyambida dala. Awakebi yenje, mnyera.
1: Chiebi yenje, nchiwe robu julizi.
0: Ebi yenje, manani. Olgo uka uka, ochala mnyumba yomuntu. Obotu deng, ogenda kula wansa uuntu obu kuita itako. Kumbe chienje.
1: Najina eminye mieru. Eminye mieru wa jimanyi.
0: Obu konkome.
1: Yo, sima, simu konkome. Wabu eminye mieru weje jivera mungu.
0: Njimanyi.
1: Yee, baku wadaga nofu ila si. Eje neme nyane jifa. Juki ya jifu kamungo ye. Oshegera zijiri nyirire mbere ya mwa
0: umuta ta
1: umweba se eh
0: yono na mungoi
1: yono na mungoi
0: eh munange
1: ulika kumwaro jitacha
0: so au wetuli genda ku farmers center walichi buye machindie va ku polisi ye katwe yambukiriza ngadda mbitala buye machindie ku mukono go gwadio oja kubala bawo kipande chinene nnyo bali ku kizimbe ekyali echa ba China obawo bayitanga ku supermarket ya ba China ogenda basango banafe aba farmers center abakuwe obuweleza obulungi omulimi no mulunzi kulwa makungula amalunje
1: JJ, njagala okusaba na Uganda yonna gye bali. Bannange tubako wola. President wele kakuta Museven, ala ilo luna kuolwencha. Mkwatagane security.
0: Chikuru nye.
1: Chikuru nye kuatagane security. We ganto yiteno, leka kuwala zampaka.
0: Le, ate, gwanga liafe.
1: E, jango, gwanga liafe.
0: Chituchia luna kurumu.
1: Chitufu liamwe.
0: Kikirize.
1: Na ye security webaya azibi orugudo, kiriza toyita. Mkwatagane obulungi nyo, omukolo kusobolo kula chi.
0: Kutambula.
1: Tuine nsi, ba president yokuwa mse zenja ula abazo vela oku mkolo. Kwa ganti yimiri damu. Va wodenu. Ebi ntubigondele. Unakuruencha. Government ya lulangirira. Nduna public holiday. Siru akola. Gwatayina nyono kiyono na Kampala. Sigale mikolo jirabile ku TV. Gwasubolo kutambula kujia kololo. Jangu. Atebo jagobele na mateka ga traffic.
0: Awo. Wakulu nya.
1: Wabatu waka gobele. Tule uwa ku TV.
0: Tunile bizibwe Kampala.
1: Kajia kusi walige ndo kufanga president ya limuchisanja kia munana. Kubanga wali amanyi bagabwa yagala kutta presidenti
0: ye
1: banga famu kubole medo yagala kutta mukulembeze
0: ogwo musango munene
1: walaba kutaka kugwa kutta kakati woba uliyanga uyo
0: okugeza ko kutemula president
1: ogeza ko kutta presidenti
0: leka gwe nokuleka bwana ange wachili sigale
1: wachili sigale ka kutivya mikono jigenda kubera ko jirabe bulungi nyo UBC ekirungi yote gana buli wamwe laba jitege bulungi nyo aha olabire wakana yobwo nokusinga uno jja mu kibugo kola chi okalu ataina nnye kyono na Kampala.
0: Sigara ika.
1: Sigara ika. Bidono bisubulo luo kusatu.
0: Ate no. Kati kubango vula mtebugulua.
1: Hii.
0: Onyana kubango inabiyono na yo. Neenga nebo vato vino yo.
1: Nebo vato vino yo. Omeira wo. So orencha.
0: Na agenda luo kusatu.
1: Aha.
0: Kangume luo kubidiru. Ate no luare luo renyini.
1: Nebo wana luo renyini.
0: Ngude zimu.
1: Ina security. Hii. Ba president bali mkujia. Bantu wa benja ula. Bazi zoga mnobeira unga president ya laida. Bali mkutambula.
0: Kili kisa kuntepe road. Kwa
1: iseko. Kuntepe road mpu wepiti dawa kumacha. Just okulaba basiri kale. Wanaeka jansa omu round about. Wanoda ku express. Moto kabiatu. Woda.
0: Zitu nudeozit.
1: Zitu nudeozit. Bidi bidi. Emwe tunude Ventebe. Endale tunude Kampala. Erie tunude ku Expressi. Endale tunude kulide Munyonyo. Kati woko le renso biwe pala.
0: Kumachamba denzi ya. Nzisanze busega. Nengamba hati katifabe. Ebu busega masaka roki.
1: Baba wakazaji.
0: Katife. Biberedi kuntebe roki.
1: Namwe masaka tuino kukuma.
0: President Shaveri. Mpozi Sami ya Suruhu. Mpozi. Na yati na yata gina
1: kuite. Na yate no.
0: Na yaja kuita.
1: Fakatu ni kuntebe roki. Na yati katuinzo fupu tuka saidi.
0: Obaka game.
1: Obuzibu osegere security wana tugulu gulu president Museveni yategera security soba na Uganda tubakubiriza bobango uya tujja kugondera mateka ga traffic sigale waka imikolo jirabile kuchi
0: ku
1: TV mfa tubalabu data mwekwasa
0: na ku simu yo ku subulu
1: na ku simu yo subulu jigobirira
0: ijja kubako
1: ujirabe live and clear toleta kavuyo deka president yero kakuta Museveni alaire ekisanja kye kyo musanvu lecho tukimanya nti chikoze echi chiweddemo mirembe
0: bado tukiriziganyiza wali
1: ekyo
0: musanvu ekyo tochiremera kumunyo
1: na yani akinte kamu
0: gambe ekisanja kye
1: ninga ali kuchikwate
0: ekirala nate
1: a president inga akwate ekisanja kye ekirala nate muleka ayire mirembe titwagala okavuyo konna mwabaga lokwe settinga mbusima tugenda kweka lakasa bamenye container sibe ba kutumbo jiteekawo
0: sibe agenda kulayira
1: ereka abantu balayire ekintu kigwe mirembe nsegene ma
0: atokulayira ratu kyakulina
1: Tuti akuina.
0: Ngo kusatu tuina abalayira.
1: Ah, babaka ba parliament. Mwezi
0: guno gonna gujiro kulayira ne 19 awo
1: wanga. Katuje tugenda kulonda abiri munya nayo wena chimuna chimuli June atera kuga.
0: Tuchalimu.
1: Process. Process iyo kulayira. Mujireke tambule bulungi.
0: Kale kale.
2: Uchogera kuchi. Uchogera kuchi. Ensonga nyingi zibavu. Noko kubaganya birubuso kumbalaza ne ku social media wona. Kuba kunji nyo. Na yego uchogera kuchi. Uchogere kono buvunanyisibwa tumanye woyimiride. Uchogera kuchi. Mu program musagala galamide
0: kabasa
1: wanjisebo
0: president Yoweri Kaguta Museveni ayimiriza ebyokuliyirira abasubuza abafirwe mali yabwe mu mazzi agasala ke bizimbe mu kibuga
1: bana aba mataba
0: tegwali mwaka gwedde mali yabwe yafa nnyo
1: yes.
0: Na ye mu kiseera kino president yakyabiyimiriza waliwo ebitatambula bulungi n'obumulumulu obukyaliwo
1: Chiche chile mesezo mkule mbeze kula ira.
0: Aba subuzi lusambu asatu musambu. Bebali na okulirirwa. Okuumbi makumi abiri. Wabula entabwe kwevude president okuyimiriza bino. Chivude kusaba minister. Honorable Robin na
1: Nabbanja.
0: Okuchika kasanti. Enkalala zaba subuzi. Kulika amanya ngategama nyidua. Kwabo abafirizi kwe mali. Atengera kuliko abamu. Nga teba manjina chigenda maso walibula nga manja gawe ne contact zaabo
1: weziri bafune sente
0: na kanti hata abamu kubali no kufuna sente ezo nga basubuzi bafirizibwa hata manja gawe tegaliko mchala Robin na Nabbanja badi nga tumfune wano
1: kagunde kanavayo mte wali teka yo direct katulabe
0: tulabe tumanye
3: na kilu kacho gireko Mbafu mechizibu cha mataba, nekole nchiko. Nemba gamba wa nakampara, nengenda yu, tuwali fena. Tuwali yo fena. Netugenda yu tugamba abako sebua, netuwa sasira. President inaanda gira, ntia, abako sebua. Tuwa sumbuse. Netugenda yu, ukuwa sumbusa. Kakati ntuwa gamba leteristi, ya abako sebua. Mbibaleta liste yaba kosebwa Mbibaleta abadwe kumi biji Netugamba katibano tutani kilewa Ni listi yino Njangina jiba wa mkitekine mauli Abadwe kumi biji Mwatani Manubava mfuta Aba Kampala Capital City Authority Ha, evyo vina ba iso kuwa tuwabizizaye Mbibaleta abadwe bina kinana Bandanyi nilizimbe Aba pangisa. Nibaleta abantu bisatu atano mubana. Tulifena. Aba futa abagambi. Bali basubuzi bameka. Nkumi bi. Aba URA. Nibaleta bisatu mkaga. Niba manjibu aba sasuro omisoro. Are we together? Kakati ningama this is on nazi no muzireti. Tuine yukula yafe mjimanyi. Muzikuwase isu. Na mwenyini timu ya mwe nenonda babili bulikizimbe. Kwa beba manya abantu abo. Nebataandika mu mwezi gwa November. Eno listi eri verified. Baji mpajuzi mu March. Kati bwane cha listi ya eri verified. Baji tu sawa nunga 17. Nje nalibi sere yu. Noza tuwai tugeze wa Boston. Nalibi ngeze Boston. Harvard University. Now, wevale talisti yenu, ni ngamba PS. Abantu wanubarudeu kula cabinet paper. Kuvanga yi procedure, yi accessing a set za cottages fund. Ni kwa talisti yenu, nejuweleza kasaija. Ni mungamba kakati, president ya subi za abantu. Atayi wagamba hizo bawa bilioni ya abiri. Are we together? List eri verified eri mwa abantu lusanvu asatu mumusabu nayo gadiba out together kati ekulonala gide bazitimbe babatimbe nabano babatimbe nabano bakoleki muno bali wa masimu ge bakuba ngabamu ba masaka ngati bamanyi nokumanya ati bali wa bali mu list ene nene abamu ngabatembe iti baberanga kona muna abamu bali ba mubende Kati ngamba bino byebiki. Kati ejo twatudde ne tugamba tutanye. Na yera ne basigalanga bagamba mama waliwo ebizimbe bye bataagenda. Bwe nabuuziza aba iso ne bagamba naye kati mpozi nga kitegeeza n'ebita bizimu ebitaakosebwa nabyo tukole ki tubiwe kati kiba kituuse nti neeka kumi lwe bajja kutuuka kati ebyamataba tuba tukola ki tubivuddeko nimbagamba nze enkola yange yeeyo muno walimu abantu bisatu asatu mumusa
0: Okay. Aye mchala Robina Nabbanja Prime Minister wa Uganda.
1: Yeah.
0: Ensonga yeyo aina kayogedde n'empulira mpulide nawe kabasa kakusesa nze kansesezza nti waliwo abakubirwa amasimu nga beyo wala.
1: Oli mutembe yali azze mu kibuga kusuubula ngatto.
0: We mubende.
1: Bamukira mu gawange ebyamataba ntani.
0: Matabachi.
1: Kiki nga sigawulanga.
0: Ndi ati oli ku listi wano oyina okufuna ku buwumbi bunabiri.
1: President bwagenda okuwaba akosebwa amataba.
0: Ogamba nze kazi. Sitegeera bulungi.
1: Nze mpangisa ku nyumba za kagwa ndi eno mubende.
0: So wano wetwagala okwebuliza
1: yes.
0: Kiki ekiyinza okukolebwa okuzuula abatuufu bennyini
1: abalina okuliyirirwa
0: abalina okufuna ku okufuna obuyambi buno abalina okuliyirirwa
1: ekyamazima kati listi ezitakwatagana ze ziremesezza abantu bano okubanga tebafuna ssente oba tuyinza okubanga oyina listi nga nnya buli muntu abakesisi ebalese yaabwe simanyayo
0: olabye obufeero obuli
1: mu kibuga wano Uli naateka baba baganda baba batobe bangi bonna naliwa mbafune sente.
0: Kaba salumuli yesanga ku listi yokufuna sente.
1: Naye kati wali onkubira nzikiririzawo nti.
0: Katunde.
4: Business yo terikula nga tojiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 256 2-9-9-2-8 oba plus 256-666-611-0 oba tutukirile kumukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngenafu aba Radio Sapiencia toje kwejusa
5: Yagara kwa sakanya vya banka budikasera. Yesawa otambalini banka yungu kwese sa enkoda ya Sente Mobile okuvamu Centenary Bank. Kacho sobodo kusindika obofu na Sente. Okukebe da akaunti yo. Okusasua school fees ama sanyaraze owa amazi. Okufuna loni za mangu. Okutukile dela kubuka debutano. Nemi dada vingi. Chino chetu ito kutambula ne banka yo. Funa Sente Mobile app lero. Okuvaku Google Play Store. Oba App Store. Okuma nyeri siinga wo. Kube nama za fesitaliza kusasulira. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano atano. Mutano oba noti munana noti noti satwa satu mutano satwa namonya Centenary Bank Centenary Bank member wa Center Group efugiwa Bank Inquiry ya Uganda Center za customer okutukira dera kubuka de 10 zikumibwa Deposit Protection Fund AI Uganda

0: kufanagana na chia agenda kuchimira. Mbubotama na mute makachira kane mabiga.
1: Tukaita akawuo.
0: Aha wama. Akawuo. Tawa andura chakozechi. Chakute. Ndikati abachara abamu kumwe mwafuke chizibu. Omwani wone wageza ako kugamba. Kaba sachusa muwa no.
1: Wano. Gwalamba na bulambazi.
0: No wakwate chokoza wanyweza. Olinda kute mako kawuo.
1: Ochuke.
0: Olioko ochuke. Naka ntulaba bobo. Nsesi chia agala nyoku ya butono. Ani alia yitali bisike. Nebuwa niyadogenda kusika. Nebuwa dire nyanya butungulu pepe abyo nana obiteka mulumu. Hira bimala chikoze chibi. Nsende ka. Nsosa abu butungulu. Hira we ma. Mpapu hili akulabi lako. Nti abachara bafemanji. Gotote doku huli abasaji anga bogere. Nzo mkazi na mufako na mwene nya. Tachuka.
1: Mkazi tachu usamu. Nivu
0: kugamba tachu usamu. Mubi ntuwe bie nja ulo.
1: Yes.
0: So bachara wanange jemuli. Omwami wabanga ine chitu chale medeko chichusemu. Chichusemu.
1: Atina we be creative.
0: Hey, leka kulemela kukugama nseba ngamba bati.
1: Chikwati. Nizera
0: chin ofu. Ochifude chikwati.
1: Yeah.
0: Ozifude zine sale za feza baka tulichi. Ntuzoso mala gazikolachi. Gazichusamu. Leka kwefu ulabotio. Omwami achaya gala. Chitereze chichuse. Kuluwa maka marunji. Naga kerezie na jetu kolera.
1: Maka.
0: Maka. We gatari. Na yote
1: hili huo. Oyogende akawu wako. Nji omucharo inakusoka ku. Walie wafe yomusajia. Ya ino abachara babidi.
0: Yes.
1: Omucharo omu. Nga katinga amanyoku dirabana. Averi. Omusajia. Na abaleta ba umulireko. Uono omuchara mkulu. Ka omuchara mkulu tatabula butuwa.
0: Nga abu wako.
1: Nga neda. Nga abuteka mumme. Mumere amasowani agire eno kati ono bwanajja nalya wano ato uwe ye yajja nakwate ne yali mwakatwa
0: nalya
1: rubuto ngo lwa mwana lusi baluwa kaagi bidda bwe bidi omusajja ngajja ati ate chichi ndiandi mana ya, omukazi yakabanga maziga ne kutte mchenda kana ye ne kutte mchenda omanchi yakola yakwata omukazi noti ko kagaluka no kuchiti no nafu ne jambia era nakati omukazi ainenga lomwenda kati uwo kafe ate sigenda mujanjaba omukazi ya satira ageze marwali naga nga asatira ye janjaba akagalo
0: ate no no mwana mujanja
1: naga kanko teme omukazi goka
2: program sagara gramide
3: Mwaka, omwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa kwenda Midyango High School kulama.
4: Abooluganda era mbaniriza Radio Sapiencia. Katwe yongera okwebulirira ku bulungi n'obukulwa nyaffe Maria Mwekerezia ate ne mbulamu obwaffe. Olwaleero tugenda okwebulirira ku Rosary y'Evangeli efunziddwa Summarized Gospel. Rosary entukuvu ze sapuli ennya ze tusoma nga buli sapuli erina ebikolwa byayo bitaano. Buli bikolwa tulina obudde Mwekerezia mwe bisomerwa. Nga bwetwa somesebwa Mwekerezia. Ebikolwa bino oba sapuli nyaffe gyatuyigiriza okusoma etuyamba okweyongera okunyikira kumutegeera ate n'okutegeera bannaffe betubeera nabo. Ng'omuzadde yenna okujjako bano ab'ennaku zino abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe naye omuzadde bulijjo abaako n'ebintu eby'enkizo ku mwana we. Awo nno, tukkiriza nti Bikira Maria ddala yazaala Yesu. Tetuba na kubuusabuusa. Era ayina bingi by'asobola oba by'atufunira okuva eri omwana we.
3: Waka, obomwezi guno gwa mama Bikira Maria. Ngabo kutusibwa kwenda Midyango High School kulama. Essomero lye kyasa kino. Olwe ensomesa yaalyo. Enfaayo y'abasomesa. Enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi. Kubanga lye ssomero erisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka. Wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa. Games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees ze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science. Lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero. Tisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono go wakono. Okumanye visinga ukuba kunoti musamfu noti emu. Nkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abiri mumukaga. Oba kunoti musamfu munana biri. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu biri.
5: Tweso ze sawi ndala. Time check. Esawa siwezi sato, esu kumatia, time check kutusibwako.
3: Bera musiga nsimbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandikira.

0: Mikono juu. Real fire, real fire, real fire.
1: Kuna mbereze singa kumukutu wa gusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
2: ku kiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu. Centenary Bank empereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje zikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaba ku ekyo kyonna kyoba weekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800-250-55. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: Harambe Science. Science King Sahari ne Winnie Nwaji akaimba katutuza ku dakika makumi kumi na mwenda ezibula kwede sawa enya ezokumachago na kulwaliro eno ekyenda munyaka tonyeze nya from Radio Sapiens ya inclusive ya magazine nsulo mziki nebye mizanyo yenze Jimmy Jacob JJ weka kuto
1: onda za kutwala kakuto ale no yo mugaga wange sebe
0: msajja staiga
1: tabu wange taina tabu aina buku sente
0: mwana weka
1: ne wabuza bana ekibera zanga tebali na muchi
0: abana weka bayina sente bakola sente
1: nanga ina musene leto yeraga
0: yes
1: ero musanga awo nga tudda izo ga
0: abo yefe
1: yemwe
0: mje tweraga Aseno temuna teguna gwa.
1: Kya nache chiri.
0: Teguna gwa.
1: Kya nache chiri mama wa Aseno mba wakvuziza konyo. Ndiye bale koja mtu sake ngalo.
0: Eh baba. Simanyo batu
1: abantu
0: teba.
1: Gwe mukolo munene ogenda okuta konga president ya Mazola ida. Boka batuzigaza mugwanga. Eh ogwa.
0: Vanyi malwe miyake jo jonna.
1: Kya nache chiri.
0: Mama Bosco.
1: Wanja ta Bosco.
0: Wasu zote.
1: Ndi mpola mpola mpozi gwe.
0: Chichi na yuli bulonje. Mama Bosco.
1: Kanyo.
0: Chichi. Siku tegeri na kuzino. Wiki wede yona. Weekend yona. Mama Bosco. Ndaba chichi oinobu zibo inechi kusumbua. Mama Bosco laiko inechi kusumbua. Chota choyagala kungamba. Lero mande. Bako chungamba. Bako choyogera.
1: Sina tata Bosco chengugamba lero.
0: Nga tulimu mbele azo. Weekend yon na tewefu na olinga line bizibu. Olinga chichi.
1: Sina.
0: Uzibuchi. Tewali.
1: Ndi oke.
0: Mama Bosco sibu nkumanyi. Sibu ocho
1: mbele. Tuka mbele tata Bosco kumulimu.
0: Ngende.
1: Ngende. Siku lina.
0: Anenda. Sagala mbe wano. Omanyi ze onsopeda. Olusi tubera tunyumya bulungi echi chimudu echi ne chikwambala. Buzi buchi.
1: Sirina tata Bosco tuka bulungi.
0: Wali wotagali yana.
1: Te wali tuka bulungi.
0: Naku zino si kutegeera.
1: Ate katola tata Bosco. Ne we na bikubu lero jja kuyomba. Kati awa kugame nno tuka bulungi.
0: Anti ne bwemba wa kuyombera ogena bigamba ani. Oina yo omulala gogendo bigamba binyonyola. Ate da yogita we yabye feel free.
1: Anti lero jja kuyomba.
0: Ngende mama Bosco?
1: Tata Bosco genda.
0: Sigenda kugenda nga tongambi. Mama Bosco bako choyo gira. Nkulaba, toli mumudu.
1: Anti katiranja bihu gambo yombi
0: chichi.
1: Tata Bosco.
0: Buzi buchi.
1: Kare ya raba, eh?
0: Uh-huh.
1: Kakati, tuba dene chibina.
0: Echichi?
1: Echibina.
0: Echiyamba chichachi. Chabana chachi.
1: Chibina chafenga, tuwe gabida senti.
0: Chibina? Soko oleke mama Bosco. Mama Bosco bibina wabide meramu. Obadde mu kibiina kati lwatu.
1: Era mbadde maliza ngenda kubivaamu naye maama. Kakati ekibiina kye tubaddemu tuli abantu 10. Buli muntu adda afuna emitwalo 5. Kati nzemba.
0: Atano buliddi.
1: Buli luvannyuma lwa wiiki 2. Kakati nzembadde nabivaamu kale nzembadde nafuna. Kati ebulayo bannange 6. Ate wembadde kontina gye mbadde enkoleramu. Nga nzija mwaka sente kuba kati mbadde nzirira ez'obutunda.
0: Oh.
1: Eziba zembadde enkamula mwezi ba mbutunda.
0: Nga zote kama kibiina.
1: Mbadde zigenda nga mu kibiina. Kakati kontaina engeri gye baagimenye.
0: Bambi.
1: Kati sina wengenda kujja sente zisasula bali abantu omukaaga abamanja.
0: Wedde bulijjo kye kikutunuza bw'otyo. Kali mama Bosco tukole bwe tuti. Twali twateeza. Nga nakugana ebintu bino ebyebibiina. Nga nze mbimanyi.
1: Nga
0: mbimanyi. Tebiva mu yadde omulamwa. Nze mbimanyi.
1: Mbadde saagala kubuulira. Gwanga so kubuulira ebintu byange.
0: Biwa baki. Kati sente ezobadde James badde zikola ki.
1: Ate tata Bosco gwanga so kubuulira ebintu byange.
0: Nedda bannange ezebibiina nali nabikugana. Kakati ogenze mu biina. Kati sente ezo genda zijja we zisasula omukaaga abasigadde.
1: Atira bibadde binesirisize nenga kansirikira bizibu yange ndabe we nabi marako no ntakulambi kugamba.
0: Kakati obingambi kituu.
1: Kati nga bwe ndikugamba.
0: Kati zigenda kuvaawa.
1: Kalira amagezi kuba gwo bimbuziza. Kuba lero mande.
0: Eh, kati mhm.
1: Nina kutwala ye mitwalo munana.
0: Eh, ugenda kuzija wa.
1: Sego ngambi mbikubule.
0: Anti okungambo ngambi na ye kati mhm kati zi, kati tusalama gezi. Ogenda kuswalira bwerere. Zitonswaza.
1: Hata ta boss kanti era kati fuba tuswala nga
0: fa. Ani, family chi. Family fena tubadde mu kibiina nze nawe. Familia yone badde mchibina.
1: Kwa wana container wabada ofena tu badde mchibina.
0: Iji mwebali. Mwebali. Mwakoze mwebali. Kakati. Ndouzo we ulira. We ulira. Okwe ya galiza kuolina. Kati bulichimuwa sikodza uo.
1: Chivu wa risi akubu ulira bintu vyangu. Anda. Agenda kumulimu.
0: Ndekane
1: rizi vyangu. Agenda kumulimu.
0: Kale vera nebizi. Nonya sento sasulaba. Ntutonto waza.
2: Olino kutete nkanya. Tachi alimukaza avera waka.
3: Kuri muzironi era munanga kati watermeloni emubu evunda ekyama zimola biradalanga mutufu ebintu byo bigenda genda
2: nenge kitufu katonda afayo
4: kuba musagala galamite singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku akaunti okwoterekera sente mu banka singo omuntu yenna kusaba sente mu bapini ye ekyama oba pini yo okozesa nga ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo by'okozesa okugulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
5: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku binyuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zakusasulira ku MTN not 800 200 555 ate ku Airtel not 800 300 345 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigoberera
6: owange sempi jaya gw'eddalu
7: yali tayinza butalaluka emaali ye yonna yesaanawo munabambula w'omuliro
6: bambi
7: twamugambanga afune insurance ya Ghana Bucks Insurance fifika abasobola okumalawo obuzibu obwa bukutuuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insuranga insurance y'abakozi ey'ebidduka tulina insurance ey'omuliro ey'ebizibu ebikugwako obubingo badde tewetegese insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu business tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Bucks Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna Parks, irungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks, our insurance partner.
8: Jiji, wegendereza tanki nnungi ezimasamasa ku bizimbe nnaku zino.
9: Hey, ezo smart tank, ezo steel run tube. Kampani nganzi mu Uganda mukukola tanka z'amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel.
8: Wow! Bikolebwa mu Uganda. N'eki kye kibifuula ebyenjawulo?
9: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
8: Ate ebyagi by'emmere?
9: Ebyagi bya steel ntubwe ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo, n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
8: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
9: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube. Wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzeemu.
10: Centenary Bank enoonya bannannyini zi bizinensi empandiise era nga zikolera mu mateeka okuweereza bakasitoma abaabwe nga ba sente ejenti mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Kakati okumanya ebikwata ku agenti banking genda kutabira Centenary Bank erikuli okumpi oba okube ku simu ez'obwereere noti 800 255 5 oba ku noti 800 335 344 bino bye byetaagisa okufuuka sente ejenti certificate ekakasa bizinensi yo mu mateeka tini namba license ya bizinensi yo articles ne memorandum of association ebbaluwa ekakasa okuva mu oba obuyinza n'ebirala
11: program sagalagalamidde Radio Sapi.

0: Rashi yetatugenda muze. Musambu tano tano. Ana, chinana musatu msambu musatu. Ne zero msambu munana nya. Ana mumwenda. Ana musatu zero biri. Message yo eya WhatsApp. Jiteke kumusambu tano tano. Ana, chinana musatu msambu musatu. Tugeza muze. Yogera kuchikunyiza. Hello.
1: Maria.
0: Wandi. Ndi ulunji dia. Gwe wasuzo otya Maria. Yenyabo.
1: Kewale kiweleza.
0: Na okuliriza. Ya.
1: Awono okubyewo nnyo.
0: Uwa.
1: Kuchamze.
0: Anti mukuleze wafe.
1: Abafa ne bafa.
0: Beba manyi. Zasibanyi beba manyi. Yenyabo.
1: Omusajja akwagala. Tasalawo.
0: Nanga alumye omutwe.
1: Banange. Bwe yekoza akoza. Mututama.
0: Oyagala kigambe. Oba oyagala kigambe.
1: Kakigambe oba namba agisabe. Okutegeera mama Lina.
0: Bayina ensonyi.
1: Ezo ensonyi bayina zireka mu mbuto z'abanyaabo.
0: Mama bw'ogambye.
1: Basalewo lumu. Olunako
0: lumu. Neyanziza. Nawe bw'otyo. Badanga basa. Era katikati nganza ayina ensonyi. Nawona ne siba musajja. Maze nanditandise ntya. Ebigambo nina bwe biti. Nabina obugambo bwange butono. Sisobola. Byandinnemye bannange byandinnemye. Oh, wanje.
2: Adamuli byansotya.
0: Nasuza bulungi lamba twasuza otya sebo.
2: Bulungi nyebo.
0: Yesebo.
2: Mwoye najemba ndoza kuwali.
0: Nyo.
2: Tena senampunga naye akutumirako.
0: Mundabire nyo.
2: Nedere nze nimezi kambe kakiri. Akati omuze madamu Lilian.
0: Yes, sir.
2: Bebanta wefura nti akwagala nnyo. Yani efura mkwa nogonye. Nebo mfea chizi hivuoti. Nebo mkwila kasi mtaka kuwata. Banta manzi, banta
0: manzi. Ne yazisa diya wera buluji. Ogoteko wana mkwano. Omutunga mkasara kakazi utasua kuimilila nawe. Then, oyesi mkwano guo. Onagambie nti, tuesange yonyavu la. Oh. Tuwe sanga ya tulumia wa yae. Mwama. Nao kuliriza sebu.
3: Amanya gali wangu Charles wane CG mudisi YMPD.
0: Ye mwami gali wangu.
3: Kari mchari ya nizo mzo kwenza na kuhu alero. Yeba zimbi betu wa mwoli mgo kuzimbira. Na kuzimbira una kumove na kubiri.
0: Mba chichi.
3: Na ayo saa una kumove na kuzewera.
0: Nancho sanga nateka kwa umulala. Jessica.
3: Kwa mkuku mwesimu. Aweza kufunyemu obuzivu.
0: Ateta yogera.
3: Mati ya kufunyemu obuzivu. Ya mkuzimba walala.
0: Uchitegera bako watasa ititano.
3: Joli tizari ya zimbira kwelele.
0: Shi.
3: Nenga kwa usoka nuzimbira ante numaliriza.
0: Nogende walala.
3: Nogende walala vina sikechimu.
0: Uchitegera.
3: Ata wabata ala wachusemu ni watu kola buvimu.
0: Yesemu.
3: Ndeza bulonji.
0: Ne yansisa mkwano na yewele bulonji. Zenanga mazimbina babako. Neza sikuwa wana. Zekasta we mamaza. Kasta toja. Zenkera usanga wakola. Iranga kugantia ntite wazi. Simple. Zawa nae. So akubela nga nzengendo kusasula. Atenga nino kwega ilira. Hebyo sigenda bikola. Ila sivisobola.
4: Hili ya nuwela yekuwele zono. Kansalamu wa inajemba. Mulongo kulida mchirombe. Ila mbatie kachiri. Kwebali batumbu desapiensa. Hili ya niomuze kwenjagalo kuogelako. Kweguno kwa watu hawa fumbe vio. Kunyo na ndalaba matu ama madoka. Abatumbu utunga. Kintu chemuko la chichamu obutafumba mazi. Nemutabuza mazi na mabisi. Olina jana kuwa sente za guza katunda kabitano. Na agena na yejanja visa obwede wa mitwalo kumi. Kane kintu cho chichamu. Huu lidanga tuina mani kufumba mazi.
0: Bireke. Kwa
4: kamuro obutunda bireke. Kuno kansala muwa inajeni.
0: Uwe wale nyo muwa yewera bulonji. Sisi ya libatuluwaza. Na inga luwati. Mamuli mboba uli atoli ready kukwala. Bireke. Hello. Ya dia.
1: Nande kufura ide wanko lila lunaku.
0: Mtia.
1: Aka imba.
0: Hey, mama. Sasula. Sasula.
1: Banae mama lide ya kuzala yevali.
0: Banange yevali mshala nanchi.
1: Ate lan. Ne ya kuwe yukurokura. Banange.
0: Hajinyonge renera nera.
1: Nera paka paka.
0: Kale gwe. Bera bulonji. Nkuluza ya magezi hensula yu mziki nebiyo mizanyo. Good morning Lili anuwe vale kuereza bulonji. Kale dia na uwe vale kusima. Agambi atia. Hey. Nga siku ulira. What has happened?
5: Lili anije vale.
0: Kale mkwano.
5: Rambu gama uta James Ndigoma.
0: James Ndigoma.
5: Kangende kwa yu mchala.
6: ejo ya mchala gani msaji ya tasarao baba kazi basarao di
0: mama anga tisana
6: nowe polo nowe sivako na gana kwa hivyo nga wafu tasarao takutula katilu kituko yetu tia
0: Mama nyabo, Maria wakuze mumbu, mamu tasarao. Ununa agambie, agambie ati. Agambie, good morning, Riri, and thanks for the program. Agambie, umuze, habit, okay. Agambie, garbage is too much in our zone. Let the waste system collectors come for the garbage. Because some of us are hardly breathing. Okay. Oyeba mise biru. Biru agama kasasiro muji muzoni yawe. Nenti nasa na munene. Katimuli uwa mama uwa baba nuna kasasiro. Kumastowa, erie kabumbi, kuyesu amala, nasa na waenewa, pasta bugembe. Wawoli, awatufu. Tumagamba aba home clean, manone kasasiro. Muna naga iti intu. Saba le kutuka Uncle Ben. Ninaba huli nizave fujo. Zalo mprogram ngeda jisula onji balekere. Mujikola kwa nae musu kako. Tena.
2: Liri.
0: Wajisebo.
2: Oriota mkwana.
0: Njendi mkwana.
2: Onyo manager wa piche adyo mkwana. Ngabri kiwa baba.
0: Mtani sokulisa.
2: Anza singa mkwana.
0: Yesebo.
2: Njenja kutu tunya kurumu. Ndeweza wapna ijeni ngendo kusala. Njendi tireka u. Askari unawa musanzeo. Mwe mtu
0: yonya. Mwe mwena wabitsuwi zanga tu chali yari.
2: Pili yari yada.
0: Kati bipia.
2: Ono baba baba.
0: Kale.
2: Ya mkwano kwa tina mtu nori. Ori wa polo tina mtu loyo.
0: Uwangi. Yasirika. Sima njine endo za nadamu na akuba. Abena kudum resort.
2: Abena kuzobu kina mazofu na kondisyon yone ono mpia yanzi. Na mazofu mpana. Kakati.
0: Yesemu.
2: Ono wapu nyakati. Kumba akajita pilo. Akanewira.
0: Bakaita pilo.
2: Nwela wambi bakaita pilo.
0: Okay.
2: Wewe kunya kati.
0: Kali.
2: Ile. Kumusele kukubira kukatono nyo. Kumizugo. Weselo manyo uina abana bo. Uzege zige abana bo basu mesarana baba nili gande hili nini. Nogene yon kugamba ku. Nogwe tunu hati la nila ku. Ato mandi chuhuwa ho. Kukubira nyo kusukati. Banyani. Kukubana bafu. Abana babu nchangia, nilakwe kukororo, nilakwe uwa, kumbe, nchila kumbe laye yo. Mana wu kusumeza baba na baba nchangia, baba nchangia, baba nchangia, baba nchangia. Kukwe, nchangia, baba chungu manyo, mana wa dope, nchangia, mana wa achatu. Kwa kwa nchangia, baba nchangia, baba nchangia, baba nchangia, baba nchangia, baba nchangia, baba nchangia, baba nchangia. Kukwe, obo ina wana wataku, wewe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Neya ziza, oluna kulonji.
7: Mami Lidia niwe wala ukutuweleza. Mkama mulonji chisila chona zembera zewe wawo. Wagazona kulonji likutambuli ulonji mandeno. Ilimu mkisagwe senti. Manimimenti ya Radio Sapensia. Bulisa chino mkama mpero mkisika uksoku nidogo mwika. Gamba amina, amina. Omuze kugende kuba neno. Abagenyi bafa bajja okutulabako. Olina lokalambula ennyumba yonna, nalambula omuzigo, nalambula w'osula, n'atinkula buli bwamu nagira mu kinaabiro, n'akebera buli kimu, ebikubo n'abikebera, kano ako kuba kalungi, n'akebera buli kimu n'atinkula ebintu yo. Bw'abanga ku TV ng'olina kino gy'oyagala gy'owuliriza. Channel ngajija kwa patali moti nga bichankala nyanze no mbana njala nyo gundi njala nyo channel weti ni weti hedede bantu mwe bagenyi mwetu bagenyi na ye mwetu utamacho vazi letu chaza bagenyi elude visele visinga mwetu utama mwa kumula mwa kwa wale iso kutula bako ni mwuda mwira la mwuti nkule bintu vya fe ni mwula waka noka nuneo banda mwe umuze
0: kwa bagenyi mwafi
7: mwanyi masanafu
0: kwa wale nyo mwanyi wale ledala by the way nusa chino tuchige bwagenda nguo kuchala station ni johi Josanga TV josanga balaba. Jobola ba. Eye kunyumire nyo joyagala linda ngo zewu. Temu chankala nyanga TV zaba. Tule mtu jeka akajanja. Hela.
8: Halo.
0: Yesebo. Halo. Wanji mkwano.
8: Wasi sotia jebaleko.
0: Kale dia nawe jebaleko.
8: Nalongo chitende.
0: Nisa jisokuliza nalongo.
8: Ndomuze kwenjogera kabantu abanyo mwenge ne bawimula banango wali abana.
0: Nga kiki. Bese makunya. Mubi.
8: Zentumira ombubu kabanange ne bwanyo ne bwakola kitamanyira tamanyira era bamulaba kabawuli bamusta set bakola basudani. Oyo mvuka banaye tusazani na singa ne baneze bagendira ko singe kitungu kya fechiri bulungi ze nalunge kitende.
0: Bwe bale nyo mkwano mbera
8: bulungi. Kabayo kayimba li.
0: Mkwano lero tetusaba kayimba kaba kalwa kutano.
8: Kale lili siba bulungi.
0: Kale nyavo na webera bulungi. Oli kunkuluza ya magazine slow ya mziki nebe mzanyo na gambia hello dear thanks for the show. I'm Prince Gordon Makindye. Chinyeza beba sajaba chapati. Ha. Babali bubi no mugwanya ulira. Agambye kinyeza be basajja ba chapati abasimuza obutambala entuyo atenga bukola ne ku mudala. Oh. Kogasho ga twali ya dal proteini. Ata obaba kisusiza. Onagambye omuze gwa lero nze kangambe ku bantu abasalimbira mu nnimiro z'abantu nga bakolamu amakubo. Chokanga bonna ebi chokanga bonna ebintu byaffe. Ndoza chen sinzo kutegira. Hava kula makubo. Sisile, hapu kama nyiro. Ndi mire yomu tune mkaza waka kubo. Ndi hivida ya na mishet kati. Nza nisula wama kwa. Yeah. Anaki. Nza Mutufu mutuyambe. Mutuyambe. Bira gambie. Nti kasasiro alimu nansa na in area. Awali nansa na in. Mchitundu awu. We wali kasasiro. Nza bia kasasiro nabivako. Nabivako kawabere Kampala kawabere ato ba Kampala yenyini ya unyange mwondi uyita mchibuga wakati nge chibuga chichuma mchala buze choli mbamo watu laga wanama nino tusubizo genda kula na Kampala kalinga akabuga kakasichi NSA ya fanje baita Pearl of Africa neba na akabuga kalinga kachafu kaunya buvi apa mtubaba gobye kukubo ye na ila kasigade kaunya unya unagambia wasuzote ya muwala wa mama nanchi ya mkwano na suzo lunji agambia wabalo kuweleza omze abantu abantu beba twala mu motoka neba wanika ebigere ku dashboard manange mutama agambia kakumi na musanvu yesande no tugenda kusinkana mbaka ga radio sapiensi ya gardens kale mkwano wevale nyo msalongo ben abantu bakutwala kwa mtu wazingo wanika ebigere ku dashboard yoli. Kata akamanyiro nga abantu bakasusa. Hello.
9: Mm.
0: Sawa na wakuuliriza.
9: Namudu wa mgravi.
0: Yes, sebo.
9: Kangambe kubano ne kugane kulo na kidabye.
0: Mm.
9: Abantu abagabira abane byokulya mmasini kiso.
0: Kyo bachichi.
9: Tuli mu kusaba ali mu kugabula bana soda, ali mu kugabula bana biscuit. Ino omuchari ya koze chintu kwa nade kutunuri la neti tundu kancho kire radio ya fukatu ino kwe gamba kwa igarali
0: igarali
9: na wate kuru ena sabiti igarali
0: saide
9: watangi wa mchara kwenye ndi mduma mchara kwa wawo ya sapienza hili sinzizo habana mchabai gili zemi zemi vi habana tugeza kubazimba
0: bageza kubazimba
9: no umane vio kia mazimba kukenda
0: mazwa wabana ya mbunja neyanza bera bulunji ati natuchogede kemirudi nebimirundi nti training abana banu akona kataka taya uti kayonka mchashi tutumalanga misa wazwira sato mpo zingi misa ya mkolo na misa nebisi nge misa vila ya sawa ngemu eshi ntucho sobuli ya dao bulunji omwana uwe kango muwade nebo wabalia biskwiti wabalia gorilozi wabalia bichi ate muba impact babanga bali kushyo kati neba tusiga siga.
10: Hello. Hello.
0: Uwanje.
10: Hello.
0: Emma is Goti.
10: Emma is Goti.
0: Yes, Ebo.
10: I'm going to go to the phone.
0: Neyaziza sebo. Kale mkua novera bulunji kuruze ya mageze sule mziki nebye mizanyo. Nza katika ngambe, ok, kasoke anko chalani. Agambe, anko chalani, buliyamanyi ntichwe. Agani nti buliyamanyi, ntiwe kola omuze mu bantu. Bambi chikomye, mbuza kubirunji, Annette, mama aliatio bulwadde. Oh, but it's meant mama anetu bulwadde. Bambi mama bakubuza konti aliatia obulwadde. Let's hope agenda atereera. Medad mkwano weba linawo kubera kongo huli rizato jango uko. Sebo?
11: Lilian.
0: Yes, Sebo?
11: Weba likuwe. Nao kuli. Nangita pinku ya kuka ya nisimu kufa kumati. Ono chigongo toni ya nisimu ya wanitendela kutimu.
0: Weba likuli rizato mwani. Yes, Sebo.
11: Kanso kemba jiti za panakani.
0: Kusonde jia.
11: Kusonde jia.
0: Yes, Sebo.
11: Ingati ya mani wa sekatababa ya kate mungu.
0: Wechiri.
11: Omuze kwenye mbaro gamba kubeba nkwa bali ya mutaki. Mutaki peju kutumanya vyo mungu na asumuru levinye wanatandi woku jane vyo nila vyo mungu. Na asumuru ya mbaro vyo nila vyo mwala mtu wa mene ndiye mbaro vyo mbaro vyo
0: mbaro. Webali nyo, webali nezala veda buluji, mkuluze ya magazine sulo ya mziki nevyo mizanyo. Mziki nizengambe kubantu haba tufumbile mmele, mrestaurants. Banange mwebali nyo mwebali detela. Neba ntumwe mkoze chinele ukuluwa za bantu kansa. Nebi lwade rade vila levi embutu. Embele yoku fumba mbudeya. Yavawa. Embele mwji fumba mbudeya. Banange obudeyo obu vera. Bachete mugula kuundagala. Ata mutubu zaabuza. Ngali yoko musanga ngeendagala atazi sani siza. Agadeya agasibye. Tunda. Tulabye nnyo tutulie emmere fanana bwekyo. Mutukoza bubi mujja tulwaza nnyo. Mukute ebinyebwa mu bisibye mbuvera mu bifumbira. Mumuli bakika kya batayina mu masi eri bakasitoma abamwe. Abatayina mu kisanti abakazi bano n'abasajja bajja kulwala ate nga bampa ku ssente. Banaye mutusaasire temutulwaza. Tumegayiridde ne sekwegayirira w'ekike kyaggulu. Mutuyambe temutulwaza.
12: Liri wange ogambo otya webali kuweleza kwe tuli tukuliriza tetuina tabu yonna nze munabutambala Suleiman Serugo
0: kakati
12: liri omuze oguntamye beba tuze fe abakuba masimu jituwangalira baina emize ejintamide ddala baagala tubeera ku byalo bituwangalirako tubogereko birungi byokka ku mpewo. Nibatamanya nti n'ekibiki bakyetaagisa okwogerako kakati bannange nze ngamba bantu mmwe mweddeko mwagala twogera ebirungi byokka ku mpewo ebibi embeera mukoze lwaki mubeera kyemwagala tubyogereko bannange
0: kale webali nnyo Suleiman webali lejala webali nakudda ziri kumi na mukaaga ziri kumi na nnya ezula ekwera essaawa etaano program ndabirwamu kiriza nkole bwensi ngenda kubanga nkoma otsolo kweyongerayo tova kunkuluze ya magezi
13: singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku account yo kuoterekera sente mu bank singo omuntu yenna kusaba sente mu bapini ye yekyama oba pini yo okozesa ngo ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pini yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu otp ngoyagala okuteekayo oba okujjayo sente singo omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa account yo ng'okozesa omutimbagano
14: bera bulindale yabafiri towa muntu yenna bikwata ku account yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu bulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website ejesidika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zakusasulira ku MTN not 800 200 555 ate ku Airtel not 800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
15: Centenary Bank enoonya bannanyinizi business empandiise era nga zikolera mu mateeka okuweereza bakasitoma abaabwe nga ba sente agenti mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Kakati okumanya ebikwata ku agent banking genda ku ttabi lya Centenary Bank erikuli okumpi oba okube ku ssimu ez'obwereere noti 8 0 2 5 5 oba ku noti 8 0 3 3 5 4 bino bye byetaagisa okufuuka sente agenti. Certificate ekakasa bizinensi yo mu mateeka. Tini namba, license ya bizinensi yo. Articles ne Memorandum of Association. Ebbaluwa ekakasa okuva mu b'obuyinza n'ebirala. Ebyedda bisasika nga mpawa David Sir.
16: Buli jobo la mungaga hatuaga ngoma nyanti enjo ya jiatindika evude mkwenge la lero kwe kugamba neburu kwa buburu kusi mtaka nzikizito nga buzito zenta andiso kulio wechita kakati mtila nyo kugamba anti omusajja atude kuninga omusajja antade kuninga ngano mtegeza timuri kubuzibu na ye eninga chechi eninga gwe musumari omuwamwe nyo ngaguno bayaba kambo kwa wakomeleza mkama wafu Yesu Kristu ogwe tuite ninga tuloza mbuno buyinchi bili na ye omusumari omuwamwe nyo gwe guitiwa eninga katebe zo muto kuteka kumusumari ogo omanyantu ni mukaba atike nyini
17: evieta bisasika ngampa wa David sa David Wamu, The Mirror. Ekuto Subako Sentinel Banka. Sentinel Banka, Banka Yafi.
18: Radio Sapiencia.

0: Radio Sapiencia.
1: Mchisera chine chevija guzubi enaku enkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwa la mubanka. Wabula weyambi seba agent ya kanana basa sani de guangaliyo na. Eranga bakuli kumpia wakukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale vikuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkaru. Gula vyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na nga bonyumirwe bikujukubye na kwenkuru bera bulindale ebya abafere wewola masimu agakukubirwa messages kusindikirwa obo WhatsApp nga bakusaba pin number yo password yo bibikwata ku account ye ya banka kakati kodo kuwa bakwecho chonacho bawekenge dengo okube simu obo kuita mu message ku note 8 bibiri bitana 5 Centenary Bank banka ya fe Centenary Bank erunga misiba banka enkuru ya Uganda sente za customers zikumibwe kitongole cha deposit protection fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.
2: Twesuze sawe ndala time check esawe siwesitano esu ukumaja time check kutusibu wako
1: bena musiga nsimbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabli dunako atengo sabulo kujaya kasente kachisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyigastemo mukaga tan star mukaga hash orondeko investor oboku zese MTN momo app.
2: Baka, obomwe siguno guwama mabikira maalia.
1: Gabo kutusibu wako na midiangu high school kulama.
3: Awa Uluganda, iramba aniriza Radio Sapiencia. Katwe yongero kwebo lirira kubulonji na ukulu wanyafe Maria Mwekerezia. Hatene mblamu wafe. Kuluwa lero tukendo kwebo lirira Klozali. Yevanjiri, efunzidwa. Sama.

0: Inkuluze ya magezi hensulo yomziki nebye mizanyo ziri abiri musatu ezise kusawa liyabili musatu wezule ukwere sawo msambu akade kasale ya mwili ya gecha misana era tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda kikasaira utuegateko
1: mwili ya patri neri ya mwana neri ya mwili mtuwe kilivu
0: amina
1: tuta andise wiki endo kututu usaku kukuza ulunako ulukuru ulua malinyagamu kama wafe Yesu Kristu Muguru. Kristo acha agenda maso okuteeka teeka abayigirizwa be mujenga amaze okugenda ate batandika okumujulira olunaku lweggulo ku Sande twawulidde Kristo nga agamba abatume era nga ffe n'atugamba nti tagenda kutuleka nga bamulekwa ng'abataliiko kitaabwe ng'abataliiko ayamba nga bataliiko abadduukirira wabula asuubiza era n'olwaleero kyaliko Kristo asuubiza nga mwoyo wa Katonda bwagenda okujja mwoyo oyo omulimo gwe gwa kujulira Kristo naye ate nga bwe tugenda okuwulira ne mu vvanjiri ey'olwaleero nti naffe ffennyini Kristo oyo tujja mmujulira gwe mulimu ogwo gwe tuliko naye ng'oggyeko ekyokusuubiza abayigirizwa be mwoyo wa Katonda ayongera okubalengeza ebiseera eby'omu maaso ngaye bitajja kubeera byangu naye tebajja kubeera bokka mwoyo oyo waali okubagumya mwoyo waali okubalambika era mwoyo waali okubabeererawo mu mbeera zonna era bajja kuwangula kyensaba twekkaanye kiikino nti Kristo asuubiza mwoyo wa Katonda naye mwoyo oyo ngazze tagenda kujja n'antegeka yiye entegeka eyo ng'eyawukanye ku ya Kristo wabula entegeka ya Kristo gy'alina okwongera mu maaso naye ono bw'otabeera n'endowooza egamba nti oba Kristo waliwo by'ataatuukiriza kaakati mwoyo wa Katonda nga y'alina okubituukiriza nti oba Kristo waliwo ky'ataakola ku nsonga eno y'okununulwa kwaffe kaakati nga mwoyo mutuukirivu y'agenda okukituukiriza nedda Kristo byonna ebyetaagisa abantu tusobole okufuna obulokofu byonna yabituukiriza tewaliwo na kimu kyasigalira wabula mwoyo oyo ngaze omulimo gwe gwa kutuyigiriza omulimo gwe gwa kutulagirira omulimo gwe gwa kututangaza gwa kutuwabula naye ng'entegeka gy'aliko ye ya Kristo bonna mwoyo wa Katonda ate era ne Kristo entegeka gye baliko yemu vanjiri yetugambye etya olwaleero tusoma mu mutwe mu Yohana omutwe ogw'15 olinyo olwabiri mu omukaaga okutuuka ku mutwe ogw'ekkumi n'omukaaga olinyiriri olw'okuna Yesu yagamba abayigirizwa be nti omuwolereza gwe ndibatumira aliva eri kitange ye mwoyo w'amazima asibuka mu kitange oyo bw'alijja alinjulira era nammwe mulinjulira kubanga okuva olubereberye mulinange ebyo mbibagambye muleme kwesittala bali bagoba mu sinagoga n'obudde bujja buli abatta lwalirowooza ng'aganyula Katonda bali bakola bwe batyo kubanga kitange tebamumanyi newankubadde nze ebyo mbibagambye kaakati ensangi zaabyo bwe zirituuka mulijjukira nga nabibabuulira ebigambo ebyo Kristo yabigamba abayigirizwa be ng'abateekateeka okubeera abajulizi be mu nsi ye ng'avuddewo weewaawo twogera ku Kristo okuva mu nsi so ng'ate asigadde mu nsi naye ng'ate asigalamu mu ngeri endala okujulira Kristo baalina okukwesigamya ku kye baalaba akola ne kye baawulira ayigiriza Kristo tuwulidde agamba abayigirizwa be nti mujja kunjulira naye ate si bokka naffe omulimu ogwo tugugabanako omulimu gwonna ogw'okujulira Kristo mwoyo wa Katonda ye yali ow'okuba omusaale bw'alijja aliruŋŋamya abatume n'abayigiriza bo byonna naye nga byabayigiriza tebyawukanye ku Kristo kwegamba nti omulimu gwa Kristo naye mwoyo wa Katonda ngazze era naye gwagenda okubeerako buli mukristu avunaanyizibwa okujulira Kristu mu nsi nga tuyita mu buweereza bwaffe obutali bumu. Ogwo gwe mulimu era ogutukwasiddwa gwe tuwulidde mu vanjiri nti nammwe mulinjulira. Naye tukimanye nti tegaba maanyi gaffe gokka. Amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu n'enneema ya Katonda bye bitusobozesa okulangirira evanjiri. Ife Abakristu nga ffe tukola kereziya tulina okubeera ekyokulabirako eri abalala mu bulamu bwaffe, mu njigiriza zaffe, nga kye tuyigiriza ekyo kye tukola. Kaakati wano tutandise okutunuulira ngeri ki naffe gye tunaajuliramu Kristu mu nsi muno, kubanga omulimu ogwo gutukwasiddwa vanjiri. Tuwulidde bulungi ne Kristu ng'agamba abayigirizwa be nti nno mulinjulira. Mulinjulira kagamba omulimu ogwo naffe gwe tugabanako nga Abakristu. Kaakati tumaze okulaba nti okuyigiriza obuyigiriza mu bigambo ekyo kyokka tekimala nti mwe tugenda okuyita okujulira Kristu. Naye okusingira ddala Kristu tujja kumujulira nga tuyita mu bigambo byaffe ebirungi n'ebikolwa ebirungi. Anti nga bwe bagamba nti ebikolwa biyigiriza okusinga ebigambo. Awo nno situjja kwogeranga bwogezi kyokka nga tujulira Kristu. Kituufu tujja kikola nga tuyigiriza evanjiri. Naye ate evanjiri eyo gye tuyigiriza erabikira mu bulamu bwaffe, erabikira mu bikolwa byaffe ebya buli lunaku. Awo nno bwe kusoomoozebwa kwe tulina ffe ffenna nga tujulira Kristu mu bulamu bwaffe. Ogw'omulimu gutukakatako ffenna okulaba nga tujulira Kristu. Kale nno Kristu tujja mmujulira nga tuyita mirimu gyaffe egya buli lunaku. Tulina okweraga nti we tuli mu nsi nga tunyweza bannaffe mu kukkiriza n'okubafunyisa eddembe lya Kristu. Naye ffe tulina okusooka okwekolamu omulimu, anti tosobola kugaba ky'otalina. Sooka weekolemu omulimu, nange neekolemu omulimu. Kristu tumuwangamye mu mitima gyaffe, nga tumaze okumuwangamya mu mitima gyaffe, Kristu oyo nga yatubeeramu. Bw'amala okutubeeramu, Kristu oyo gwe tutegedde ate era gwe tulina okutuusa ku bannaffe. Kristu yalaga abayigirizwa be ebiseera ebizibu bye balisanga mu maaso nga balangirira evanjiri. Tuwulidde abagamba atya era atugambye atya mu vanjiri ey'olwaleero? Atugambye nti bali bagoba mu sinagoga. Ate n'ayongerako na kino nti ebyo mbibagambye kaakati ensangi zaazo bya zaabyo bwe zirituuka mulijjukira nga nnabi babuulira. Ati nga bwe bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Okusoomoozebwa kwonna bwe kubaawo kutuleetera okutya era kutuleetera okuterebuka. Naye Kristu ayagala tuyige okulaba omukisa awali ebizibu, awali okusoomoozebwa. Awali okusoomoozebwa gwereka lema kulabangamu ebyo ebitatuuse byokka. Noonyaamu nti mu kusoomoozebwa kuno, mu kizibu kino, siyinza kufuna mu mukisa, temuliimu mukisa. Tuyige nno okuguma n'okuyiiya nga tusala amagezi ag'okuvvuunuka okusoomoozebwa okwo kwe tusanga. Omuntu nga yali afunye ku kusoomoozebwa oba ku bizibu ebirala ne bwe bijja, tatya nnyo era taterebuka mangu ng'oli atabonaabonangako. Kristu nno yayagala okusoomoozebwa abatume kwe balisanga bakukozese ng'omukisa ogw'okwolesa okukkiriza kwabwe. Waliwo ensonga endala Kristu gy'alabuddemu abatume yeeriwa, abagambye nti era atugamba nti obudde bujja buli abatta lwalirowooza ng'aganyula Katonda. Waliwo abamu abeefuula abalwanirizi b'eddiini so nga bali mu kusaanyaawo ddiini mu bikolwa byabwe. Bano nno b'osanga nga bawakanya buli kimu ekireetebwa. Ate gwe situbalaba ne mu kereziya zaffe ez'omu bitundu y'alowooza nti aganyula ddiini, naye nga buli nsonga yonna gye baleeta ye ng'agiwakanya ng'aterebula buli omu, oluusi n'okukuma omuliro mu balala balemese enteekateeka ebeera ekoleddwa. Tuleme kulowooza nti abagota anyomulimo gwekerezia bajja kuvanga bunayira nedda kuvanga bano tebalina kucheba cheba manyi kukerezia tebalina we batandikira naye babera aba abali munda muli buli kimunga bakimanyi bulungi amaanyi n'obunafu webiri nga babimanyi bulungi kati laba sitaani bwagenda okubayitamu ng'asinziira ku bumanyi bwe balina okugootaanya omulimu gw'ekereziya sibeebo Kristo baayogeddeko n'agamba nti obudde bujja buli abatta lwalirowooza ng'aganyula Katonda ebyo n'obwolumu bitubeeramu eyo mu kereziya zaffe ez'omu bitundu ekyetaagisa abooluganda kwe kubeera abalabufu n'okusoma obubonero mu budde bwabwo obutuufu tusobole okulabuukirira embeera nga tennaba kusajjuka kino abooluganda tukituukako bwe tuba n'obulondoozi obw'ebyo ebikolebwa tulemenga kwesuulirayo ogwa naggamba nga tetufaayo kugoberera bigenda mu maaso ebintu okwonooneka tekigwawo bugwi mwoyo wa Katonda bulijjo waali okutulaga obubonero obw'ebintu nga tebinnaba kwonooneka awo nno tugonderenga mwoyo wa Katonda ekyatugamba twebuuza lwaki ensi ekyawa abo abagikomako n'okugikwatirako mu kulwanyisa amazima n'obwenkanya mu kuwanirira amazima n'obwenkanya ensonga eri nti abo aboogera mu linnya lya Kristu beerula ebibi by'abaana b'ensi ate nga tebaagala kugambwako ensonyi bagenda ne bazifuula obusungu ebintu byabwe bwe babyanika ebintu ebibi byabwe babyanika olwo ne batandika okwerwanako nga bakulembezezzaamu obukyayi abakkiriza ensi ebakyawa kubanga baawufu ku kiki ensi kyeyagala Kristu kyava agumya abayigirizwa be nti ensi bw'ebakyawanga mumanyanga nti yasooka kukyawa nze singa mubadde bantu ba nsi ensi yandyagadde ekyayo naye olw'okubanga temuli ba nsi anti nze nabajja mu nsi mu bantu b'ensi ensi kyeva bakyawa awo nno bannange tukiraba bulungi nti oli kasita abeera ow'amazima ensi ejja kumukyawa naye Kristo atugumizza tuleme kuterebuka Kristo atugumizza tuleme kugwa mu maanyi olwaleero tulabye Kristo agenda mu maaso ng'atusuubiza mwoyo wa Katonda agenda okujja mwoyo y'abooluganda leka tumwetegekere anti ebyekereziya okubiganyulwamu kisinziira engeri naawe gy'oba weeteeseteeseemu kaakati tutandise okwetegekera mwoyo wa Katonda naawe omutima gwo guteeketeeke bulungi mwoyo oyo ojja kumufuna era mwoyo oyo ng'abadde azze abooluganda leka tumukozese ebitone by'ebyo leka tubikozese okulaba nga tubeera abajulizi ba Kristu lyekkatala bwe buvunaanyizibwa obutukwasiddwa ffenna kino tujja kikola nga tuyita mu bigambo byaffe ebirungi tujja kikola nga tuyita mu bikolwa byaffe ebirungi ate nga tutandikira awo we tuli mu maka w'oli awo w'okolera omulimu ab'okumuliraano awo w'ogenda okutandikira okujulira Kristu twesabire mwoyo wa Katonda oyo ajja atuluŋŋamye ajja atulagirire mu buvunaanyizibwa obutukwasiddwa olunaku lubabeerere lwa ddembe
0: amiina 755 4 73 84 9 43 02 ate WhatsApp ku 755 4 73 73. Hello,
2: Daudi Mufufu.
0: Yes, Evo.
2: Mpebaza nyo ufara kakano kusavira. Kava savira kumirano wa jamuna ya sere tenago kule kutamba msige msumiti. Atenga ino vuna njivari no mwana linechituli kumutima. No mwana msavire kama msufi. Atenanga msavire na wapangi saba nge batulukumusasula. Kama Joseph Kato. Ya msabire, mirima jezi jende vudu, kama vampere nyo msa.
0: Amina, nawe akume sebo nkuluze ya magezi, nesulo yu mziki nebye mizanyo.
3: Kamiri ya mimbala msisa. Kaza nsago yongiro kumsavira kumsavira kufumichiza njecho kudimira kemiri. The Francis msusa.
0: Hello.
4: Hello.
0: Yesebo.
4: Salama, send posted on one with the server part of the family young, yes, the name of Jeffrey. To you, will say the government.
0: Otubuze kwa mkwano na ye damu oboli yao. Netu subiranchi, chetago chumu kama abadachi ulide. Father ne Lilian, mwevale kuweleza. Nze, amanya Joseph Maria, nsaba father kunsabira omukama nsasire, awulire eddoboozi ly'okuwanjaga kwange mu mirimu gyange, omukama agolole omukono gwo gw'omukisa ankwateko, asumule byonna ebyesibye embeera, ntereere. Hello?
3: Yani mwewe lekutuweleza kune faza.
0: Yenyabo?
3: Ntudiri yani onajewani. Madenza kwebaza kufaza. Uyanga kwa chigambo chomu kama voliru naku. Ntudiri yani mbadenza wa faza. Sabileko kusistange na chuwala maria. Mubizinezi ze wambi afuneva kastoma. Ntudiri yani mbele vrungi nefaza. Unakolo vrungi nefaza.
0: Tue yanziza.
5: Hili ya nefaza mwewa lekuweleza ono kansala mwa inajemba. Faza tuwewa zisara ya petandi tiza wicheno. Nisawa faza ayongeleo kusabila kugwanga ya fe. Enevi tisomo za ngaba na Uganda. Bliomu abivu ono kemungerie. Haba filidua faza haba salireko ono kansala mwa inajemba.
0: Uwewa linyo mwa ye. Hello.
4: Hello.
0: Yes, hebu.
4: Mwe Joseph Kato. Salama. Saba kwa za sabili ni mjange, asali la bantu wange, sabili kwenye sabili kwenye libi mwe miki, metuwa jizu kato, isanabu kwenye kwa tano.
0: Okay, Father, thank you for the program, pray for wisdom, and get healed. Again, since on Tuesday, I'm going for EEG scan, so that they prove me negative. But we say, let us, Natalie. Kale. Father, agenda kubanga kusabira ko nze John Bosco Munyonyo siba bulungi Father. Doza ade ko byasaba wano. Agambye mwebale kuwereza nokutuyigiriza nsaba Father kunsabira ko bemanja bansasule n'olugendo rentegeka lubere lulungi. Sebo, hello, mubufunze.
6: Hello.
0: Yes, Sebo.
6: Come off for you, what you
0: mean? Yenyabo.
6: Ya Maria mune, saba faza mwe batavyo nabi atukolida. Inda saba sabili mfune stinke, jaga ya kuzimba nyumba.
0: Kali nyabo, faza agenda kubanga akusabira ko. Faza nsaba katugende na watu wa mwleiro.
1: Ayi mukama Katonda wafe. Tukweba zaolo kututandisa wiki eno. Wiki eno. Tujisa mikono jomu kama ane tuwe sabiro mkisa mubiyo nabiye tukola. Biso ulo kututa ambliro bulunji. Ate mubiyo na tuwe sabire chilabe cho obulamu. Obulamu bwebu gaga. Tunabira na obulamu. Nebira labiyo nabijia kutambula bulunji. Mukama tuwanirire no mkisa guo. Muna fe Dawudi. Tukwe gata kone tusabira muliranu hao. Bambie ya menyese. Nga labiye. Tumusabira mubukose fobu walina. Ate ranga budde bwebumu yayina n'omwana omulwadde anti omusango tegumanya nnyumba mbi na ye bano bonna tubassa mu mikono gya Katonda ayongera okubawanirira ate era abavunuse okusoomozebwa okwo kwe balimu ate era Dawudi twongera okusabira abapangisa abo basobola okusasula Francis Musubika tukusabira oli mu kunoonya ekibanja ky'onoolimirako omukama akutangaaza omukama akukulemberemu ekyo kye weegomba okutuukako kituukirire munaffe kato famire eyo tugisabira ate era n'emirimu gyo ne tugisabira n'ensi yaffe eno Uganda tugisabira ekirabo eky'emirembe Joseph Maria emirimu gyo tugisabira ogambye waliwo bingi ebyesibye omukama akusaasire ebye byesibiye bisobola okutaggulukuka ate emirimu gye gitambule bulungi ofuna omukisa mu byokola. Munnaffe Joane, tusabira mukwano gwo oluganda lwonna Kiwala, emirimu gye tugisabira omukama amuwe omukisa gisobole okutambula obulungi. Muwaye, osabidde ensi yaffe emirembe, ate era n'ebyo ebikusoomooza by'olimu tubisabira, ate era n'abagenzi abo abaatufaako tubasabira ekiwummulo eky'emirembe. Waliwo munnaffe Natali asabye ekirabo eky'amagezi omukama akutangaaze, ate era omukama akulemberemu kubanga ogambye ogenda ku bya sikaani, omukama akulemberemu byonna biveeyo nga birungi. Waliwo munnaffe ayina baabanja tumusabira, ate era ayina n'olugendo lw'agendako, omukama akulemberemu otuuke bulungi. Maria, naawe osaba omukama akuyamba ofune ssente osobole okuzimba ennyumba, omukama akusaasire ekyetaago kyekyo kisobole okutuukirira. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe.
0: Amina.
1: Ayi Namasolo w'omu ggulu, sanyuka aleeruya.
0: Kubanga oli gwe wasaanira okutwala, aleeruya.
1: Azuukidde nga bwe yagamba, aleeruya.
0: Sabira eri Katonda, aleeruya.
1: Wesimu osanyuka omubeererevu Maria, aleeruya.
0: Kubanga omukama azuukiridde ddala, aleeruya.
1: Twegayirire, ayi Katonda, weyakkiriza okusanyusa ensi.

0: mukama abere nammwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Yohana.
1: Ayi mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti, omuwolereza gwe ndibatumira aliva eri Kitange ye Mwoyo w'amazima asibuka mu Kitange, oyo bw'alijja alinjulira, era nammwe mulinjulira, kubanga okuva olubereberye mulinange. Ebyo mbibagambye muleme kwesittala. Bali bagoba mu sinagoga, n'obudde bujja buli abatta lwalirowooza ng'aganyula Katonda. Bali bakola bwe batyo kubanga Kitange tebamumanyi newankubadde nze. Ebyo mbibagambye kaakati, ensangi zaabyo bwe zirituuka mulijjukira nga nabibabuulira. Eno evanjiri y'omukama ey'olwaleero.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Omukama tumwebaza akkiriza okututandisa wiiki eno. Buli lwe tutandika wiiki nga tumaze okuwummula olunaku olwo olw'essande n'okuzzibwa obuggya, kiba kirindiriddwa nti ate kaakati omukama atuwadde omukisa omulala emirimu gyaffe okugyongeramu amaanyi, okulaba nga tukola nnyo. Ate era nga mu kukola kuno, omukama Katonda nga situmwerabidde nga tumuteeka wakati mu mirimu gyaffe. Essomo nno erisooka eryo nga tutandika wiiki yaffe eno n'obuvumu n'obumalirivu okwongera emirimu gyaffe egya bulijjo mu maaso, essomo erisooka lituwadde oyo gwe tuyinza okulabirako. Boogedde ku mukazi Lidiya. Omukazi ono Lidiya batugambye yali atunda ngoye myufu mu kibuga ekya Tiltira. Bwe batyo batugambye. Naye tebakomye ku ekyo kyokka, ne bongerako n'ekigambo ekirala ng'atya Katonda, nga kitegeeza nti emirimu gye yagikolanga n'obuvumu n'obumalirivu, ng'akolera ddala si byakutuulira awo. Tumuyigireko bannange ekigambo ekyo. Lidiya nga mukazi atunda ngoye si kuddaawo okwekubagiza, naye ng'asitukiramu ne bukya n'agenda ku mulimo gwe. Nga kaakati abamu ku mmwe muli eyo wansi muwuliriza, nammwe guyinza okuba nga guno gwe mulimo gwammwe gwe mukola. Mumuyigireko omukazi ono Lidiya okukola ennyo, naye wakati mu kukola ennyo leka Katonda abeere wakati w'emirimo gyammwe. Emirimo tegijja kuleeta magoba Katonda nga tagiriimu, naye Katonda bw'abeera mu mirimu gyo ne bw'osanga okusoomoozebwa, Katonda akuwa enneema ezikuyamba n'osobola okuyitamu okusoomoozebwa okwo ng'oli muwanguzi. Awo nno tubasabira enneema ya Katonda n'omukisa gwa Katonda, naddala mmwe abali eyo nga muwuliri muli mu mmisa eno, naye nga rediyo kweri, naye ng'ate oyo eriko ebirala by'okola. Bannange tubasabira omukisa gwa Katonda, ebyo n'ebiyinza okuba nga byesibye emirimu gyammwe, n'omukama ataggulule abawe omukisa emiwiiki eno ebabeerera ennungi. Essomo ery'evanjiri abooluganda lyongereza ku ekyo kye twawulidde olunaku olw'eggulo ku Sande. Ku Sande Kristu yatusuubizizza n'atugamba nti, sigenda kubaleka nga baamulekwa, ng'abataliiko kitaabwe, ng'abataliiko ayamba, ngenda kubatumira omukubagiza. Omukubagiza oyo gwe tulindirira ye Mwoyo wa Katonda, era evanjiri ey'olwaleero etusuubizizza Mwoyo wa Katonda, oyo ow'okutulagirira, oyo ow'okutuwabula, oyo ow'okutuyigiriza. Mwoyo ono gwe tulindirira abooluganda tuleme kubeera na ndowooza egamba nti oboolyawo Kristo alina ky'ataakola, ky'ataatuukiriza tusobole okufuna obulokofu, nti kaakati Mwoyo wa Katonda y'agenda okukituukiriza n'akatono. Byonna Mwoyo wa Katonda by'agenda okukola biri mu ntegeka, biri mu layini y'emu n'ebyo Mukama waffe Yesu Kristu bye yakola. Tukagamba nti Mwoyo ono gwe tulindirira tagenda kujja na nteekateeka yiye, wabula enteekateeka ya Kristu gy'agenda okwongera mu maaso. Mwoyo oyo tuwulidde Kristu ng'agamba nti alinjulira, atakomyawo. Kristu n'alyoka akyukira ffe ffennyini, kaakati abawuliriza era abasoma ebigambo bino, n'atugamba nti era nammwe mulinjulira. Lyekkatala n'eryo kaakati omukama lyatukwasa ffenna ery'okumujulira. Tujja kumujulira nga tuyita mu bigambo byaffe ebirungi, tujja kumujulira nga tuyita mu bikolwa byaffe ebirungi. Ate naddala abooluganda, essira mu kujulira Kristo leka tuliteeke ku bikolwa byaffe ebirungi. Omuzungu yagamba, easier said than done. Ebigambo bino byo byanguwa, naye ate bwe kituuka okuteeka mu nkola, oboolyawo ekyo ne kikalubamu. Kaakati Kristo ono gwe tulina okujulira abooluganda, tulina kumujulira naddala nga tuyita mu bikolwa byaffe ebirungi. Nga bwe bagamba nti ebikolwa biyigiriza okusinga ebigambo. Ne bw'onooyogera ebigambo ebiwoomerevu, ne bw'onooyogera ebigambo ebifaanana bitya, naye ng'ekyo ky'oyigiriza, ekyoyogera tekirabikira mu bulamu bwo, biri byonna by'oyogedde temuli kantu. Essira tuliteeka ku kigambo eky'ebikolwa byaffe ebirungi, awe tugenda okuyita okujulira Kristo. Ate Kristo ayongedde n'okutulengeza ebiri mu maaso. Tuleme kulowooza nti Kristo ono tujja kumujuliranga mu byangu byokka. Yes, ebyangu bijja kubeerangawo, naye ate okusingira ddala okukkiriza kwaffe tuteekwa kukwolesa awali okusoomoozebwa. Tuulidde Kristo ng'alabula abatume be n'abagamba nti bali bagoba mu sinagoga bajja kubabonyaabonya. Olw'okubeera okujulira Kristo kwe kusoomoozebwa okwo kwe tusanga abooluganda, bwe buzibu obwo bwe tusanga, naye ng'ate mwe tulina okuyita okujulira Kristo. Awo nno tulemenga kutya, ebizibu nga bibadde bize tusigale nga tuli banywevu mu kukkiriza, ne tuleme kuterebuka, wabula tujulire Kristo nga tuyita mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, tuyita mu kuyitibwa kwaffe okwo Omukama kwe yatuyitiramu, era nga tuyita mirimu gyaffe, ate nga tusookera mu abo be tubeera nabo. Mwoyo wa Katonda tumwesabire ajje atubeeremu, atulungamye, atulambike, ate ffenna tufa abiina okulaba nga tutuusa omulimu ogwo ogw'okujulira Kristo. Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.

0: Tukwegayiridde ayi Mukama, abantu bo batunuulize ekisa, nga bw'obazizza obuto olw'ebyamagero ebya ddi na ddi, bawe n'okutuuka kuzuukira nga tebakyajjayo kuvunda n'omubiri gufuna ekitiibwa. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere
1: nammwe
0: n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna. Misa ewedde, musigale mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.

0: Ho tutto l'ho dato ti sfavocca. Ci sfavocca? No, ho ci sfavocca.
1: Ma se non l'hai ti
2: sfavocca? E sono che mu. Cos'ho questa buongo?
0: O vogliamo ci mu. Cos'ho questa buongo? Ciocca.
3: O butte buebu no. O ulirizomu kugumu business. Anti. Buna buebu te buomu kozi waku no. Omukozi wako na kutusibu wako St. Cyprian High School Chaba Kade Esumeru ya Felisangibu wa mukono Musazari Ekelezia Elie Rugazi
4: Muchimajibu urunji nyondibuli Wawero urunji weka Empala nevera ampitidifu Challenge zovera nazo Na bantu batandiko kutia Bakutebeleze bintu bingi Abamba indano kuito omurogo Kubanga buli kirungi kiri kugwe weka Nebo dire kirungi nocha ulizaka abalala Kizibu nnyo mwabo boyawulizaako bebasinga atokuwolereza nga waliwo akukonjera oba akwogerako ebitakwatagana. Naye wano ffe tumanyi okwetema amaganzi. Tukolagana nnyo n'abantu abalala. Naye ng'ate gy'osibuka bakuwanda lulusu. Mulina baganda bammwe n'osanga omuntu tayagala nakulaga muganda we mu bantu. Bw'oyambadde empale enyirira bulungi muganda we empale ejjudde ebituli. Omutuulidde tolina kantu konna k'omulaze tolina k'omwagaliza wabula olinda awafuddeyo omuntu n'omukubira essimu n'omugana anoonye enku ojja kumenyeka nnyo abantu abasinga abajjiyo baganda baabwe banyumirwa n'omuntu alina abantu baakutteko anyumirwa kuba lwo ekiseera bw'otuuka essente ne zikugwako oba ne zikendeera nga bwe wakwatako ate balina okuyisa w'olina okuyita
3: ako kikaba kyakatundu Omukozi wako no, omukozi wako na abadaku tuusibu wako, St. Cyprian High School Chaba Kade, somero dunji elio mwana wo, omulenzi n'omuwala, kubanga lili kumusingi gw'Ekelezia Katolika. Baso misama somo gona aga Arts and Sciences, tutu mbule bitone by'abaana, nga tuyita mu music, dance and drama, kosa n'ebyemizannyo, abasomesa baffe batendeke, nga teba kuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Chaba Kade, tusomesa abaana ku O-level, nga tugoberera new curriculum. Kwa sana ba elevo Esumeru ya Felisangibu wa mukono Musazari Ekelezia Elie Rugazi Tukubile kukusimu ya fe Noti musanvu noti nya Musanvu nya satu Emu biri munana Oba noti musanvu mukaga Muenda nya satu Emu biri munana Tulina ne Unebu Center number

0: kubanga kati mungu ya mujulula entalo lukwago ya jira mnyinji nga babi bobu tali msere vyo na kasiro shauri yako bugoro vyo wandegia nobu muno okutu usisawa ya lero vatu ndiwa agenzi tebunaba kununuri wa kubanga akatale karufu lakache alimu mikono jasa ni vasaji jabala ba nevi lala so tukweba za uruwebi na umrodi vyo sobode okuvera ngotusa kengalo ilangu uweleza wana kampate ilanzi kiliza mkosinu umukisa guno sebo umrodi ukukua agariza mazali wago agoro wa lero kubale ila koze handover nga atela gie mazali wage sebo tukuyoza ayoza otuweleza bulungi nkakasa nga babadeba kuhina kovu zivu babadaba gobi badiru mchivuga ebanga lone tuweleza mchivuga mwame junju abantu embadde mmanyi ababadeba acha walu kwa gobadeba sivuka mchivina cha dipi noku singira dala ababa gobi badiru tubadde tutambuza ofisi nga tuchimanyi boba mkulachi boba amuchayira dala naye twagala okukwebaza olw'empeza gyoweereza
1: nyamba
0: kakati twetegekera kulayira kwa president
1: nga tetunagenda obudde njabukuwa okulayira kwa president
0: yes,
1: omukulu lukwage banga lya mazeri emyaka 15 waliwo ebimu ebimwogerwako gwono tuyamba okubitereza lwaki omwala gwe gundi guganye
0: ogwa
1: omwala gwe nalukolongo
0: kakati omwala gwe nalukolongo twafuna loni okuva mu World Bank
1: yes
0: eyo kutuzimbira emyala so gogoka na ye emyala munana mu kibuga nga kuliko omwala guno ogulu wana ekibuli ogwe wange gubayita Kayunga chano nga kuliko omwala gwa Lubigi chano nga kuliko omwala gwa Nalukolongo nga kuliko omwala gwa Kaliddubi ne emyala emirala na ye World Bank bwe yali etuwe sente ne gamanti government ye ino okuleta kye bayita 4% nga sente ezo za compensatinga paka na kakati government yalemerero compensatinga abantu esente World Bank anaweza kola chi neze zayo ne kati ale twabadde tuli yao ne tufuna loni endala okuba mu African Development Bank nga ya kuzimba myala era emyala ejo ejalekeddwawo jiri mu kuzimbibwa era akakasa honorable bali mwezo kati meyo mulonde musaba atandika okubanjira musipiche eno jinkute mungalo ya rodimea wichivuga omulonde eno eyemyaka 15 jamaze muchi buli awasigadde sente ngalo kwa gabadde akyazibanja amugambye zino baziba neyongera okuzibanja nde sente bandaziza nge milioni 18 ezagikemu e sente ezatuwebwa okole engudo za Kampala metropolitan e sente ziri eyo mutwilioni nge mune milioni zing ne bilioni zingalu 8 ofisi ya minisa wa Kampala yo yakwatake milioni za dola 18 nezeza ziri mu ofisi nebo baboza zikola ki nti political mobilization kati lukwageza avuduzi munyizo olw'ensonga nti ebyetaago kuzimba mu kibuga bingi naye ate waliwo sente ziwali ezebase ezigula obuguzi abakulembeze wano mu kibuga era leero obadde owulira RCC wa Kampala langidde nti n'abannupu bagenda kubeerayo ku mukolo ogw'enkya mu bukoofiirwa bwabyo bumyufu nga bawiite n'ensinga nti omukulembeze yawangula akalulu muki mu mirembe kati esente ezo bazikozesa political mobilization so bw'ombuuza nti omwala ki ekiguganye gavumenti kulemererwa kuwaayo mutema gwago okubeera nga batuzimbire ki enguudo ensonga endala ebadde egenda mu maaso bagenda kukyusa feesi y'ekibuga nga bajjamu ziraawunda abawutu ebyo byebimu ku lukwago byakoze ki byakozeeko naye yakwatagana n'abajapani be bayita jika abali mutu in fact be bazimba neno flyover be bali mu kutugizimbira initiative eyo government einamu omukono neno omulodi w'ekibuga kubanga ebyo osanga agamba nti ekibuga kituuse kikuze ebyo tebisobola kubeera mu kibuga wakati omuntu ne yeetoolola round about eka namba naye ng'ate walaga akola ki walagaba so ne batuwa ebitaala ne batuwa ziraundi ne batuwa ono lugudo lwaki olwafulayoba
1: ekyo kiwedde
0: ekimulumye nga asiibula ekibira kyagenze kesi sitemuwadde sente zikizimba kubanga bwe yabeera ekibira ky'emiti ekibira waliwo enteekateeka y'ebibuga mu nsi yonna ebyokufuula kye bayita green cities era ekitongole ekyo kiteekebwamu nagaga wa Amerika bamuyita Bulumbaga nagaga yaliko meya wa New York Lord Mayor we yabeerera mu kisanja kya bbiri ekiwedde kino kya bbiri kino kyamalako kisanja kyatandika bbiri
1: bbiri abiri mugumu bbiri abiri mukaga
0: n'ekiri ekisanja ekyatandika bbiri kumi na mukaga bbiri abiri mugumu lukwago yali president wa bameyaz bonna mu nsi era yabadde akulira enteekateeka gye bayita ya green city mu nsi yonna era agenze ne contacts za bameya kumpi bonna naye yasaba ekibuga Kampala kikole ekibira okusobola okuyambako kubuka omubi oguli mu kibuga okusobola okuuma obutonde bw'ensi era ekibira ekyo kyali kyakumalawo obuwumbi nga butaano naye nga ssente ezo KCC erina okuprovidinga ettaka then ne bali aba big green energy ebitongole ebya green energy okulaba nga babiteekamu ki ssente wano ettaka eririwo abantu bali mazzi baliekuma era kankubulemu emijunyeze n'ekyama omwalo ogwo gw'olaba ogwa Nakivubo ne bw'olaba Lukwago abadde akaayana ensonga eri nti abadde ayagala gukolebwe naye gusimbibweko miti abantu basobole okubeera n'omukka omuyonjo mu kibuga ng'emiti gibayambako okusobola okukola ki okussa ng'ogwo omwalaba ogusimba emiti okuva wano we gutandikire wa Kisaka mpaka Luzira oba omaze kumpi okukola ekibira wakati mu kiki mu kibuga nga bw'olaba ebibuga ebiki ebirala kubanga ffe wano ebitundu byaffe ebyetoolodde ennyanja gavumenti yalemu bikulaakulanya otuuka awali ennyanja bw'otuuka eggaba n'olaba eggaba bwe wafaanana webuuza nti riyale mu Uganda mulimu gavumenti ebitundu bwe bityo gavumenti yebikulaakulanya naye gavumenti yaono yakola ki yalemererwa naye njagala okumwebaza olw'ebyo byasobodde okukola
1: era kubanga otuyamba tujjeyo ebimu nga tetunnagenda kukulayira ensonga y'ettaka Lukwago si ye yaleeta omukulu Nsibambi mu ofiisi y'ettaka
0: nsi kituufu Nsibambi eyamuleeta mu ofiisi yali Haji Sebaggala ffe tumusangaawo nga yaakamalawo ebisanja bibiri naye bwe tutuukawo nga yaakamalawo ebisanja bibiri baleeta executive director gwe bayita Jennifer Ssemakula Musisi amusanga ekisanja kye ekyokubiri yakakitambuzaako omwaka gumu iddi ebintu ebimu abaamuleeta bamafiya naye abaamuleeta ebimu ku bye baali batunuulidde lyali ttaka lya Kampala era ng'ettaka eryaliko ennyembiranye zaali puloti nnya era ezo puloti nnya ezimu ku zeemu y'emu ku byaviirako okugobya Lukwago mu ofiisi bw'ogenda ku kizimbe kye bayita Diamond Trust waliwo puloti mwawe mweyita ku siroboot abaali bagyagala abaali bagirwanira sigenda kuboogera kubanga mbamanyi naye nga puloti eyo bannannyiniyo bayina akakwate ne ku mukyala gwe bayita Sara Amini
1: mukyala
0: wa Idi Amini nga Lukwago y'omu ku baalooya in fact si y'omu yerooya wa Saraani Sara Amini Sara Amini ne yeekubira enduulu ewa Lukwago ti bano baagala kubba ki puloti yange Lukwago n'ayita Bansibambi n'abagamba nti byonna byonna mu bikole naye kino nkiwulidde mwagagaba ki gabattaka Bansibambi nabo ne bataagala kugenda oba olyawo mu lutalo olw'okugenda okulwana obutereevu ne Road Mayor kuba naye yali baali bapya gyali ebiseera ebyo mu byenzirukanya ekibuga mu ttaka ne basaana muga nti tukoze ki tukitadde abaali balyagala ne batawummula poloti endala yali eya acres 8 n'obutundutundu 7 obukola akatale ka senti bali ku ddembe nga waliwo kampani bagiyita Sirowa wansi w'omuwagizi wa NRM nnyo gwe bayita Kayongo nga yalyagala naye wakati mu kulyagala ng'ayagala libeere lya kampani eyo Lukwago ng'agamba nti nidda tekisoboka kaakati Kayongo n'akwatagana ne bamafiya bamu abaali era nabo mu State House ng'era nabo baagala kwezza eryo ttaka era twamaliriza ne DFC Bank ng'erikola ki ng'erikaayanira Lukwago n'agamba Yusufu Nsibambi nti nze nnyamba najja wano okulwanirira bantu baabo mu kibuga Kampala togeza n'okwata ekyapa kino n'okiwa Sirowa ekya acres 8 era Nsibambi kye yakola n'agamba nti ekyo sijja kikola ki sijja kikola bano bwe bamubanja ekyapa baneda n'ebirala bingi
1: naye ng'ate baamuggyako babaggyako ssente zaabwe kubanga wa Sirowa ssente baazikuŋŋaanyanga mu basuubu
0: essente baazikuŋŋaanya baziwa executive director tebaaziwanga district land board mu mateeka district land board okkirizibwa okugiwaabira naye okuwaabira be ssente yazibaggyako mulala ate nga n'alina okubawa muki mulala era kkooti bwe yasala omusango yaga KCCA eddiza abantu ba Sirowa ssente zaabwe era njaga kutegeeza Kayongo byamutama paka nakati n'omundu ogwasembayo nali wano n'omwogezi w'akatale ka ssente bali ku ddembe ndujjukira bulungi nnyo nga twogera ku nsonga z'ekizimbe hamu kyeyamenya wali nabo bagenzi bakyakaayana naye ng'ekikulu ekyalimu ekyo nti bw'amala okugaana okuwaayo ekyapa ekyo Jennifer n'alumba woofiisi agimenye amugobemu Nsibambi ffe ne tugamba nti Nsibambi bakugoba lwakuba olwanirira bali abaavu Lord Mayor n'asalawo n'alwanirira woofiisi ya Yusufu Nsibambi nebagenda mukoti bagenda mukoti koti nekakasa te Jennifer toyina buyinza kukachiko ka district land board akachika ako kali independent teri yata wabichi bilagiro musobola kukanya bukanya gamba ngecho kulabirako nti singa kesi setu kange ina weyagala okuzimba somero obo okuzimba dwaliro osobola bagamba nti munonyeze yo kutaka tosobola kole nkula neto wabiragiro kakati echadirira nabo benyine nyine mukulaga Jennifer ante bamusinza amanyi batula wansi w'omutenga ne office tennabadizibwa ne bagaba acres 8 n'obutundutundu 7 kusirinjiza Uganda omutwalo gumu naye nga lye bagaba ku mutwalo gumu nga Jennifer yakaluku yakunganya kuba silowo bumbi 3 ne billions 7 kati yenga akatale bakawa abasubuzi bonna
1: obumbi 3
0: yali yakunganya obumbi 3 ne billions ne millions 7 kakati ye Yusuf Nsibambi n'agaba akatale kusirinya omutwalo gumu ogwa Uganda awo olutalo ne lweyongera lwaki lwamaanyi ne lubeereyo munda n'ebira tuyise mu bintu bingi okutuusa bwe baafuna ate era apuloochi endala tugenda okumalako ekisanja ekyo nga ffe abaali ne Yusuf Nsibambi nga tulwana ng'ate bamaze era okumweddiza ng'afuuse waabwe naye ekyomukisa omulungi nga tenuwayo ekoze ki ng'eweddeko tenuwayo bweggwako Lord Mayor n'ayagala akole enkyukakyuka mu kakiiko k'ettaka ako ng'aleeta omuntu omwesimbu
1: ani
0: ekyamazima omuntu gwe yaleeta n'eyamuleeta yamuwandiikira ebbaluwa entongole Honorable Salamu Musumba ye yawalukwaga omusajja gwe bayita David balondemu kakati balondemu ekyamazima kiri nti avuddewo akoze emivuyo mingi nnyo egy'ettaka naye nga tabbye ettaka lukwago ye lyayita ekkulu lukwaga ettaka lyayita ekkulu lyeririwa lyettaka eririko amasomero eririko obutale eririko amalwaliro abantu abagugulanye ne balondemu be bagagga abakaanira poloti z'ekkulu ate ebyo lukwaga abirwanira naye tabirwanira nnyo kubanga akimanya abantu abo baki era mutoni waayo kwako toyina w'owulira nti baatunze essomero baatunze eddwaliro oba baatunze akatale kati balondemu yakola era nzijukira waliwo ettaka eryayo ekyambogo eryasinga okuleetera balondemu ebizibu neera yali akwataganye n'omusumba gwe bayita owafanera erinnya lye ndyerabidde ng'abasenze nti ayagala ttaka lya kuzimba kyaki kumba agabayo ttaka lya Kabaka lukwago namugamba nti bimuyumale ne Mmengo kasangi Mmengo egambye ettaka lyaki lyayo lukwago ng'oyagala akulwanyise mu ttenu yaye gwe kwatagana nti ogamba nti oyagala kusendawo St. Peters awo mujja kulwanagana
1: nedde kikaziwe zaabiri nina okugyawo obulango naye waliwo kye nkyayagala yutode eno yavaawo ddi
0: Yutoda yavaawo mwaka gwa 2011 wabye ebimu ku bintu bye twasookerako nga twakatuuka mu ofiisi in fact olwatuuka twajja tweweredde issues kwaliko Yutoda kwaliko ekizimbe kya Drake Rubega eky'okumwala awo bazimbye nakivubeera kazimbe kakyaliwo kati mu bizimbe bya mukati nabatera ompulira otalo bali mu kulwanagana kuba amwakira yiminga nti ekyo kyonna kyonna kyapakye naye ebyo bya mugagga na mugagga bajja bikola ki bajja bimala Yutode ebyalyo nnyina byosobola kwogera
1: nsokenzigyewo obulango
2: Neno ngena kuzomwezi 11 omwezi ogwokutaano nyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Ignatius Owelakoni. Ignatius yazaalibwa ngena kuzomwezi 10 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 1717 mugumu mu Lakoni Sardinia ekya Italy. Bazadde be ye Anna ne Mattia yali mu Cappuccino eyamanyibwa olw'obuntu bulamu obugabirizi n'obulamu bw'ekyesirikidde obutukuvu. Yalwala obulwadde ku myaka 17 ate ku myaka 2 nawo n'akabenje kembalasi era nasuubiza okwegatta ku kibiina ky'abakapuccino mu mwaka gwa 1721 mu Cagliari. Mu mwaka gwa 1722 yakuba ebiragaano bye mu bakapuccino. Ignatius yamala emyaka 40 ng'aweereza ng'omuwanika w'abakapuccino era yalambulanga amaka g'aba alums. Yamanyibwa okubuuliriranga abalwadde, okulagiranga abaana, okubeesabeesa abeeyawuze n'okukyusa aboonoonyi. Ignatius yafanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1781 mugumu ku ssaawa 9 ez'omutuntu mu Cagliari Sardinia ku myaka 79 olw'embeera y'obulamu etaali nnungi n'obuzibe bw'amaaso okumala emyaka 2 egyasembayo mu bulamu bwe bye byamuviirako okufa. Yasiimibwa ng'omutuukirivu ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1980 ate Papa Pius XII n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi abili mulumu omwezi ogwe 10 mu mwaka gwa 2015 mugumu omutukirivu Ignatius yawolereza abasabiriza abayizi na matwale ga Oristano agasangibwa mu Italy. Ignatius omutukirivu otusabire.
3: Business yoterikula ngatojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki kyobaguza oba kyotunda n'olwekyo gwo mulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku Radio Sapiens ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 plus 250 900 928 oba plus 250 600 6 8 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangola ngenafu aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
4: Academic Registrar wa Uganda Matters University ategeza abantu mwenanti okuteka mu kusaba ku olusoma lwa 2026 2027 lwagguddwawo era lugenda mu maaso okuli amasomo ga diploma, bachelors, masters ne PhD okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kola enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano agriculture, business, computer science and information technology, education omuli primary ne secondary, engineering omuli civil, electronical ne mechanical, environmental design ekutusa ku masters architecture, earth science, humanities and social science, law, medicine mu masters moka, physical and biological sciences. Genda kutabi likulio kumpio kulie liankosi, Masaka, Lubaga, Fort Portal, Lida Nembale. Okuteka moku saba kongo itaku mutimbaga nubwa website kuangu nyo. Teka mu umu.ac.ug. Obosa wolo kuteka moku saba kukulimu kumatabi gafagala mbikidua waguru. Jangosu medemu Uganda Matters University. Emu kweze kulembe demu Uganda mkusumisa na ukubangula aba izi. Okumanye bisinga ukuba kunoti msambu nyasatu. China na mumuenda, nsambu mubiri, kumina muenda.
5: Omurunzi wenkoko, kumire nkoko zoku mutindo, ogoku wa maji amanji, nga magumu burunji, okumalira dale bange pamvu, ngokoza sechirungo cha Leydon. Leydon, akutusi wako, aba Farmers Center Chibuye, tusange mita zingabi satu, nga waka vaku roundabout ye Chibuye, kukube ride machi ndiye, obubako kuveri aba sawo, wanoku Farmers Center Chibuye.
6: Chichi, wegendereza tanke nunje zimasamasa kubizimbe na kuzino.
7: Hey, it's a smart tank, it's a steering tube. Kampani nazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyagibye mmere okuva mu steel.
6: Wow, bikolebwa mu Uganda. Nesi sechi bifule ebyenjawulo.
7: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumire bugumu, ziwangala atenga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mukukuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
6: Ate ebyagibye mmere?
7: Ebyagibya steel and tube ebitatalaga nabyo bikuma emmere y'empeke. Ngeri janjaro, kasori, entungo, nebirala, okumale chisere chiwamfu, nga tebi uumbie.
6: Awana agoma uli de malunji, eri avalimina basubuzi.
7: Babula nawe, tabula nomu lembe, duka bunambiro ku steel and tube, wegulire smart tank ne smart silo, obye nyumbiri lizemo.
1: Radio Sapiensia, inkuluze ya magezi program omulongo, tinde ne mkulu suna. Faluku edachikaziri ya vili mumu kaga. Edachi Kenya zinuzanjagala. Tukoze setu genza wankubozi za Yutoda. Baga ambaru kwa we ya kuba Yutoda. Na ajisanya we ya liyewe midimu. Amuntu wa wansi. Atenga nekatongole. Yeni muisiramu mune.
0: Kakati mwami Junju. Lukwa garwani lide. Obwetu wazebo ya borudo ruvuganya. Government. Ebanga deni. Abantu abo bola babali mu Yutoda bonna bali bawagizi be NRM. Ngere emigo gye bakuba ab'oludda oluvuganya nga baba kubanga nti. Naye nga bamala okuba ab'oludda oluvuganya nga n'abavuzi bennyini nnyini nnyini aba taxi nga nabo Yutoda yabateeka mu buwambi. Nga bakola nnyo naye nga bafuna kitono naye lwaki nga abantu abali mu government n'olwalo ne bwe mwogera abaali bakulemberwa wali Haji Moses Kigongo. Nga beba wa Yutoda, ba mwami Katongole ba Katumba ba Sengoba, amanyi n'obujinza. okusobola okulaba nga bafutubbala ku baddoyibaazi abavuga amamotoka ne babeera nga baavu basiba bakola okubakuma kya pakola gulu naye ng'ebitogi by'essaati bye bikutuka naye nga tebayingiza kasente yadde n'akatya n'akamu.
1: Kigongo yali ayina emmotoka?
0: Abantu abasinga okubeera ano mirimu egivaamu essente nja kubula munnange mwami Jjunju ate si bebe abakola egyo emirimu. Gojoyite wano kabanda ayogera abafuta omubuze nti ntwala ku dduuka ge. Abantu abakola egyo emirimu mwami Museveni wano yaleeta enkola abantu abakola ennyo si be bafuna. Abakola ekitono ate be bakola ki? Be bafuna. Nga nakubuulidde ggwe ani gwe obadde okimanyi nti mwami Lwabogo y'omu ku baddayirekita mu Nabugabo Apudiro?
1: Mbadde sikimanyi ekyo.
0: Kati nkigambye. Ne Sudiru Lipaleri. Ne Kirumira. Naye gwe bw'ogula toliranga mulimo gwa baavu ogwa kasasiro. Naye abagulimu si bagagga.
1: Naye kasasiro alimu ssente basolooza buli wamu.
0: So mwami Jjunju njagala kwebaza mugina emyaka 15 egyalukwako. Ne bw'obadde ompitanga wano ne njogera ebintu. Mbadde nfuna nnyo information mu bwangu nnyo kubanga mbadde ku source y'obuyinza mu ludda oluvuganya we bukola ki we bukuŋŋaanira. Njagala kwebaza nti nange ngezezzaako ng'omuntu okuzimba ate sources zange bwe najja wano wiiki ewedde nekugamba nti Museveni bwe yadde agaba miliyoni 10 ekyankwanza teyawadde BNRM bokka ababadde nawana opposition bwe twagenda mu bulango n'ombuuza nti okakasa. Neza amawole nali mazo okugakola ki kati bye biriwo bye mulimu kwogerako olwaleero. So kaakati ekituufu kiri nti Lukwago oba omuntu yenna yali ayagala okuzimba opposition ebiseera ebyo walina kumenyaamenya yutoda kubanga yali standing block ebonyaabonya ab'oludda oluvuganya okubeera nga tebasobola kufuna buki bwekyusizo. Naye ng'ekyo kikola mu interest yo naye ne mu interest y'abakozi abakola omulimu ogwo kubanga n'aba taxi baali tebali buki tebali bulungi newankubadde nakati tebali bulungi mukko naye waakiri abakulembera abasuubuzi manya abakulembera abavuzi ba taxi Lukwago abadde akkaanya bulungi nabo nga bwe babaawo n'emitalo ku siteegi oba ziri mu sako zaabwe Lukwago abadde amuyita buki bulungi era mwami Jjunju tebakulimba nti Lukwago yaleka akubiba siraamu Lukwago bw'aba alwana bw'alwanira omukatoliki bw'alwanira omukulisitaayo bw'alwanira n'omuntu yenna kati bambuulize nti ng'aleka abadde tamulwanyisa mwami Ssekindi si WNRM ng'abadde tamulwanyisa n'ensonga eri egi nti mwami Ssekindi ayina empuliziganya y'enjawulo ne Lukwago kubanga bavana ku kyalo kimu yasoma ne mwannyinaawe minisita kati ono wa wota mukyala Ssekindi MP bonna bava mu kalungu era mugamba buga nti naye munnange bano tubakole tutya nti anedde omulodde kyoba okola nti ye bano bafunyemu obutakkaanya naye kansindikeyo abantu ku stage n'agenda n'akolayo okunoonyereza Ssekindi n'agamba omulodde nti aa bino nsobola obbisootinga baŋŋambire bandekere oba tusinkanaawo mu ofiisi yo we tuba tubimalira oba tuddeyo ku stage era tabadde na lutala abantu bonna aba osika stage zonna zonna including nene ey'olukulu ye stage Lukwago gy'asembeyo okutereza kubanga ebaddemu n'enkaayana mu buki mu bukulembeze so wabaddewo okuwuliziganya. Era bwe yakuba bakatongole n'azzaawo ba Mustafa Mayambala baamalawo akadde katono eyaddako teyali musajja musiraamu naye Lukwago n'mwami Ssematimba eyaddako yali musajja musiraamu naye baamuyitanga Yasini Ssematimba tomujjukira nga naye akulembera oba bba abantu balowooza nti Lukwago yali tayagala abasi nedda gwe beera na kituufu Lukwago ajja kukola ki ajja kuwagira so ensonga ezo nazirimu nzimanyi bulungi kubanga at least meeting esinze neba za Katonda ezimu kwezo meeting basi ezibadde nku road mayor yali atera okunsindikamu mu meeting ezo nga sinafuuka kansa kwabo bw'ofuuka omukulembeze naawe oba ofunye obuyinza obubwo kuba wali nali under his office naye kati nange nenfuuka omuki nenfuuka omukulembeze okujjako yibadde bibeerera politico nga olwembikola ki lwembiyingiramu lwakudelegating naye ebyo mbimanyi bulungi kubanga bye bintu bye nnakola najja tusala Kanyike nga Sala Kanyike tannaba na kufuuka deputy
1: ate kati ontutaawo ewa Sala Kanyike. Sala Kanyike omuleese naye nga ate Lord Mayor yalondanga nga ab'ebibiina ebirala DP tabawa bifo byawali alonda BFDC
0: kati mwami Jjunju Lukwago oyo abantu tebamumanyi neka mukubuulire essaawa ya leero NUP ebadde emusimbyeko Kyagulanyi yakubalaale 10 mu Kampala era kanjogere n'amazima ebintu ebiri ku mutima gwa Lukwago nga tabyogera kupa badda bitugamba Kyagulanyi raale 10 ziyakuba mu Kampala zaayinamu ekigendererwa kimu kyakusuula Lukwago nga kubala ale emakindye isiti naji kubane emakindye wesi nengeri ye kapala byongo jata tukanga jituagalo okununula na ye chizivu cha chagulanyi chari kumuntu watia nenga atwe muko mfronti inga direct inga achimanyi achari kumitima jabandu nga teta ina songa jasovla kuogera jasovla muogera ko ye na agenda mproject yabali mwezo buterevu direct na kubalale kumi mukampala nga za kumujawu nengo ya kubalale kumi ezijawulu kwabu nga akulembera akakiiko ka NUP akagiretera ba candidate mwami John Mary Sebufu nga lukwago ya muwa minister atamugoba
1: yes
0: minister omulala bamwetanga akimusaula nga lukwago ina ba minister basatu etteka libumuwa ne babiri n'abalonda munnupu akimusaula eya wangu dobaka ba parliament yerwengo era naye ku mutima n'ogenda n'omubuuza nti gwani yakuwa obaka bwa parliament tayinza kugamba kibiina ki kubanga lukwago ye yawaaka imusawula capacity ye yamuwadde omulimu bakansala abalala lukwago baataawe era baasigaddeo ku bwa kansala teri yasobola kulinnya ne lukwago bwakulonda n'akuwa obwa minisa bonna nga bwe yabalonze ng'oggyeko Sebufu abadde ava mu constituency enzibu nga tasobola kulinnya okugyako ng'avuganyiza mukama we
1: Ssenyonyi
0: naye akiimu bamwagomaje kitegeeza okubanga mu gavumenti gy'ovuganya ng'osobola oggiggyamu emmiliyoni za 15 gavumenti gy'ovuganya nga wajja oli kansala kati lukwago takola bw'oti abeera ku nsonga nnene nti yaddemu agala okunsuula nti ye naye nze nkyabatwala nti muli bakoleji bange muki mu struggle omala kuva ku mulamwa gwali oluddeko lukwago nga dda mukyagulanyi wali omuliddeko ng'amwogeddeko naye ate nkubuulira beera very soon kati kino nkigambye agenda mwogerako ko waliyo abantu ba bulijjo bye batamanyi biri mu kugenda mu maaso n'omala otawa ne bakuba amasimu bambi basajja batu tebamanyi ne bakazi batu biri mu kugenda mu maaso naye ku leve eno ffe tubimanyi tukyasirisa busirisa kwogera tuyina bye tumanyi ne tayimu tennaba kukola ki tennaba kutuuka kati lukwaga okulondanga RFDC kyava kubanga ekibiina kye abaali bamugobe mu mwaka gwa 2012 abakulu ate baali ba kibiina kya DP era kamba kubuulire kuba DP kwaliko Sulaiman Kidandala ng'amuliddemu olukwenga wa DP kwaliko kati gwe bawadde obwa MP wano Zaala Mala Lujirika ng'amuliddemu olukwe mwalimu gwe bayita Bernard Luyeganga wa DP Makerere University ekibiina ne kifuna mulimu n'omukyala bamuyita Angela Kigonya yeesimbye ebusaidize eyo bukomansimbi eyo munda eyo ye yesimba
1: Angela Kigonya
0: Angela Kigonya yesimba kone kubwa mayor rubaga
1: atone yali wane kawempe
0: manina asereko
1: likati mu human rights
0: oyo oyogera ku shifula lukwago kati ate shifula lukwago ye yazanya bulungi
1: okay
0: era lolo yenji manyi je bali bamwadde era naye we bagobera lukwago tali omuku bakansala bateekako mukono kuguba lukwago naye bali bamusindise mu kampu ya lukwago babuuliranga ate bya planning nene tukimanya era ensera ebyo twamudduka konjaga kwebaza woofiisi ya Supreme Court ekibuli nga ye bamugatugotubuli bategeka mu mateeka naye nga tukimanyi nga bw'oyinza okumanya nti oyo mu kampu yange bamunsindikamu ambege naye bwe njogera nti aveemu ate bajja kundeetera omulago sikola ki
1: gwesimanyi
0: kati ekyo nabyo lukwago tabyogeranga era nga n'ensa ekimanyi nti shifula lukwago mukyala waani wa lukwago so nga ekituufu kyali nti bali ba lukwago gye bali ekawempe bafaanaganya nkimanga ye bagatta naye ng'ate n'ebye bakola nga byanjawulo nnyo nga bw'okola ki nga bw'owulira in fact mwami Junyu osobola okuwandiika akatabo akalungi ku nsonga za Kampala kubanga ebintu byonna nnali mu senta yaabyo
1: sonakututte nnyo ewalukwaga okututte nnyo ewalukaga eddakiika ziri 3:00 ezizze ku ssaawa 2
0: tumwebaza mwami Junyu mbuddewo ng'ekintu ekimukamba bule ne kimu abantu abadde tebamanyi Kampala ekintu ekikyasinze okwewuunyisa lukwago nga mmaliriza kankyogere era ne musipeeke naakyogeddeko mu kisanja ekyasooka waliwo bakansala 32 naye ngaku 32 ngeni alemu inako 20 naye nga aba DP baliko 10 nga ababiri balina kuva mu professional board era oluvannyuma baabaleeta era n'omulimu gwe baasooka okukola gwali gwakulayizibwa ku olwo era ng'omulimu gwakujjamu lukwago buki bwesige mukaaso yajjamu lukwago obwesige lwe babalayiza era gwe mulimu gwe baasooka okukola ki okukola naye nga tetunnatuuka ku olwo olunaku ekyasinga
1: okwewuunyisa
0: yali Franka Tumwebaza yali minisita naye nga tetunnatuuka ku lunaku lwa kansa ekyasinga okwewuunyisa lukwago lumunga ibule naku unga nyanga tuwakala ila. Omuchala kubaita Madina asireko katione ya wangu dowe mupi. Ya wangu denyanzi.
1: Hey.
0: Ziba ziwela sawa anga nyanga yeso lisanga ingira mufisi ya Lord Mayor. Nga muganti omurodi inti yenze ze kwe ya njulira. Ye. Inze Museve ni inze kwe ya lonze nga depute wo. Kuru kwa gonti otyo. Nti ati kwe tuwa wade mu State House. Netu kuwa akarulu. Inze na wangu dekbeka siru amba munga musasire katije mfu. Yali kansala wawa na ima kinde westi. Oba mmuju kila. Nti inze kwe na wangu de era meeting. Ya kubirizi dua president mwenyini. Banangiru kwa goya siri ikirira. Nga gantine eva nai. Mwami sebe ni inga ya gara nyobu yinza. Atokene kulebe kubirize meeting. Eronda depute. Nga nobu yinza buku muronda simbuwe.
1: Simbuwe? Nini?
0: Chintu echo paka nakata.
1: Ni Madina na yeye ni imbabu.
0: Ate chiru njinza mwami junje vintu vienjoke. Na mkwali pale nsine kubano. Wedava mubamu balafu na ya balala bachi. Abala balamu. Luku wagubu amala. Okugana ensonga ya Madina.
1: Yeah.
0: Olutalo ne lutandikirawo. Bwe lutandikirawo naleta kanso. Kanso bwagiyita nalangirira erinnya lya Sulaimani Kidandala.
1: Mm-hmm.
0: Nedda teyalangirira Sulaimani Kidandala. Yalangirira erinnya lya Bernard Luyiga. No Sulaimani Kidandala.
1: Mm-hmm.
0: Nenga Luyiga akayana.
1: Mm-hmm.
0: Luyiga bwakayana. Ne bagana nedda oyina tulondera ono. Yakirira wansi ku madala yenga akola memorandum of understanding. Nabe ni yale munti ya ajja kubaweereza. Nga bwe baagala. Bwe yakola in fact change juki de chamber dembu seru kwa bwe yaddeza council of yinza. Kuba yali akirabye nge tabuse tabuse.
1: Hmm.
0: Nataronda candidate wa Madina ono president gwe yalonze. Naye yatwala amanya abiri mu council. Nagamba nze nga baddizaga amanya mwe munondereko omunga imuchi. Ye mumyuka. Yatwala linye lya Sulaimani Kidandala natwala na linye lya Bernard Luyiga. Erya Bernard Luyiga wetu olwali soma. Ye yakirira wansi ku madala nga atula mu kokasi ye nyeri. Nga baganze tukole memorandum of understanding na mu byonna byobadde mwagala. Mu Madina nsoro kone musobe ne byabatumye okola. Nze njja bikola. Musanga ku madala nze mwennyini.
1: Luyiga.
0: Bernard Luyiga. Bwe musanga ku madala ga parliament ekyaddira mwami Junju. Kwali kumuwabira walu kwagala eserenya. Lukwago na ita musajja wemu. Veni ya limu. Bamu ita mubali mpindi. Oralo katie emu pia chikirilaba lima.
1: Yes.
0: Na mungamba bumali. Umanyibulu unji wendasula angeka mocha. Tufu defe na ya doza njireyo na angenza njireyo. Nembu ulirako chino chonchi tufu. Luyigacho kose. Pindi naseka. Na galo dimeye chama zima. Chitufu. Luyiga ingideni ya limu. Boyada yomu kansa amanya geyari ya wade ya vini. Atena withdrawing geyari ya Luyiga. Kati yao uwe wangu.
1: Kidandala na itawo.
0: Elia chidana nilita kati chidana neba mugana. Kwa tevahi nana yenda gano. Mwami Junju tubo na avone de mchivuga chino Kampala. Na yetu japu na angayo orunaku. Eh? Orunaku progerenga kunsonga za Kampala ovoli yao. Mumiaka kumieta no jine jiva deja.
1: Abantu baigechi Kampala
0: jiki. Na yenga anja gala kuhoninga. Mwami bali mwezo.
1: Yeso.
0: Chivuga Kampala mwagenzi. Eh? Echivuga chocha. Fewe tu watu ukawe nerudi mea ya tute kateko kubela hawa kule mbeze. Oba mujo kiranga abantu watu kiranga voleta mea. Toileti mchivuga za mwe. Mwe musoroza obutale. Mwe mkuba mkulira hawa tembei. Feru kwa guya tute kateka chovudora mwami junyu zidja wanu. Nenjo geda vyo nabiyo nabiyo njo gede. Ngatele ya inza kungante guli mba wabdachinu. Go waleo tulugu nyakuguni. Newe tu watu kiranga. Lukwa gebi ntu ebi alibili musente zaba wa mwagide. Nga abantu abalensi ba meya basoloza zi toilet mu kivuga. Nuba sanga bali awulukwaga avuddewo nga wachiri munna kivuga. Asobola okukyamako mu kaabuyonjo nga tasusudde wadde ssente. Ezo nazo na airport zani za lukwago. Naye nga luli abantu nga bawagira sova gana wangula. Nga kati gononya toilet gyotwala, omulala nga anonya paka gyasoloza, omulala nga anonya batembeyi bakulira, ebyo na lukwago agenza abikoze ki abirwanidde. Kati interest ezisigadde wennene. Katere esigadde. Mumilime jikulewa mchivuga gamba ange ngudu.
1: Mm.
0: Kilomita ze ngudu lukuwa guavude ya badalwana. Eriku bilioni kuminanya eza Uganda. Nenga inakicho sensi. Echitufu chiri ndiku standardi. Standardi ANC yona. kilomita y'oluguudo bajirimira emiliyoni emu eya dola bwe buwumbi nga busatu n'ekitundu. Naye wano mu Kampala oluguudo lwa bbiyonzi 14 ssente baziteeka mu kontrakiti ne ziwanvuwa nti bagenda kuziririra bantu ate bwe bamala ne bakwata kati nga bula mmeeya wange obumu ku butakkaanya bwe mbadde mmuyinako nga nze nnyina omukisa ogutunula mu kontrakiti eri nga zikolebwa. Bwotuuka ne bakwata mmeeya nti genda otusabire abantu ttaka ku bwerere. Mmeeya n'atandika n'alimbalimba abantu tetulina ssente za compensatinga. Mmeeya ye bamanyi gye bamuyisa ne bamuwa ssente zigenda okunoonya obuki okunoonya obulu abantu ne bagabayo ettaka lyabwe ku buki ku bwerere. Njagala kusaba mwami bali mwezo tambula ng'omutwe gwo guli waggulu. Abantu bangi abawa ebiragiro mu kibuga kino Kampala mwami Jjunju. Oteekwa kubanga tulina kwekkiriranya okusobola okutambuza ki okutambuza ekibuga.
1: Neyanziza nnyo Suna Faluku.
0: Sebo wumula bulungi omuloodi genda n'alonga akulabeko muwe obudde ensonga z'ekibuga ozibuddemu nga toswadde bannakibuga tuli bamateba ate naffe booyambyeko okuteekateeka tujja kwongera mu maaso w'okomye okulaba ng'ensonga zo tuzitwala mu maaso olw'obulungi bw'ekibuga kyaffe. Saabasajja Kabaka awangaleko eyo ensonga.
3: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752-897-6 plus 250-900-928 oba plus 250-666-6 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangola ngenafu aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
8: Great meals come with great cooking. Great cooking goes with great ingredients. Make those special meals with Cowboy Special, the refined edible vegetable cooking fat that tickles those great flavors into your food. Every meal you make with Cowboy Special will turn out very tasty. It's affordable and in pouch packs of 25, 50, 100 or 200 grams. Cowboy Special, a product of Bidco Uganda Limited, in every shop near you.
9: Owange, sembi jaya gwedalu.
10: Njarita inza butala luka, emari ye yona. Yesana wo, muna bambula wo mudiro.
9: Bambi.
10: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya Ghana. Bugs Insurance. Fefeka, abasobolo kumala wo bisibo wabu kutuseko. Mugu angu dala, tuline dikabia insure anga. Insurance ya bakozi, enyebi duka, tulina insurance yo mudiro. Enyebi siwebi kubwa kwa bubingo madete wete gese. Insurance ye migugwe jisabali sibo kumazi. Insurance itangira obutyaba gobutiro kugwa mu business. Tulina ne insurance ezinga ko byonna ebinzo kugwa konga totegedde. Max Insurance tusange ku tabiri ya fekuru elisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina na matabya malala okwetolola Uganda yonna. Parks irungamizi w'ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks our insurance partner.
11: Uli wakati mu program Omulongoti kyenda mu nyakato nyize nyafama
12: Radio Sapiensia enkuruze ya magezi ensuri y'omusiki n'ebyemizannyo.
1: Radio Sapiensia enkuruze ya magezi suna edakiika zino katuzikozese ekumi ze tulina. President Museveni nkya alayira ekisanja
0: ky'omwenda.
1: Lwaki ogamba ky'omwenda?
0: Ate musanvu nga fa abamulonze bibiri nga yeyeronze.
1: Bibiri nga yeyeronze. Kiki otegeezaawo?
0: Ante yasooka n'ebiri n'addako ena.
1: Yajja kinana mu mukaaga.
0: N'afuna emyaka ena. N'amala n'afunayo n'emirala ebiri egy'okukola ssemateeka.
1: Bwe yajja yagamba atya?
0: Yagamba obuzibu bw'Afirika bwe bakulembeza abataagala kuva mu buyinza.
1: Kuva mu buyinza.
0: Naye gye byaggweredde n'ayongerako ku statement eyo akagambo. Nti nga tebabalonze.
1: Nga tebabalonze. Bwe yatandika mu 1986. 26 January. Yagamba afuga bbanga ki?
0: Yagamba nti in fact mwami Jjunju mbadde nsoma ebyaliwo mu mwaka gwa 1989. Mwami Museveni bwe yatuuza olukiiko bwe bali bakayana kubanga kiri bagenda okufuga banne bagamba nga emyaka 10 abalala ne bagamba nga emyaka 5 Mamusavi n'abuuza nti egyo emyaka nga mingi nnyo emyaka mingi nnyo nnyo tegisoboka nti awaakiri ebiri fe tuddeyo mu nsikolo ng'alimba Ssemwogerere tegibeere emyaka emeka ebiri emyaka ebiri ebaagimuwa ye n'awakanya bali abamu 10 n'atandika n'ebiri ebiri giba giggwako nagaye ne bantu mmwe mulimba ne mumpa obuyinza buno bonna nga sirina ssemateeka kye tuba tukola tukoleyo ssemateeka nga nange asobola okunfuga nga bwe mmanzizza mmenya amateeka nga namwe musobola okungoba ne bamwongere n'abakole ssemateeka bwe bakola ssemateeka naga nti otyo kati kiba kirungi nnyo ssemateeka ono ge mukoze nze okumpa omukisa nze mwennyini nnyini mukulembereremu ndaba awayinza okuva obuzibu paka le twatuuka mu 95 oluvannyuma ne tegeka akalulu ka 96
1: yaha akaalimu mukulu wani omugenzi
0: Ssemwogerere
1: kakati awo ogamba nti nno byogambye
0: okuva 96 biri bisanja musanvu
1: ne yefuga olina bw'okyogedde
0: giri emyaka egisooka Mwami Museveni yajja na mmundu nga gyaweese ku mugongo
1: yes.
0: Akalulu akasooka kaali kya 96 ak'obuveera nga bateekawo wali ekiveera n'ogenda olondera munda newankubadde nako kaalimu obubbi naye kaleera ako yali asobola okuwangula Mwami Museveni n'atufuga okuva kw akakalulu ka 96 paka olwaleero ng'era bw'otulaba zaatunyola mikono mwe mutegeka akalulu nga muli wano Salama Road bwe bulu bwa Mwami Museveni bwe badde nga Salama Road te ebyokulonda tebinnatuuka naye ng'ebutambala gye baali bamulonda ennyo bongo okulonda kukwajjira kugenda mu maaso ye bw'atyo yenkola ye kati emyaka 10 ebiva mu Kampala babirangirira nkeera nga bamaze omulangirira era ne babatala akakagamu tebikyusa nnyo byagenze mu maaso nakulonda
1: kale ekyo nga bw'okyogera naye president ayina abantu be abamuwagira abantu mu bye baali eyo basangayo abakyala abakulu n'abasajja abakulu nga bo bakugamba ffe tufiira ku muzeeyi
0: amwami ejjunju sina mu byalo sina mu byalo era nze bwe nnyina obutakkaanya ne bannanga abamu ensonga zange naziteekakoko ne mu buwandiike nga njagala nzikirizibwe nsomeseeko ne ku kibiina ky'NUP nga njagala okubaako topiki gye nsomesa oluvannyuma lw'okusoma obwannakyemalira obuli mu mawanga ga Afirika agasinga obungi Museveni mubi naye si mubi nnyo ng'ate bwe tukyogera
1: aboogera basukkulumya
0: aboogera bakisukkulumya kyokka ate nga naffe ebituufu tetufuddeeyo bibuulira bantu waliwo ebituufu bye tusaana okwogera ku mwami Jjunju ne bw'oteekaawo ku ddwaliro wane tuli mu kkoona n'oteekawo bokeses bbiri n'oteekawo eya Kyagulanyi n'oteekawo neya Museveni Kyagulanyi ajja kufunawo obululu 15 nga Museveni ayinawo obululu 9 naye kati kyetutakolanga ka assessment world over omukulembeze teyeetaaga kubanga abantu abangi be bamulonze ebyo biri mu njogera y'abaleeta demokulaasi
1: nti demokulaasi
0: politics abeera wa the organized few abatono abeeteeseteese kati bana olwenda ku 15 bo baweese emmundu ku mugongo balina ssente mu nsawo balina n'amayumba mwe basula balina n'ekyokulya ekyemisana n'ekyeggulu fe ate bali 15 be tulina be baagobye ku nguudo be baamenye ku siteegi ya boda boda amagulu tebalina ssente za Land Road waka kati bye twagaana bikola ka assessment okusobola okudefininga Mwami Museveni yaani kubanga Mwami Museveni alina abagagga ennyo abamuwagira alina n'abaava ennyo nga tebalina kye bali naye nga bamuwagira kati gaapu eyo yabulwako omuntu aginnyonnyola kyobudolaba omuntu eyali agezezzaako ffe twakitwala jjumula omuntu gwenda be yali agezezzaako yali besije ng'agezaako okubeera ne kiraasi zonna nti bw'oba onajjako Mwami Museveni toyinza kukozesa bayala bokka nti omuggyeko walina okubaawo n'abali eri naye nga bakkiririza mu pulojekiti
1: yo
0: kyobudolaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi bukyanga ajja tetulinayo muntu wa muzinzi nga ddala akyali wa muzinzi
1: amuliko
0: eyavuddeyo mu NRM bonna bongera kwenywerezaayo kati bali na mugenda ku mwana okitegedde naye abantu fe abeeyongera obungi okumuwagira beba abatasobola kubaako kye bakyusa mu society omugugu gonna ne baguteka omuntu ogwo omu mukulembeze nga y'alina okukyusa ekyo
1: ekitasoboka
0: Mwami Jjunju kakino kankikubule ne ku muzindaalo. Olaba msaji okubaita Sudiru Paleria. Amanyi gaina, yedu wachi njogira kwa njogira kwa njogira kugwebala bako. Hamu wetari mkuzimba, hamu mwalasugi mkandira. Amanyi hamu gaina mu Uganda. Gasi inga abantu emitwalo makumi abiri jyonna egikolera mu katale k'owino.
1: Kubanga ayina sente.
0: Abaka ayina buli lunaku buli nkuba lwetonnya.
1: Amazi ne gagenda.
0: Eyo noona ebintu byabwe.
1: Naye?
0: Naye takwatibwa. Ate n'ogeza n'ogamba ogenze kyekalakaza gw'osula mu kkomera.
1: Kituufu.
0: Kati ebintu ebyo twetaaga okubidifayininga. Kiraasa ezo zonna zonna tukole ki? Tutambule nazo. Teriyo muntu ayinza kukwata buyinza ng'ayina bantu bafaanagana nga ffe betuyina. Tekisoboka.
1: Mumala budde.
0: Lwakuba abantu baagala kukyogera ntumala budde. Naye olwaleero kyapuuza kizibu okutwala obuyinza mu Uganda. Mwami Museveni ebyobufuzi lebo kwabitadde kati abantu abasigadde bamuvuganya nga ddala bamuvuganya bali mu balonzi mu bannabyabufuzi bakendedde.
1: Suna. Obudde butugenzeko naye ne era ne Monday jje mukama nga atuwadde obulamu era tujja kukyogerako kubanga ekisanja kitandika butani.
0: Nze byensobola okwogera wano mwami Jjunju. Ngenda kusooka byogera. Ngenda kuyita meeting kubanga nakyewadde. Mbadde nnyina ebintu byenkola eyo naddala mu mukono. Kibiina kye NUP nakireetedde abaka batano kubanga n'abamu tebamanyi babaka abo bazze batya.
1: Yes.
0: Mu Uganda yonna oba ne mu Buganda district ziri ezibiri ezaalesa abaka ba paalamenti batano. Oba bali mu district eyo nga
1: bonna. Nga bonna.
0: Nga bonna
1: bano. Jinja.
0: It is mukono na Luwero. Mukono na Luwero zokka bbiri.
1: Ne Jinja City.
0: Nze kyenjagala okwebuuza kera kyenne nyumirizamu. Bwe nagenda ewa president Kyagulanyi nga musaba Anipa Nabukeera tumujjewo. Obuzibu bwe yambuuza kimu.
1: Anipa Nabukeera.
0: Yali MP omukyalo wa Mukono district. Yambuuza kimu. Ndi naye gwe tuleeta asobola okuwangula. Ne muwa concept ewanguza omubaka omukyala. Ne njimuwa. Era nze ali wano. Wali nze mbadde nyamba ku bamaseruka, nze mbadde nyamba ku Sulaimani Kiwanuka, naye ng'atama kanda. Nagatandika 2017 nga ntandika na mulima mayuni nga njagala kujjawo Kibuule. Nze nali nnoonya muntu yenna eyeteseteese okutwala obwe mupinzi jjewo Kibuule, twongere okugaziwa. Kwaffe twali tunyikidde konsepti ya Besigye ng'etuginyikidde. Twagala gaziya ku beesi ya activism. Lwaki twekalakaasa mu Kampala nga Mukono teyeekalakaasa?
1: Kati tebaakutegeera.
0: Omuntu yakingamba era nali simanyi nti ngenda vaayo yali Kibuule yangamba musajja gwe nakugayaaliira naye gwe obuddeko ebizibu byonna mu kino ekisanja.
1: Yakuzisinkana.
0: Otale seeta ku nnyininnyini gwe genda otunule ebintu ebyali Mukono.
1: Yakuzisinkana n'akigamba.
0: Bonna teri ye atamanyi mu Mukono. Ne baakitegedde luvannyuma. Ye yangamba Kibuule personal yangamba nti musajja gwe nakugayaaliira naye gwe obuddeko ebizibu bino byonna.
1: Mandibadde nawe ba.
0: So. Tuina bingi ebyo kugera era nze bwe nzijjanga wano. Nze ndi we NUP. Neto ndabiranga mu NUP kyokka. Nze nsobola okujja n'enjogera ebigambo nga bitaano. Ng'abawagira NUP baluma naye nga nze nkimanyi ebyo bye bituufu.
1: Yes, sebo.
0: Ngenda kuddamu okuzimba si kituufu bye tuli mu kukola.
1: Suna, nzikiriza. Obudde tujja bukoza mu ddakiika emu ensonga ejja ey'okulumiriza abantu abali mu kkomera. Ne bagamba nti nno nyaza alina okukuwa obujulizi ekintu ekyo muddakiikemu kimpe.
0: Ekisooka, mwami Jjunju gavumenti esobola okuyita omuntu yina nange wano esobola okumpita. Tekyetaaga gwe mwami Jjunju nti gw'oba weetwala ogambe gavumenti nti nzize kuwa obujulizi nga buyamba mmwe. Ekintu gavumenti kyeri mu kunoonyerezaako ekya Pared ku NUP. Enoonya omuntu yenna. Asobola okujiwa amawulire amaki amatuufu. Just mwami Nyanzi baamusanze busanze mu kiseera nga naye ayina ebintu bye yeetaaga nga mwangu nnyo oba oli awo asobola okutendewalirwa. Naye nze njagala ate kwebaza mwami Nyanzi nabaddeko naye e Luzireyo nga tugenze okulambula kuwayiswa mu Ffumbiro. Ng'ate mugumu ng'era tali wiringi kubeera nga bo gavumenti kyeyagala okumukozesa ng'ali wiringi okukikola. Bagezaako kulaba nga bamutatta n'erinnya lye okusobola okunyweza kandidenca ya Madina Nsereko eyamubba akalulu. Eyamubba akalulu nti naffe ababadde bamulwanirako nga tulowooza waffe tutandika okugamba nti omusajja sina waffe yatuvaamu.
1: Musajja abalidde
0: gavumenti egezaako kulaba ng'emukola ki ng'emukuba. Nesu chitofu unto nyanzi ya alimu baru miliza. Nenga nebo chari wate wichito wichiri. Government ya sobo kuno nana ukuredi ya mwami juni. Neku gaja antu gendo otu yambeko. Oko sobo lukuru mikare disapiensi yeyo dara. Nti wanuwa ingira oso ito sobo yekera.
1: Ntu genze suna webali
0: nyo. Sala soja kabaka wangara.
13: Omwezi guno gwa mama bikira Maria gabo kutusibwa ku na mijango high school kulama
14: abo Uganda era mbaniriza Radio Sapiencia katwe yongera okwebulirira ku bulungi no kulwa nya fe Maria mwekerezia hatene mbulamu bwa fe olwa lero tugenda okwebulirira ku rosary yevangeli efunziddwa summarized gospel rosary entukuvu the sapuli enya Zetusoma anga bulisapuli, elina ebikolwa byayo bitano. Bulibikolwa tulina obudde, mwekerezia mwekusomerwa, nga bwetwa somesebwa mwekerezia. Ebikolwa bino, oba sapuli, nyaffe gyatuyigiriza okusoma, etuyamba okweyongera, okunyikira, kumutegeera, ate n'okutegeera bannaffe betubeera nabo. Ng'omuzadde yenna. Okujjako bano ab'ennaku zino abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe naye omuzadde bulijjo abaako n'ebintu eby'enkizo ku mwana we awo nno tukkiriza nti Bikira Maria ddala yazaala Yesu tetuba na kubuusabuusa era alina bingi by'asobola oba by'atufunira okuva eri omwana we
13: Baka, omwezi guno gwa mama Bikira Maria. Ngabo kutusibwa ku na mijango high school kulama. Esomero lye kyasa kino, olw'ensomesa yaajo, enfaayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi. Kubanga lye somero lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi. Babangula abayizi mu mpisa, games and sports babifaako nnyo. Ate nga ne school fees ze zisoboka eri omusadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero Tisangika. Kwa ndisa kugenda mumaso. Aveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono kwa kwa kono. Okumanye bisinga ukuba kunoti musanfu noti emu. Mkaga mumuenda. Atano mumusanfu. Avili mumukaga. Oba kunoti musanfu munana bili. Nsanfu mumuenda. Nsanfu mumukaga. Anamu bili.
15: Voice of the sound ala. Time check. Esawa siweze satu Esi etiro Time check kutusi wako
13: Bena musigan simbi wo Ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Niga stemo mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app

0: Okay, kale, tugenda ku genda ofata senga bikati. Rente kateka anga jemba gambi. Fata senga bijatu tebe kede. Ate ngawe mmanyinti. Soka ulaba. Teka teka. Elietia kusinzira kulibaddeyo. Awono katugende wa fata. Atuwe nteka teka ya leru. Mwami Yosefu Bukenye mtu ndwe mkutumideko nyo. Mchala Lumala mkutumideko nyo. Aba uliza programu eno Mwami Nsamba, Mwama Namanda, Senga, Sese Natabi, Mchala Musomesa, Ne Musomesa, Abi Wachiso mbatumideko nyo mwena. Yane mbeba za kuuliza kuruji. Father, mkwaniriza nyo.
1: Abantu ba Katonda mwenna abatuwuliriza eyo naje muli tubaniriza nnyo ku programu yaffe eno ebyafe ebyekereziya tubeera nayo bulijjo ku lunaku olwa bbalaza okuva ssaawa nnya okutuuka ssaawa mukaaga ogw'ekiro twebaza mu ngeri ey'enjawulo era ensukkulumu Mukama Katonda waffe olw'okutuyisa obulungi mu wiiki eyo gye tulese emabega mu mbeera ez'enjawulo buli omu nga bw'agiyiseemu olw'okutukuuma olw'okutuwa omukisa gwe nga bulijjo twebaza bannaffe bano abasapyensa abatuweereza ku leediyo eno ate twebaza n'omukulu Gideon Sebulime omukubiriza omukulu mu pulogulaamu eno nammwe mwenna eyo gye musinzirira okutuwuliriza n'okugyekuumirako tubeebazaako ensusso era tubasaba akalimi tekava mu Radio Sapiensa banga redi eriwo okuweerezamu weeri kubanga we muli
0: kituufu
1: nga bulijjo n'olwaleero tulina bye tugenda okugabanako mu pulogulaamu yaffe eno ebyafaayo awo nno mbasaba mugyekuumireko era mufeeyo okugoberera obulungi
0: amiina
1: Bwana Sebulime ko n'abantu ba Katonda mwenna abalala abatuwuliriza wiki ewedde ennaku z'omwezi nga 8 papa yaweza omwaka mulamba bukyanga alondebwa okusikira Petero Omutume era nga mu kulondebwa kyamufuula papa w'2067 byafa ebyekereziya twagala okwebaza omukama mu ngeri y'enjawulo olw'okumusobozesa okweza omwaka ng'alunda eggana lye era tumwebaza n'olw'ebirungi ebingi byamukozesezza mu bbanga lino n'olw'ebisoomooza byamuyisizzaamu era mu ngeri y'emu ffe ng'abakkiriza omulimu gwaffe omukulu kwe kwongera okumusabira omukama amuyambe atukulembere bulungi atukulemberemu ng'omusumba ng'alabira ku Kristo ate atutuuse okwesiima tumusabire era nga ab'ekibiina ky'omutima gwa Yesu bwe batujjukiza buli lwakutaano olusooka mu wiiki mujjukira buli lwakutaano olusooka mu wiiki ab'omutima gwa Yesu batujjukiza ku bigendererwa bya Papa mwezi ogwo awo nno kitukakatako okumusabira n'ebigendererwa bye ku lw'okukkiriza ate n'okwongera okubunyisa obwakabaka bwa Katonda mu nsi muno akati Bwana Sebulime leero tugenda kutunuulira ebintu eby'enjawulo nga byetololedde ku mwaka guno ogumu Papa gw'amaze ng'akulembera Ekereziya nga Papa w'2067 kyokka ng'ate omusika w'2066 wa Petero Mutume. Oluvannyuma lw'okulondebwa nga 8 mwezi ogw'okutaano 2025 kyamutwalira ennaku 10 okusoma ekitambiro ky'emmisa ekyaggulawo mu butongole obutume bwe nga Papa. Tekitegeeza nti yali tasoma mmisa, yasomanga emmisa era buli lunaku, naye ekitambiro ekiggulawo mu butongole era kye yasoma n'eggwanga lya Katonda mu St. Peter's Square kyaliwo nga 18 ogw'okutaano oluvannyuma lw'ennaku 10 era nga kyetabwamu abantu abasukka mu 15 nga ku mulundi ogwo yali yeebunguluddwa bakalidinaali era nga Papa yasuubiza okujja gye tuli nga muganda waffe. Kino mu mwaka ogumu gw'amaze ng'akulembera Ekereziya tukirabyeko.
0: Kituufu.
1: Akookubiri ke tuyinza okuggyayo obutereevu, Papa ng'amaze okulondebwa nga tewandayita na ssaawa 8 ng'alondeddwa, yagenda ku Bazirika ya St. Mary Major gye baziika Papa Francis n'amusabirako mu ngeri y'enjawulo. Era bwe yali atuusizza okuvaawo n'alekawo ekimuli ekyeru, agamba Papa Francis yali ayagala nnyo ebimuli n'akirekawo ku ntaanaye. Akalala ke tuyinza okunokolayo mu ebyo eby'amaanyi, ebimu ku ebyo Papa by'ayiseemu mwaka gwe guno ogusoose, enjogera ez'amaanyi eri abavubuka, strong addresses to the youth, nga eyasooka yaliwo wakati wa Julayi nga 27 okutuuka Agusito nga 3 Papa bwe yayogerako n'abavubuka baali bazze ku Jubiri. Mujjukira omwaka oguwedde nga tukuza Jubiri ewo, abantu ab'enjawulo mu Ekereziya balina ennaku zaabwe ez'omwezi bwe balina okukiika e Roma n'okulamaga. Kati abavubuka baaliwo okuva nga 28 omwezi ogw'omusanvu okutuuka nga 3 Agusito, era Papa n'ayogera nabo mu bubaka obwali obw'amaanyi ennyo ng'abakuutirira, ng'abakakasa nti tebakoma kubeera Kereziya ey'enkya ate era bo ye Kereziya eya leero. You are not only the future of the church but also the church of today hangs and counts more on you. Obubaka obwo bwali bw'amaanyi nnyo Papa ng'abuwa abavubuka, era ne bwe yali ayogerako n'abavubuka ku Zoom meeting abaali bakuŋŋaanye mu ggwanga erya USA, abavubuka abaali basukka mu miliyoni emu mu kitundu ekiyitibwa Indianapolis, yayogera nabo okumala eddakiika 45 era obubaka bwe yabawa bwali buzito ddala, era nga bwagala okwekuusa ne ku bigambo ebifaananako ng'ebyo emaze okwogera. Omwo mwe twalabidde ne Papa okulangirira mu batuukirivu, abatuukirivu be yasookedde ddala okulangirira mu kisanja oba mu budde bwe nga Papa. Okwo kwe kwali omutuukirivu ayitibwa Pia Giorgio Frassati ate ne Carlo Acutis. Bano nga yabalangirira nga musanvu September 2025. Era abantu abasukka 7,000 bajjuza St. Peter's Square baaliwo ng'abajulizi ku mukolo ogwo. Mujjukire nti Carlo Acutis yali wakulangirirwa mu lubu lw'abatuukirivu nga 27 omwezi ogwokuna, Divide by Sunday. Naye ate nga 21 Papa Francis n'afa. Ensonga lwaki emikolo egy'okumulangirira mu batuukirivu gyali gyeyina okulinda Papa ddako. Awo nno abatuukirivu bwe yasookedde ddala okulangirira ebo. Kwe kwalina okufulumya ebbaluwa, ebbaluwa ye eyasooka nga Papa Apostolic Letter. Dilext, I have loved you. Kyekitegeeza. Ebbaluwa eno yali yatandikibwako Papa Francis n'afa nga tennafuluma. Nkola y'Ekereziya nti ebbaluwa ebadde etandise okukolwako Papa bw'afa, Papa omulala asobola okugimaliriza. Twakiraba bulungi, tuzze tukiraba kyokka twakiraba ne mu Lukiiko olw'okubiri lwa Vatican. Papa Yohana II yalutandikako mu mwaka gwa 2002 n'afa mu mwaka gwa 2003 nga abakiise mu Lukiiko olwo be tuyita ba Council Fathers baali bamaze okutandikako ebiwandiiko ebitali bimu. Yonna Papa Paulo VI bw'ajja n'asalawo olukiiko lugende mu maaso era ebiwandiiko byonna n'abifunya. So ne Papa ono yamaliriza ebbaluwa eyo yali etandikiddwa Papa Francis. Okukyalako ettaka ensonga eno Papa Father Ngendo yagyogerako, okukyalako ettaka ne Lebanon lwe ye tripo yasookedde ddala eri international oba Apostolic Journey gye yasookera ddala okukola mu ttaka ne Lebanon. Ojjukira obukristu oba enzikiriza y'obukristu ng'eweza emyaka 1700 egy'essaala nzikiriza Katonda eyitibwa Nicene Creed. Ujukire twayogera ku Nicene Creed ne twogera ne ku Apostolic Creed. Kati Nicene Creed eno gye tusoma mu kitambiro ky'emmisa ennyinyonnyole, ennyonnyola Apostolic Creed, ennyonnyola nzikiriza ey'abatume. Yali eweza emyaka 1700 era Papa n'akola okukyalwa okwo mu ttaka ne Lebanon wakati wa 2007 November okutuuka nga 2 December. Omu mutwalabidde n'olukiiko olw'abakalidinaali olwasookedde ddala kuyitibwa consistory mu mwezi ogwa January omwaka guno wakati w'ennaku z'omwezi nga 7 okutuuka nga 8 Papa yayita olukiiko lw'abakalidinaali. Era nga ensonga enkulu ennyo ezaayogerwako ekuli ensonga ya synod and synodality, okutambulira awamu nga Ekereziya. N'ensonga endala eyayogerwako bwe butume obw'okulangirira evanjiri kyokka n'enkola ey'obumisani mu Ekereziya, Mission of Evangelization and the Missionary Character of the Church. Mulimu ebirala naye Father Philip yabikoonako nga ebikujjuko ebya wiiki entukuvu byasoose okukola nga Papa, olugendo lw'okukyalako mu Africa lw'ennaku 11 lwabaddewo omwezi oguwedde wakati wa ennaku z'omwezi nga 13 okutuuka nga 23 April. Yagendedde mu Algeria, n'agenda e Cameroon, n'agenda mu Angola, n'agenda ne Equatorial Guinea. Akalala akenkizo obubaka obudda ku mirembe. Omwaka ogumu gw'amaze Papa akiddinganye nnyo ng'aita abakulembeze abakulembera amawanga agatali gamu okukolerera ekigambo ky'emirembe. The Pope has consistently called on world leaders to work for peace.
0: Tuwumuliremu wano, tumale okujjawo ku bubaka buno, ate tukomewo. Tukyali ne Father Ssengabi, tutottolera omwaka omulambo ogwa Papa Leo XIV gwe yakamala mu ntebe eya Petero ng'omusikaawe. Ate Papa ow'ebibiri, 2067 nga akulembera Ekereziya. Ate n'okutujjukiza kwabo oboolyawo nabo abazze bakulembera, ate naddala watugambye okutuwa kwabo bamala ebbanga eritasukka mu mwaka. Kale katuggye obubaka buno.
2: Neno ng'enaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano, nyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Ignatius Owelakoni. Ignatius yazaalibwa ng'enaku z'omwezi 10 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 1071 mu Lakoni, Sardinia ekya Italy. Bazadde be ye Anna ne Mattia. Yali mu Cappuccino eyamanyibwa olw'obuntu bulamu, obugabirizi n'obulamu bw'ekyesirikidde obutukuvu. Yalwala obulwadde ku myaka 17, ate ku myaka 20 naawo n'akabenje kembalasi era nasuubiza okwegatta ku kibiina ky'aba Cappuccino mu mwaka gwa 1721 mu Cagliari. Mu mwaka gwa 1722 yakuba ebiragaano bye mu ba Cappuccino. Ignatius yamala emyaka 40 ng'aweereza ng'omuwanika w'aba Cappuccino era yalambulanga amaka g'aba Alms. Yamanyibwa okubuuliriranga abalwadde, okulagiranga abaana, okubeesabeesa abeeyawuze n'okukyusa aboonoonyi. Ignatius yafanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1781 ku ssaawa 9 ez'omutuntu mu Cagliari, Sardinia, ku myaka 79 olw'embeera y'obulamu etaali nnungi n'obuzibe bw'amaaso okumala emyaka 2 egyasembayo mu bulamu bwe bye byamuviirako okufa. Yasiimibwa ng'omutuukirivu ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1909, ate Papa Pius XII n'amulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1951. Omutuukirivu Ignatius yawolereza abasabiriza, abayizi n'amatwale ga Oristano agasangibwa mu Italy. Ignatius omutuukirivu otusabire.
3: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwa okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: 0752897 plus 256-2-9-2-8 oba plus 256-6-6-6-6-0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. Jangolange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
4: Owange, sembi jaya gweddalu.
5: Yali tayinza butalaluka. Emaali ye yonna yasaanawo munabambula w'omuliro.
4: Bambi.
5: Twamugambanga afune insurance ya Ghana. Bugs Insurance. Fefeka abasobola okumalawo obuzibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala. Tulina ebika bya insure nga insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebizibu ebikugwako obubi ng'obadde teweetegese, insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi. Insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinensi. Tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde. Bugs Insurance, tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House, Plot 3 ku Colville Street. Tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna. Parks eruŋŋamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks, our insurance partner.
6: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa. bulijjo bulaba omugagga atwagga ng'omanya nti enjo yajje yatindika evudde mu kwengera leero kwe kugamba n'ebuluka bubulukusi ntaka nzikizitonga buzitonze ntandise okulya ow'ekita kakati mutera nnyo okugamba nti omusajja atudde ku nninga oba omusajja antadde ku nninga nga nno mutegeeza timuli ku buzibu naye enninga kye ki enninga gwe musumaali omuwanvu ennyo nga guno bali abakambwe gwe baakomereza mukama waffe yesu kristo ogwe tuyite enninga tulowoozamu obuyinki bbiri naye omusumaali omuwanvu ennyo gwe guyitibwa enninga kateebeeza omuntu okuteeka ku musumaali ogwo omanya nti oli mukaba ate kennyini
7: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa

0: awo ngaali papa waffe oluvannyuma lw'okuweza omwaka ng'aweereza ekereziya. Naffe tumukwatireko ate ng'atwongera omuteeka mu ssaala z'omukama atuyambe. N'emirimu gye yagikoze nga Father Ssengabi bw'atunnyonnyodde, bw'atumenyeddemenyedde. Kati katweyongereyo Father, tutandikira ate wano.
1: Bwana Ssebulime, ono abatuwuliriza, mubadde mukimanyi nti nga tukuza omwaka mulamba kyanga Papa Leo adda mu bigere bya Petero Omutume nga Papa w'2067 era ng'omusika Petero Omutume w'2066 waliwo bapaapa abalala 11 abataweza mwaka nga bakulembera ekereziya.
0: Tulimanyira wano
1: abo nga tetunnabatuukako, kansooke mbajjireyo bapaapa abana abakyasinze okukulembera ekereziya Katolika ebbanga eppanvu. Omutuukirivu Petero Omutume yakyasingidde ddala okukulembera ebbanga eppanvu, era ng'ono yakulembera okuva kamaafe Yesu Kristo nga amaliriza ekyamagero ekya Paasika okubonaabona, okufa n'okuzuukira ate n'okulinnya kwe mu ggulu wakati w'omwaka 3 okutuuka 3:3. Petero yatandikira awo okutuukira ddala mu mwaka wakati w'omwaka ogw'enkaaga mwena okutuuka mu gw'enkaaga mu omusanvu. Ebyafaayo tebiri kiriya bulungi ku mwaka ki gwe yafiirako, naye batugamba wakati wa 6 okutuuka 6:7. Awo nno kifuula Petero Omutume kuba nti yakulembera ekereziya emyaka nga 3. Papa yaddako awo mu kukulembera ebbanga eppanvu, yakulembera ekereziya emyaka 3. Oyo nga ye Papa Piyo ow'9. Buno obudde Papa oyo mwesiimi, yakulembera ekereziya Katolika okuva mu mwaka ogwa 1846 okutuuka omwaka gwa 1978. Papa ono yakulembera ekereziya Katolika emyaka 3. Era nga tulina obuntu obw'enkizo bwe mujjukirako Papa ono. Ekimu ku byo ekisookera ddala, mu mwaka gwa 1859 Papa ono ye yatongoza mu butereevu ekereziya kye yali emaze ebbanga ng'ekkiriza naye nga tekitongozebwanga kye kiriwa, ekyannyaffe Bikira Maria okugwa munda nga taliiko bbala lya kibi, Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Ekereziya yali emaze ebbanga ng'ekikkiriza naye nga tekinnatongozebwa. Papa ono yakitongoza mu mwaka gwa 1859 era n'alangirira nti olunaku olwa 8 December bwe tujja okukulizanga olunaku olwo. Wano mu ggwanga erya Italy olwo lunaku lubeera public holiday. Ekya kye tumujjukirako Papa oyo ye Papa yalangirira kitaffe Yozefu Omutuukirivu nga omuwolereza omukulu ow'ekereziya Katolika. Pope Pius IX pronounced Saint Joseph as the patron of the Universal Church mu mwaka gwa 1807 era mujjukira mu mwaka gwa 2021 Papa Francis nga tuweza emyaka 15 bukyanga Yozefu Omutuukirivu alangirirwa ng'omuwolereza w'ekereziya.

Yes, wabali nyogwe na jikumi deko chenda mwenye kutunye zenya Radio Sapiencia echiro echi onako lwalero zole kiro kwero umusambo ezaka ita kusawa umukaga ugwe chiro echi alero ngabuli jo kabila katimba kabia mizanyo yenze pade siruma gomwebez ukubira nga kutambza tukena kubira nga tamla fena paka wali kusawa zigenda kubira umusambo ugwe chiro wenji okubera nga nkwerekereza atolo enteekateeka endala ejja kubera nga ekwongerayo ku saidi eyo akatimba ak'ebyemizannyo tutambula ne 22 bet n'olwekyo mu kiseera nga tuli mu kuwunzika sizoni ate era nga tugenda ate we tusinga okubeera nga tuliira akasente kyolina okubeera ng'okola kwe kubeera nga ate osiba ne 22 bet ligi bwe ziggwa bwe ziti wano we tugenda ate nga ligi ziwedde wagenda kubeera wazibu nnyo kubanga awo bayitawo we wasinga okugaba ssente omanyi nti batubudde biri ebyokwetalaatala ate simanya ate kati obwongo n'ogamba ono gwensoosa ku lisiiti yange nakkubya netta wano bibeera byabamanyi bokka era oba olina kubeera nga weesiga mu bebbezi n'obeera ng'olya ku ssente kati gulawo akawunti ligi zigenda okuggwa tutandike off season wali cup mweri ngo sibane 22 bet bwe kyoba okola gena musimu yo wogenda ku internet ojja kuteeka 22bet.uk website ya fe ejja kubera nga ejjawo ku simu yo gende wali ekigambo register kinyi game juzambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ojja kubera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubera nga wegata ku 22 bet ensonga zonna ziberenga zitambula nga bwe zirina okutambula bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanawe za 25 tukkirizibwa kubera ng'osiba tuberenga tubebbera bulungi buli kimu kitambule nga bwe kirina okubeera nga kitambula 22 bet ekyenjawulo kyeyina options nyingi z'ogenda okubeera ng'oteekako akasimbi ate era obeere ng'owangula omanyi omuntu akuwa ebyokusibako ebingi akuwa embiibya kwegamba akuwa embeera mwogenda okubeera ng'oyita okuwangula kukasente kasi tolaba nga ebyokusibako bingi kitegeeza obeera naawe weerobuza n'ogamba jonasibye amakola ne gagaana kati kensibe kensibe ku kaadi lulina sibye kaadi ne zigaana kati kensibe ku bateebi lulina sibye kino ne kigaana kati kensibe ku kino ye 22 bet n'olwekyo siba ne 22 bet obeere ng'owangula obibere ne mubebezi abasiba virtual games kweziri ate ensangi zino virtual games zigaba kiralu wali ku 22 bet n'olwekyo tokkiriza kubeera ng'osubwa bino n'ogobya 22 bet na kubeera nga ate owangula akasimbi ate nawe za 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ku sayidi eyo buli kimu kibeere nga kitambula nga bwe kirina okubeera nga kitambula kakati wali mu ggwanga erya Portugal waliyoko empiira egiri mu kubeera nga gizannyibwa mu liiga ey'oku ntikko ttiimu ya Santa Clara bakulembedde National Madeira eggoolo ery'omu ku bwereere Tondera ekulembedde ttiimu ya Moirense eggoolo bbiri ku bwereere gwe yagenze ku 22 bet n'obeera ng'osiba Famalicao gukyali 0-0 Gil Vicente bamukulembedde ssatu bwereere Gil Vicente aliwako omusajja amulimu in fact guli ssatu emu Gil Vicente amaze ne yeetaasa n'ateebamukko guli goals ziri ssatu ku emu Rio Ave ekulembeddwa Sporting Lisbon egoals ziri ssatu ku bwereere Benfica ekulembeddwa ttiimu ya Braga egoals bbiri ku emu then ttiimu ya Gumares ekulembeddwa Casapia egoole mu ku bwereere gwe yagenze mu ggwanga erya Portugal n'obeera

0: osiba ku mipiira bwe gituba gitambulidde oba bwe girimu kubeera nga gitambula. By the way, giyingira dda ekiika ekyenda. Braga akulembedde BDM, akulembedde Benfica. Rio Ave bamukulembedde Satwem, nga Sporting Lisbon yekulembedde. Gil Vicente ekulembeddwa egol Satwem. Famalicao gukyali 0-0. Tondera ekulembedde Moerense ebbiri bwerere, ate nga yo timu ya Santa Carrara ekulembedde National Madeira egol eryemu ku bwerere. Mu ggwanga erya Bungereza mu Premier League, omupiira ogubaddeyo, timu ya Tottenham Hotspur ekoze amaliri agemwemu ne Leeds United. Spurs ono nga akema nnyo. West Ham eggulo baamukubya omupiira mulamba mu bulumi obw'ekitalo, ate naawe ali mu kuvuganya naye okola maliri. Spurs ndaba akema nnyo ekyambe okubeera nga kimutema. Omanyi waliwo enjogera egamba oli awo onoonya bizibu tobiraba n'obyenoonyeza. Kati ndaba nga Spurs enoonya ebizibu byetalaba. Omusajja yakubiddwa mu bulumi West Ham eggoola emukubeerere nga sene emukuba. Nojja leero oli waka otegedde gw'olwana naye obutaddeyo bwakoze akubiddwa mulamba, ali kati naawe okola amaliri ne Leeds. Spurs ono munambuulira naye ebya Spurs byayoka tebiggwa malojja. Wali mu championship playoff, omupiira ogubaddeyo tiimu ya Miruo ekubiddwa Hull City goals badde biri ku bwerere, ogwasooka gwagenda 0-0. Kitegeeza Hull mu playoff eyo eba eyiseewo neyeyongereyo ku mutendera oguddako. Mu ggwanga lya Spain, tiimu ya Rayo Vallecano ekoze amaliri ag'emu emu ne Girona guweddu Spain. Mu liiga y'ekibinja ekyokubiri mu ggwanga lya Spain, tiimu ya Osca ekubiddwa Real Sociedad B egoals badde biri ku emu. Wesika bamukubye. Eno leero lubadde lwa miranga. Mu ggwanga erya Italy, tiimu ya Napoli ekubiddwa Bologna egoals 3-2. Napoli bamukubye mulamba 3-2. Napoli bamukubye mulamba 3-2 nga Bologna yekuba. Mu ggwanga erya Switzerland, tiimu ya Vaduz ekubiddwa tiimu ya FC Arau egol zibadde 2-1, Vaduz bamukubye. Napoli mboke ebuze, eno Spurs emwemu. Wesika Sociedad bya mukubye 2-1. Rayo Vallecano bakoze emwemu ne Hull City nabiranga wangu do mpira keka kawungezi akeza sage kati gwe yageze ku 22 bet nobiranga osiba nobebera nomubebezi byonna bwe bitu ebitambudde kujimu kweje mipira egizanyiddwe. Portico giri mu kuzikira. Sporting yakubye goal namba 4 akulembedde Rio Ave egol ziri 4-1. Bali mu 9 sawa yonna gijja kubeera nga gizikira mu mbeera nga bwejja okubeera nga etambula. Kale bwete butandise olunaku leero oline Pade Seruma Gombebezi Radio Sapiensia, tutambula n'akatimba k'ebyemizannyo buli kiro 6-7 ne tubeera nga tuyita mu nsonga zonna nga bwe ziba zigenda okubeera nga zitambula. W'emipiira nawe nobeera ng'ofuna doozi yo, naawe ate era abala ebirala n'agoberera ebyemizannyo nawe nobeera ng'ofuna ebibyo ne tubeera nga tutambula nga bwe tulina okubeera nga tutambula. By the way, wali akawungeezi nabagambye njala kubeera nga mpita mu bigambo bya Wayne Rooney byeyokereza tiimu ya Manchester United ng'agirumbagana omusambi aitwa Wayne Rooney. So ebigambo ebyo ngenda kubeera nga mbiyitamu. Chelsea balabika baagala kati emula okubeera nga banoonya omutendesi omupya agenda okubeera nga adda ku tiimu eno. Ani gwe batunuulidde nnyo, biki byakoze era biki byayinza okubeera nga aleeta ku kulaabu ya Chelsea, byonna tugenda kubeera nga tubiyitamu ekiro ekyonaku olwaleero. Kakati ky'olina okubeera ng'okola ggwe omusibi w'emipiira nga tetunaba kubeera nga tweyongerayo, gwe sooka osibe ku mipiira. Gwe omusibi w'emipiira sooka osibe ku mipiira, ogende wali 22 bet obeere ng'obebbera mpolampola. Gwe sooka osibe ku mipiira, ogende wali 22 bet obeere ng'obebbera mpolampola. Kodi ya pinga bulijjo tekyuka, erista 2176 634#. Onyiga star 2176 sita bisa tumunya hash noberango funa ku mipira nogina ku 22 bet noberango siba kasitoberango sibisa buvunanyizwa atengo weze emyaka 25 okudda waguru ee ino kuberango weze 25 okudda waguru omwana asoma tokirizwa kuberango siba asiba nawe ino kuberanga webereramu noberanga ekintu kitambuza mu ngeri esingo kubereyo mulembe nyo ngwe bitambula kakati onako regule ekiro nabateredeyo ekibimba nga Benfica agata team ya Braga guli 22 dakika 9 onako regule ekiro nabateredeyo ekibimba ekibimba ekyo nga chikola odi 7.5 era ekibimba ekyo nikibiranga kyatuwadde sente kyabadde chikola odi 7.5 ekibiranga kyatuwadde sente ekibimba kinatadeyo onako lwajju ekituwa amaja odi 7.5 ekituwa sende kati mukaungezi ko unakolero njagala banaye buli agoberere omubebezi eno wiki tujikwate mavumba vumba otubanga twansenga tuli ekibimba ekyagenze unakola jechiro kizanya emisana timu ya Santa Carrara abali wansomi ya abiri mwesatu nabiranga bakuba omupire waka sodi babadde kwawe nibangura mpire goals badde nya kubiri ekibimba ekyo nekibiranga kituwa descend kati njagala eno wiki tujikwate mu nkwata eya kisajja kikulu buli muntu yenna ajiganyulwemu gwarudde nga tolya oberengo lya ku sente nawe abadde jjanga olya oyongere okwenunula mbagambye ko wali akawungezi omwana omukubasibye ekibimba nakuba obukadde kikumi nakubakadde kamuli emitwalo nkaaga nangamba akera kufuna zugu abali talina mulimo nga akera ku pool table kati sawa zino agamba neka akera abere nga abyanza anonye ku sente nabagambye ko omukyala gwe bayita Nakirijja Mary Maya yangambye yakagula boda biri bukyanga sizoni nitandika nga gubirira mubebezi ezo boda biri azije mubebezi kati nawe tandika okusettinga obwongo bone target eno sizoni nga eri mukugwako kale wakiri yita mu off season kubanga mu off season ale tulya nyo sente abasinga kye batakiriza mu off season mutusinga okulira sente kati gwe vuga off season overene target ogamenti okuba kati paka mugwo munana league we zidira ndale ya premier league ye mugoberera nyino okubanga nyina zugu mwenjogera zugu abana bakitegera aba boda ebera pichipichi kwa byanziza osobola okubiranga oyina emirimu gy'emirala gy'okola naye n'ogamba njagala creatinga oka business akalala nga kandetereyo kaka sente wanyimba gamba nnyo nti olumu obugagga tolina kubalira ku kimu bw'oba onoovuga emmotoka n'ogamba nti njagala kuvuga mmotoka kizibu okukuŋŋaanyiza ku kintu kimu n'obeera ng'oziweza sente mpozi ko ng'omulimu gw'okola gukuwa sente nnyingi naye kiba kizibu era oyina okubeera nga oyina emisekese egy'enjawulo egiyingiza ku majja n'ogamba kati kino nkisobola okituukiriza naye waba nga awava sente nga waleeta 15 olunaku oba 10 oba 2 n'ebbiri ezo obeera n'emikutu ng'ena ewaleeta sente kitegeeza olunaku eno newaleeta 2 newali newaleeta 2 newalala newaleeta 2 onako olunziko okuŋŋaanyiza ng'era ky'ogoba okiraba onaku luggwako ng'ogamba kyengoba nkiraba n'ogamba nti omanyi nti nali ntera obba wane ne ku tipu egamba nti kati nga mwaba wangudde ekibimba ky'omubebezi kyenataddeyo onaku lwa jjekiro waliwo olinga bwawangula ng'agamba mbu mbadde nnyina amabanja kensuke nga sasule singa tezizze tewali gumya n'ebbanja eri sigamba nti mulyazaamaanyi abantu nedda naye nkuwa amagezi nti nze omubebezi wembeera n'ebbanja lya bukadde 5 ne nkuba obukadde 6 sijja kujaganya ŋŋambe mbu kensuke nsasule obukadde 5 nsigaze 10 nedda kuba nkimanyi sente yokola sente kati wemfuna obukadde enka aganga bamanyi obukadde atano nze ngobubebezi abasajja abalya mwogo n'obuti bwamu abalya ffene n'ensigo ne tuzimeketeramu nsooka n'embeera gumite ne ngamba olaba maze ebbanga nga basajja banyeenya naye nga ngumye ngamba nnyina essuubi nja kubasasula nga ngamba buni enkaaga wembaako kyentattewo olunaku kindeetera mmeka kisobola okuleetayo emitwalo nga ataano nga kapito nkozesezza wa nkaaga onaku ataano gajja nti niwegaba abiri kati awo nga ŋŋamba gwa mmanja ekyamazima nakwatira naye nsobola okubeera nga ndeetayo ekyekkumi buli lunaku tewaliwo omuntu gw'osobola kubeera ng'olipotingira emitwalo kkumi ng'akubanja n'ekkaanya kasita obeera ng'omentenize ng'ogamba nti ekkumi bwemba wentadde kapito wankaaga olunaku nfunayo abiri oba asatu amagoba nfunayo abiri oba asatu nembeera nga nsobola okuripootinga omusajja mmanji emitwalo kkumi buli lunaku tasobola kuteeka ku bunkenke kati naye oba owangula ssente n'oba olina akubanja enkuuma ya ssente olina kusooka kubeera ng'otangaaza we ziva kubanga akubanja ojja musasula ziggweyo osigale nga toyina era oddeyo weewuli kati sooka oteeke woogenda okujja omusasule okiteeke ng'obuvunanyizibwa nti kaakati buli kenfuna wano wenfunawo kenfunye n'enjawula ndidde nywedde abange batambula bulungi ewaka nti kati kemusasule nga buli lunaku okusinga ozikwata wamu n'ozimuwa n'osigala ttayo olw'okuba okyamuse mbadde n'ebbanja lya kadde kalamba kensoke nka nkasasuleyo ate akakadde woogera n'ofunayo zugu etambuddeko n'ogiwa omwana n'abyanza obagwe newe ebyanza n'obeera ng'ofunayo emitwalo esatu ebiri olunaku akubanja akakadde n'obeera ng'omuwa omutwalo ennaku kikumi oba omaze okubeera ng'okikuba oba omaze okubeera ng'omumalayo ate ng'osigaza ne propati egenda okubeera ng'ekuwa ssente nga tojja nakuddayo wuwe kwewola kati mu byakapapula bino akapapula kabeera nga kasayidi bizinesi kobeera oyinaawo ng'ogamba nti saawa yonna wekyabikira saawa yonna oba kandeetedeyo emitwalo ebiri olunaku ngasse kuwalala we wava gaziya mikutu giyingiza ssente kasita gwewebeereramu n'obeera ng'osibisa buvunanyizibwa ng'oweza 25 n'okudda agulu obeera owebbera mpolampola kati eyo yonna ŋŋenza okgendayo nga ngezaako bagamba nti nkuteereddeyo lisiiti bbiri gwena ali mukuwuliriza omubebezi nkuteereddeyo lisiiti bbiri lisiiti ezo ebbiri zigenda kubeera nga zikeera kuzannya ku makya njagala buli omu ampuliriza obeere ng'ogyayo lisiiti ezo ku alebadi ntaddeko emipiira ebiri nga gikola odi 15 ku alebadi kuliko odi 15 ku ordinary kuliko odi 15 mipiira esatu infact eja ordinary girimu odi 18 ku alebadi kuliko odi 15 ku ordinary kuliko odi 18 kati ezo odi 10 plus zendeese lisiiti ezo ebbiri njagala buli awuliriza omubebezi gwe gyayo lisiiti ezo bbiri gyayo ordinary gyayo ne alebadi ntaddeyo odi 15 ku ordinary ntaddeko odi 18 kale ne woba osiba 10 emu lisiiti giteekemu 10 n'endala ogiteekemu 10 gw'osirike gwe teekamu 10 wano ne wali 10 gw'osirike olinde engeri gy'ogenda okubeera ng'okikuba mu koozi wiiki eno bano bansiba 10 ne bw'ofunamu lisiiti 4 mu nnaku 5 okuva leero paka ku lunaku olw'okutaano ne bw'ofunamu kale lisiiti 3 bwe kijja zonna ne zirya odi 15 gye ntaddeyo ku ordinary n'erya ne odi 15 gye ntadde ku alebadi n'erya ebeera pulaasi njagala gwena awuliriza omubebezi era abebera n'omubebezi ng'osiba ne 22 bet ogende ku koodi obeere ng'ofuna lisiiti ezo ogenda ku 22 bet obeere ng'osiba ojja kunyiga 6217 6 34 ye koodi eyo kw'oba oyita ziri oli chikumi plus kwa dinali kuliko oli chikumi ya chinana kuarebali kuliko oli chikumi ya tano genda kutwentu bet oberengo pune mpirejo ojiteke mga kemfisi ogazie kumikutu je nyingi ze ya sente zombebe ze visi nga vyo nabiyo nkoze eno na yo katambe ranga nsibisi za buvunanizwa ye muku sosi ze mbanga mba muwika sikamfuna muli siti newezi wa pili ate mwabango perira wiki tukendo kujiu nsikanga tulide siti ezuwele omunana kate mwe mwina chansi nede neenze target yange yali siti bili muwiki nga nsibabu lirunaku mbira nga ntereze byange kati gwegendo jeyo are badi ezanya kumacha eriko odi chikumi ya tan gendo jeyo ordinary ezanya kumacha eriko odi chikumi mchinana ordinary teka maka mfisi koina neku are badi teka maka mfisi koina gena kutentu beti overengo siwa bobo siwa siwa na buvunanyi siwa atana weza avili mweta ntokizu wa kubera ngo bebera uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya peyo nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ubo itao teka mwa kemfisa katono kwa ina na bibira bitani kodi na liteka mwe bitani nemu alibali teka mwe bitani jonemi pira jojiza nyakumacha okwe walo kubera ngo janga jatandise jijeyo kati genda kutwentu beti oberengo siba jona jizanya kumacha gendo jijeyo genda kutwentu beti oberengo siba kasito berengo sibisa vunanyi siba ngoweza vili mweta nokuda guru mjetu bebere kustabi vili kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi yeyo kuboida uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza vili mweta ntokizu wa kubira ngo siba abali dechi biba chenata dechi ro yesawe yoku balancing area tomuli balancing urunji toli nyisa steke tambuli rao odi chikumi ya tano kwale badi jizanya kumacha jone vili nempire sato jiri kuodi nale odi chikumi chinana jizanya kumacha njagalo jeyo kati genda kutwentu bete kama wake mfisi tube bere mpola mpola kustabi vili kumina msavu sita bisatu mwenye hash ye kodi wajio kubirango ito jia kunyiga sita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza aviri mweta nto kizwa kubirango siwa tube bere kusita bibiri kumina msavu sita bisatu mwenye hash banaye muganda wange goe na ulizo mbebe sakala nzijenku gamenti odi chikumi ya tano ya wade ku are badi etu wade sente nga tulijina wanga tulide sente sakala nzijen kukamenti odi chikumi chinane ya wade ku ordinary chikumi ya tano liku are badi chikumi chinane liku ordinary nti eride obazo na bili nga ziri te nga tulio muku balide sente tube bere burungi bine visaya betulimbia kubira nga tuwe gendeleza kubanga ligi ziri mkugwa ate tugira mu off season njagala okochinge mundu onanule zomba wazomba muzimanyezo njagala onanule zomba obere ne target yacho gendo kubera ngo okola walono wana ngambye ombebezi oyaguze zugu ya kamwenkaga si ekafu nye mu kibimba no ye kayiwa Ibrahim kayo Ibrahimu angambi nze na kitademo emitwale 3 ana ataba dembubiri no musobi obukadde angambi ombebezi zigenze okuwera sawa 10 nganjina ngandi kuchuubiro kuchibimba kina giyo nakola jjo banaye nkugambye gwe soko berene target gwe soko berene target yo gamenti njagala kino. Uliro mwana huyo ekibimba kitademo akajja naye amaze nafuna zugu. By the way, tezo zugu zireta akasente. Oyina ngembo yina yeyo bulinga mukaga. Ogama mama wabana ba reportinga akasente ako. Ogendo gira bwoti. Wiko kugwa kunga gamba hii. Ino weekendo zizino sente. Ogendo gira oti ngobadde olinga zera bidinga zina chizikuyamba. Atenga ne pichi yoweri. Kubitabuka. Uvero ine cheta azizu. Oli wakulumi omuntu ngoji mujja ku ngofuno omulala banja abagala okubeera nga bayiriba. Ngofuno omulala nga ayiriba. Ngobulamu butambula. Tokiriza kulemererwa. Ekisooka emipiira gy'omubebezi kati wenkuletera odi 15 ku alebadi ne odi 18 ku ordinary. Ne bw'oba oyina katono katyabo okateekamu obeera ofuna amatya. Ekasita weebeereramu. N'obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa. N'obeera ng'oweza 25 n'okudda aggulu. Ne tubebbera mpola mpola. Tubebbere ku 6:17:34. Soko jeyo alebadi gye ntaddeyo oli 15 mipiira ebiri. Jayo ordinary genta deo odi 18 mipira 3 ezo lisiti bili zanya kumacha target ya fedo taka ko lisiti em kati ateka mu mtu alichegeza odi 18 obera milioni nga 2 ezugu ebe wedi ordinary ngi ikuti ngoda mote ganda lango gamba kati nonya pichi ya 2 ogaziye misekeze gireta sendi kamukamu gwe muganda neka stobera nga akamwako kava wanji. Yovola wawasajia abate genswa nensene. Nensene sinene mweringa ante neda. Ne echiwa wa sende. Kuwela anti. Teka wama pipa nga chikumi. Wabata dobu talo. Wama pipa kali. Nega wama 15. Mwene pipa wajia mwene sawo. Ni wali ensawo. Avera gazia. Ziba zeyo ngerobu unji. Neto wali ejange ringanti nejuze PPM. Neta. Katinawe, gazia na gamba kano kasaidi business. Kastobe rango sipa na uvunanyi sipa. Ngweza vili mweta no kudagulu. Ampulidiza agenda kukodi overengo jayo. Alebadi odi 15 mipire ebiri. Ojeyo ne ordinary odi 18 mipire 3. Ngwegendo teke mwa kemfisi kastobe rango sipa na uvunanyi sipa. Niyo viva vitano gubiobele oteka mgera kutentu beti tuberinga tubebira webira no mbebezi. Ngonyiga sita viviri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Oja kunyiga sita viviri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Bobo siwa siwa na buvunanyi ziwa. Atana weza aviri mweta ntoke ziwa kubira ngo siwa. Tubebere kusita viviri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Ye kodi yombebezi. Yavudeke chibimbe chitandi sewi kinga chituwa senti. Kubere mungaro tubebere mpola mpola. Tukenda gira mkumula muko wetuvayo. Enda kubaya itila muko mwaini runi. Ebigambo bya yogiri de Manchester. Yungati dingaba gamba mweba se muzukuke. Nawe yeba sengo uli zombebezi. Zuka. Mbebezi yetandiseda. Tukenda kubatu itane kukalabu ya Chelsea yo. Tulabe viriyo. Nebila labi inje vichia tambla. Kwa seno. Chicha afumba mtu kuchitokota siji sani kire. Ene Radio Sapiencia. Oline pade sinuma go mbebezi. Kanziji.
1: Erinye mutari kwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumire byemizanyo awatari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa nikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumire wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gatte ku nyumire ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting anogwe gendereza waba myaka 25 nokute wa guru
2: Fetching the munyaka to nyisinya fama.

0: Uganda. Okuliriza kyenda mu nyaka tonyesenya fama. Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi. Okyawuliriza katimba k'ebyemizannyo.
1: Right, wabali nyogwe na jie kumideko, chienda mwenye kutunye zenya Radio Sapiencia. Tuchatambla na katimba, akebye mizanyo, oline pade seru magomu bebez. Tuchiawe birampla ampla ne 22 bet, ingawe tambla. Gulao account, usubro kuberango siba ne 22 bet. Chiangunyo kuberango gulao account, gina msimu yo, wogenda ku internet. Oja kuberango take 22 bet. Dot UG website ya fe ya kuwerange jao kusimu yo gende wali chigambo register chinye game juza mbiye bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba yeye simu kati wali awagenda promo code oja kuwerange otekao akatimba awagenda promo code oja kuwerange otekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega ta 22 bet ensonga zona zibirenga zitambula tena weza abiri mwetantu kiziba kubera ngo siba chuka na wasiba bera ngo siba na uvunanyizibwa atanafuna mipira genda ku kodi yo mubebezi nkugambye genda ku kodi oberengo ofuna mpira ogende ku 22 bet oberengo siba agamba atia Semba Teruna Dizana Semba Teruna Dizana ngambye mubebezi kuuno mulundi ngenda kubera 10 temba denkola nyo cash out katike ngume nange mfune yo kazugu kagadi tuli mu budde bugenderera obudde tobuzanyisa obudde bugenderera Semba Teruna Dizana agambi njagala nange mfune yo kazugu omubebezi nga sio ntena agenda eranzi jeyo alebadi oli 15 nenzi jayo ne na jayo ne ka ordinary odi 18 kati njagala tube bere mu mbebere ntu bera ne target kuto wangu la center ate genda kudigida kudigizo ino kubera ne target ndo gamba kati mweno week wenkwasa mukuyo mubebezi kusinza kuchenteka ngenda ne mfuna chino ne chivao ate omanyi waliwo abantu abagala okwesibako sente nga ye sente buli wabeera ng'agiraba mu ngalozi bw'ati lyessanyu lye nga yayagala kubeerawo nga abala ebizike n'abala obukadde nga bubiri nga bulabako naye ng'ate waliwo ye abubala ng'abulaba mu pikipiki ye parkins awo sewa aba asinga ggwe aziraba ng'ozibalako waliwo abatijjako sente naye ng'ate bazejjirako mu bitaliimu kati mwabalidde ekibimba tozejjirako mu bitaliimu zima nizigwa umanyo otani kampala nga kenso kenzi yeko zineta nungere na jomu nsao nukumonga tujina encha nodayo nodaketa nwe mirala nukumonga tujina ugendu kula manga zikende rampla kati umana haba kutoru muna gamba kati zinozi pinye kengende ngule chino kentandike umudala gwa Rolex kentandike chino haba yala bawe ziraga gosobola okubera ngo ziraba kao na amaso nenga zikende rulaba gendo groti nga tocha ina ogendo giroti nga docha aina. Anya mamba manyo gamba. Ne pichi baziba. Hei. Nesendi nazo. Ale sente kuo iba. Kubanga guwa afumanga uli wafumanga ojake ichiziki. Katibera nechu urabako. Bachibe wachiri ononye chinonye. Nengu manyo ononye chiramba chishu. Singo kumogo lako mpola mpola wezi kuwao ninga. Tuina chulabao. Nurecho. Ako kakodio na ange nkabawa. Mayenze, abatambula no mbebezi mbawera dalane. Necho kola waluwa na abadabu za mbebezi. Akatambula anga sikina kalabayo. Akatambula kajia sinakatekayo. Sawa zino kuliko VIP HBimba. Ne alebadi kosa ordinary. Ordinary ne alebadi bigina kubira ngabiza nyakumacha. Genda kudoketi overengo vifuna gina wali 22 beti overengo siba. Bobo siba siba na vufunanyi ziwa. Atana wezi habiri mweta ntukizi wa kupera ngo siba. Nyiga sita bibiri kumina musambu. Sita. Bisatu munya hash. Soko jeyo alebadi ne ordinary bizanya kumacha. Gwatandi so kufuna. embera yogamba nti kakati ombebe zikyayogera kituufu kulaba omanyi mukyalo ntino waliyo ne ploti emiliyoni emu ekitundu ku bbiri sinza ku kitundu gyoba wekiri ogendeyo n'okuwatayo akataka n'ogamba kengule kano kabeerewo ogambe ebbanga lyempuliriza omubebezi nga mpa emipiira nalidde odi bweti nalidde odi 15 eri ku ordinary nga gyentaddeko kati nalidde ku ordinary kuliko odi by the way 18 15 eri ku ali badi nagiriddeko ngende nkagule kateeke yeeyo gwe ng'osirika kasitobeera ng'osibiza buvunaanyizibwa gwe nampuliriza essaawa zino n'agoberera omubebe zigenda ofune odi ezo b 10+ ordinary kuliko odi 18 kwale badi kuliko odi 15 gyonna gizannya ku makya ezo lisiiti bbiri zizannya ku makya gwe genda oziggyeyo twagalako emu kasiteetu wa ssente nga kiwedde emu kasiteetu wa ssente nga kiwedde gwe lumba kodi obeere ng'onyiga 6217634#, woba oyita awo ojja kunyiga 6217634#, bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba. Tubebere nabagamba ombebe zitali akataka mbeera ku main era bwe batukubagamba nti batukubye tuddemu tuyiribe bwe tuli era nzijja negamba nti munywanyi tulidde nze mbeera ku main siri akataka gerumba obeere ng'ofuna empiira genda ku 22bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ngoweza 25 n'okuddaagulu kwataako enfisi gwe yalidde ekibimba kyenataddeyo olunaku olwajjo tokyamuka. Amaanyi gaffe gali mu kubeera nga siteeke yaffe tuginyweza nebeera nga weeri packages endala zonna kweziri VIP kweri kibimba kwekiri katambula ngenda kubeera nga nkateekayo wensiibulira wano ojja kubeera ng'okalaba sinnakateekayo naye ngenda kukateekayo. Lisiiti ebbiri z'oba osooka okubeera ng'ogyayo ye ordinary egenda okubeera ng'ezzanya ku makya odi 18 ne alebadi egenda okubeera ng'ezzanya ku makya odi 15 genda ku 22bet obeere ng'obebbera siba na buvunaanyizibwa kodi eri 217634#, ojja kunyiga 217634#, woba oyita. By the way, nga tugenda mu story ya Wayne Rooney weekend, omanyi omupiira gwa Arsenal guno gugenda guvaayo ko guyina ebintu bingi byagubaddemu. By the way, kati waliwo omuwagizi wa klabu ya Arsenal omanjukira ttiimu eba ekyala bagiwa tiketi si nyingi bananyini kisawe bawa abawagizi baabwe tiketi nyingi osobola okubeera n'obuwagizi obungi era kino n'agamu ku mateeka agafuga omupiira tebakkiriza muwagizi nga toli wa ttiimu eyo kubeera nga ate ogula tiketi n'otulamba bawagizi ba ttiimu gy'otawagira. Katugeze oli wa Arsenal n'ogula tiketi ya West Ham olw'okubeeza Arsenal zaweddewo ku maketi babawa dental gwe n'ogamba enda kugula eya West Ham kubanga eya West Ham ebeere kuyisa ku saidi y'abawagizi ba West Ham gye bali era gy'oba olina okutuula. Kati waliwo omwami omwagizi wa ttiimu ya Arsenal ndowooza yagenda okugula tiketi nga ziweddewo kuba ndowooza Arsenal bagiwa aba ttiimu ya West Ham bagiwa tiketi 13,000 abawagizi ba West Ham rather ttiimu ya West Ham Arsenal bagiwa tiketi z'abawagizi balina okubeera ng'etwala ku kisaawe kya West Ham abawagizi 13,000 kitegeeza ennamba esinga omu ttiimu yebeera nazo. Kati y'omuwagizi wa ttiimu ya Arsenal yalaba nga ziweddewo kyeyakola neyefula omuwagizi wa West Ham n'agula tiketi ya West Ham naye nga wa Arsenal n'alumba. Jukira tiketi ebeere ku directinga gy'olina otuleera otula muwagizi wa West Ham. Kati bino ebyabaddewo nga wasaze eggolo ya West Ham musajja watu n'akemebwa na agamba esanyu sijja dikuma kwe kutandika okujaganyiza mabagizi ba West Ham. Kati aba West Ham jukira bana kuwade bona bamanyi bagizi ba West Ham ngaye batutte. Kumbo muyayi wasen yagul ezaseno tiketi zali ziweteyo kubanga bajiwanto bajiwanto na asen nagena nagula tiketi ya West Ham nenga mwagizi wasen kati tiketi ngemu ina mtu uzamba bagizi ba West Ham ngo eraga nti mwagizi wa West Ham ulwasa ze golu na ajaganya aba yae ba West Ham ba muyode ne bamkanyuka ku madala ne evulungula pakeri wansi. By the way, tichaba de chukula chirunji era police ina abantu be kutte bangi abagizi ba West Ham abakoze ekikolo ekyo naye ateera waliwone kali nti amateeka agakugompira bali mitinga omwagizi toina gula ticket notulamba wagizi abatali bawagizi ba timu yo kubanga essanyu lyompira teriyekweka. Essanyu lyompira teriyekweka katono yabuse buse mu banga nabuka buka aba West Ham bonanga banyika basase golo yawe ati bagenzi olaba gaya buka buka ni wagamba ono si waffe ba mukurukisiza ku madala bamusindika nakuruguka pakeri wansi. Tekyade kikola kirungi naye obo lya ompira we kutwe kubera bwitu yabatti. Polisi inabe yodda bawirako abalabikidde mu katambi nga bamukuba emikere bamusindika naye vulungula ku madala nga tachaina stamina nagenda nga rolinga rolinzi pakeri wansi yade mwagizi wa Arsenal nenga atude mba West Ham nenga tiketi za Arsenal za gwaona gaba kengule ya West Ham ngulabire mu bwagizi ba West Ham kakana byamvide mute yade birungi ku side eyo omanyi banyumiza nye kibozi. Omanyi nasomera kaboko kaboko siyu somereri jiri muruso za waguru bitundu byebuddu eyo alisawa zinondoza kaboke eri mukyotera luli yali morakai naye wasala kao kyotera ni wajifula district eri mukyotera naye nabanyumiza kembozi wetwagenda okulaba omupiira ekiro nga tuvudde kusomero bakuyita kutolokero era obanga atolose gwa Champions League ne yali Premier League ndoza Manchester United yali esamba Chelsea. Kanyukira pabagale nyo kulaba akapia tugamba ha ogwa tuino kugulaba nga tuitamu kati mukuitamu by the way echa tuisamu esomero amasanyaze transformer yali echankaranyi ate ne generator negana okugenda ku kati netugamba tewali atasobola kulaba mpira wakiri tuiya mu mbeera yonna netugulaba sigama nti nawe omwana ali kusomero otoloke kubanga ebyatuviramu tebyali birungi. Kakati tugenda wagula wabaitawo ku stoku waliwo ekibanda nze negwe nsinga okujukira nyee tuletera ebizibu bamuyitanga Isaac kirungi. Tuba tutudde omanye ekibanda kibeeramu akazikiza nga gwali munda olaba ayingira naye ayingira jukira ayingira mu kazikiza abatalaba bali munda tuba tuli awo mpira gugenda maaso nga Eddie Munster w'essomero naye kumbe yali amasanyalaze gavuddeko nga naye azze gula biraawo nga ayingira kibanda yatula maaso netumulaba ffena netwetemyako nti tewaba yeenyeenya sajja watula biraawo na kabaka w'eddimu omupiira gugenda gwena Maniu ekulembera Isaac yali mwagizi wa Chelsea ate ne Eddie Munster yali awagira Chelsea kati guba guyingira ekyenda Chelsea kuba ikolaiza kati kirungi Isaac yirabira nti twetemezzaako omusajja tudde maaso yabuuka buka mu bbanga nga gole enywedde okkakana nga ate ekyemuwe ow'essomero gye yatolose ogenda okulaba omupiira nga ate amuwadde Haaga. Ekyemu yabuuka buka nasooka n'awa Haaga amanyi alina mulabi w'oku kyalo agenda okwewuunya ati kirungi okola ki wano. Gwe yalambako n'agamba bonna b'oli nabo njagala enkyo baleete wali ku ofiisi yange fena ne batutwaliramu. Fenane batwaliramu ne lyali sanyu lya mpira nti kirungi wadde yali awagira club ya Chelsea nge kubye Man U ikolaiza tewali yerabira nti ali mu bulabe bwa HM atudde maso tuwamula bife nanga ayingira ne tuwekomako ne tugaba buli omute yenyenya mzaji atatulaba golo lwanyo atulwa bukabuka yagwa Edmaster we mukifuba na mugamba bonna boli nabo encha ebyatu bilamu jali miwunyu era mwabana abatuluka masomero temutuluka mubere ku somero munywere emiwunyu ejatu bilamu jali mingi kati nono mwagizi wa Arsenal yaguze tiketi ya West Ham nalabira mbagizi wa West Ham bwabasa ze goal esanyu lya mulemere dokuma nacha muka na asanyuka kumba alimbalabi bamusukumye na iringita ku madala sajja tukakana ne polisi ina byakutte ne baba olaba video we bamusukumye kale ngenda gena mkumula mukobwe nkoma ho tugena kujatu ngereko kogera ku nsonga enda lezitambula ku side ebe mzanyo muline pale selma gombebes eno radio sapiencia atanafuna mipira genda kodi oberengo fune mpira genda liku 22 bet oberengo siba bobo siwa siba na bufunanyi siba atanaweza habiri mwetanto kiziba kuberengo siba kugambe jayo ale bali etanika kumacha subuhi jayo ordinary oli chikumi chinana ndese oli chikumi plus biri kwa ale bali ne kuli lejo naja kumacha genda liku 22 bet oberengo teka maka mfisi oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza habiri mwetanto kizwa kupera angu siwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash achirijia meri yomayo gambotia angayo mbebezi umusaji angayo wakula bubi tuba fena tukumi obu tewali yenyenya umusajja as Chelsea lwate banegata mani yali mwagizi wa Chelsea Isaac ate yabuka na gwe Edmaster we mukifuba chukanga twatolose butolose kakana saja ne Edmaster lwasoka na abuka bukati agira kulaba ne yono simu izi wangi kirujo kula chiwan boli na bobo na nambye gwenjo nchamba agala kakananga miwunyu yalo mwagizi wa West Ham yaguze tiketi ya mwagizi wa Arsenal yaguze tiketi ya West Ham wala bilemba mwagizi wa West Ham geza Arsenal ziweteo tia kumye sanyu kuluwa sase golu na abuka bukani mimu gamba togu nyo guwanda katubeko mwaka wano nzie tu unzike nte katekeno eno ya Radio Sapiencia oline pade siruma gombebe zikatuje tujikuge mama tujikuge alokalo
2: Erinyimu terikwayo terikuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumire byemiza nyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa ni kisacho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mpya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gatte ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza waba myaka 25 nokude waguru
3: Na yiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Tende mwenye katonye senya fama. Kuruze ya magezi, ucha udiliza katimba kebye misanyo.
1: Alright, wabali nyogwe na chajia kumideko, chenda mwenye katonye senya Radio Sapiencia. Akadeno kampedeko. Njega la pere keza kulekele nansira Edward Lwalukovu wapiringa kuongira yo ne program damwe subi nakuwa mande biinji biagindo kuberanga jana vyo mberanga bijo kuberanga etambla yenze pade siruma gombebez tuline 22 bet kulao account osobolo kuberanga osiba ne 22 bet chiangunyo kuberanga kulao account gina msimu yo wogenda ku internet uja kuteka 22bet.ug website ya page ya kubera ngejao kusimu yo gende wale chigambo register chini game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba yesimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba then nyiga mu chigambo register Oja kupere angawe gata kutuen tubet. Insonga zonazi veringa zitambla. Tunaweza habiri mweta antokizi wa kupere angu siba. kyokka nawa asiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa kale atanafuna mipira gena kodi oberengo ofuna mipira gena 22 bet oberengo siba gambye odi 10 plus ku alebali kuliko odi 15 ne ku ordinary kuliko odi 15 gendo pne odiezo genda li 22 bet oberengo teka maka mpc bobo siba siba nabuvunanyizibwa atanaweza abiri mwetandokizi wakupera ngosiba tujeo katikati ege mpire ezoli city bilizi tandika kumacha tuberene target kuli omwari kusende ujia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ujia kupera ngoita kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo itao wobo siba siba na bufunanyi siba tuberenga tubebera ampula ampula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo ito uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi yafe kina kutentu bete kama kemfisi bobo siba siba na bufunanyi siba atanaweza habiri mwetanto kizu wa kupera ngo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash banda ya kadoru muka antima wa waluwa ngambio mbebe wainiruni ya gambia echi by the way mubufunze ngatuma liriza wainiruni anenya timu ya Manchester United nino kupera nga nino kutuka katiche banda wakusala o kwania gendo kupera nga tola timu eno maso kusinza kuwa wainiruni ala ganti akade kagenda kupera katoni ingiliji waliyo wa World Cup okupera nga Manu ekakoze sa okufuna omutende simu space entono atenga beta go okutagetinga ogula kuba sambi mukatali jukira omusambi abasambi ambajja agamba coach chaliyo anjagala anampa obuddo obumala okuzanya omupiira oba sisimu yesijijam kati mukisanga timu ya Manchester United ya ZM Champions League Rooney agamba sawa zino bali badde batanise do kutema empira n'okusala oba kariki abasigala wasigalewo oba leta omutende sumujja kibawe kugamba kibaye sobozi sogula abasambi abalunji abagenda okujja okwongera timu jongera maso so bibigambo bya Wayne Rooney n'ebisinga kuwa ntuja kubalera nga tubyogera ko nako lwa lero akawungezi wali sawa ebere mpaka bi nga kabi kato kakati kisimu kawede tuja kubera nga tuita mpula mpula gendo fune mpira kukodi gena kutuentu beti oberengo siba tanaweza habili mweta ndokizwa kubera ngo siba atina wa siba bera ngo siba na uvunanyi siba uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo na wana agayo mbebe singa weyongera yoko chakala nansera anzi hey mde wa nansera watu seda kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yenze pade senu wago mbebezi Radio Sapiencia kutubira ni tubira nga tambula ampula ampula ne 22 beti kankwa gali ze ama chama lunji kubanga wake deda sula lunji uweraba
4: akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo ako kekaba daka timba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibwa ako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakirizibwa bali wansi wa myaka 25 bubu siba kasente sibaga kata kuruma
2: Ni mutari kwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarenga unyumire byemizanyo awatari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games over casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gatta ku nyumuya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano gwegendereza wa ba myaka 25 no kute waguru
4: Voice of the Sound Alarm Time Check Esawa siwe se musamfu. Esejiro. Time check kutusi wako. Bena musigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kajisera cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nika stemo mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Enu ye vipen yu yaba sumba abi kerezia
5: Inyalia Patrice
4: Aizimbi kumusinji ya ugobu wele za mwe kerezia
6: Mempereza tusa papa luya nonda Beri bishopu kinda vichana
4: Ama ulire nesonga zona Eziku wata kwe kerezia Velio sapiensia Enkuruze ya magezi Ensuro yo muziki Hevye mizanyo
2: Chenda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapiencia Nkubuze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Anibizaimo mtukivu mkasera kano tukusabu tusensere. Malaka yombo tujiza aimo yombo tukirivu. Bulwa tutambula na mbula mwaba febe nunchi mchujira. Bulwa tutambula na mbula mwaba faimu kama bulishi mchitu amuira. Yeka imo yombo sobola kutusensera. Tugabanyi za kubitani vya waba tume mkisenge chawa kulu. Tugabanyi za chane chana kutu chogomba mbula mbuno. Ishtane chogu chomu kama